0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Pupalahak ka.
5: Sulaikan. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, ug mopabalik sa imong basta kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa kuha.
6: Dito tas di pulday, ako'y bomba.
7: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
5: Dung, bombahi pa kopi.
7: Bomberman! Help them!
8: Sige, sige, hawire.
9: Nian na bitaw, dalian na diha.
8: Hapit talaga di, hindi ana.
9: Sima, oi, tingog in town, sima.
8: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
9: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
8: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
10: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
8: Talaga?
10: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
8: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
10: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
11: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
12: Niya nga ko sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
10: Sigurado ka? Kumpleto ni?
12: Oo lagi. Ipagani.
10: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
12: Giihap pa. Murag magkaklaro.
10: Oy do. Kadako man taon sa kuwang ini.
12: Isakto na oy.
10: Ay kog ilara kardo ha. Laro ka ayo do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
12: Laro na day.
10: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
12: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
7: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang higayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
10: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
12: Pasin-

0: usaon nga luya na mangkot, hinay nang mabumba.
1: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
0: Day, agwantaha nga langkot.
1: Hello moy, ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdanan, makalagot.
2: Luya, di makabumba o wanay ikabuga, daghan na ta sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumar lang sa Bomberman.
0: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, Bi.
2: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
0: Day, unsay pong sa doktor?
1: Operahan ka.
0: Unsa? Dili ko musugot.
1: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Dung, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
0: Unsa? Kiduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ta ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo? Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
5: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City, Bainte. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanag-uban Osbon ko, Mayong Buntag, Bukidnon. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, og Davao Oriental. Good morning! Cotabato, og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Mesa, Mesa Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Nining mainit kayong panahon? Mayong buntag ninyo? Kumusta inyong plastada karon diya? Labi na sa itong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya o bunso, mga senior citizen, katigulangan man or katiguyangan, labi na sa mga nakatangatang, nakabagat-bagat, nakamonitor, karon buntagag, karong taknaa, manginaot ko, nga natas, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Ngao nang pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi dasig ug kugilang. Ha, kumusta mo diya? Labi na sa atong mga igsuong mag-uma mayong buntag. Good morning. Medyo nagpingit na sa sitwasyon karon, labi na sa Mindanao nga bahin. Gumikan kay duna na yung mga probinsya nga taas-taas na kayong panahon sa pag-init. Kay kung matapos pag-inis bulan sa Agosto, nga di kita katilaw og ulan, uraga apike na gid kayo. Alanganin na atong maipiktahan atong panginabuhi. Labi na sa mga pananom nga nagkinahanglan og sapat og insakto nga tubig. Labi na pod ha sa kanini ang mga katawhan nga nagkinahanglan gid gihapon og tubig. So, unta, base pa nga matagaan ta og kaning pag-ulan nga makahatag og sapat o suporta o supply sa kinabag-ang duot sa katawhan. Ha? Morning ninyo diya. Good morning! Tanti, dasig og kogilang. O niya, labi na sa mga namina ron, mga katigulangan, medyo maedad na o kabatanunan o diba ka ang imuhang panginabuhian na kanunay sa gawas o maigo sa init. O? Inom og kanini ang daghang redors. Inom og dili redors, daghang tubig. Inom og daghang tubig nga gikinahanglan sa ato ang lawas para nga ma-refresh og maayo. Dili kay ta magrabihan. Unya sa mga sinina nga atong pagasuoton kaning hamugaway nakanunay na ata sa landong nga palibot. Muna karon magpailugay na ta og landong. Magpailugay na ta kung asa tong daghan kayog kahoy nga pwedeng masilungan. Pero walay si bisan kinsa nga magpailugay og mananom og kahoy. Unay nakapait karon. Magilugay kung asa tong landong magpasilong. Pero walay magilugay kung kinsay mananom. Mahinunoa magpailugay pag kinsay una makaputol. Ngana lang. So, kumusta mo diya? Labi na pod sa ato mga partner radio station sa Tibuk Mindanao, Mayang Buntag. Tag-iyag, tag-dumala. Gikan sino station manager, padlulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labi na sa technical, Mayang Buntag. Thank you! Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Gikan adlaw nga Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Muna ang ato ang padayag, padagayday o padayugdog sa atong programa sa matag-adlaw. Labi na sa mga nagulat-hulat, nagbagat-bagat. Gumikan kay... Diri lang masabtan kauban ni Kuya Dodge labi na mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pagasawaan dinis kahanginan sa importante kayo pod o bililhon gyud sa matag adlaw natong pagpanikay-sikay nga kondisyon himsog baskog ang atong lawas nga bisag usa nga miyembro sa atong pamilya walay nga bisag usa nga nakabaton og balatian dako na kay na nga regalo alang kanato sa matag adlaw. Amping lang kita kanunay sa itong mga igsoong mananagat pod, Mayong Buntag. Salamat na aming masudaan. Thank you! Sa tanan magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, Mayong Buntag ninyo dia sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan, Mayong Buntag ninyo. Salamat pod sa inyong kadasig o kakugig, sakripisyo sa pagbantay niini na himong malinaw ng usa ka lugar o komunidad. Dagan kayong salamat ninyo dia. Thank you! Taga-merkado publiko, Mayong Buntag ninyo. Good morning! Gwapo-gwapa nga mga tindero o tindera dia. Nagkadaiya nga palingkis tibok Mindanao niya nagmonitor din ini nga tong tulumanon mga customer pod samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri silang tagsa-tagsa ka mga paninda or panginabuyan da sulod sa merkado publiko may buntag ninyo dasig og kogi lang sa matagadlaw taga Pantalan, taga terminal, atong mga laborer and porter, driver and conductor, good morning.
1: Good morning.
0: Labi na sa atong mga driver pod karon ha, nga nagmonitor, labi na sa drivers baobao, abalhabal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko man pampribado nga mga sakyanan, ya naglawig naglabigar karon nga mga orasa, nagmonitor din ining atong tulumanon. Ang pahimang nun ni Kuya Dodge, ayaw ninyo gwala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat lang gamay sa bae. Mata sa dalan, dili sa naguyog-uyog nga dughan. Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ang galing ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli na sila ang pinakauna mamahimong malipayon nga safety ka sa paglabigar na hiuli ka sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Muna siya ang tumong og tuyo sa pag-amping kanunay sa biyahe, labi na sa mga biyahidor. Mayong buntag din ni Sab sa atong kapungangon sa atong live. Mayong buntag ninyo Laras Tanan Hurot.
1: Good morning!
0: Naot ko nga nargyapon mo kanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa Panglawas. Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Ya, pag-asabay-sabay, hulat-hulat, bagat-bagat ni Kuya Dodge. Labi na kung magsugod na atong live sa Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Dalikyati na lang pod kung nag-monitor ka karon, ya, niya kay cellphone, wala kay lingaw. Dalikyati ang ato ang Facebook page na to, ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading. Like ug share ug follow na lang di agamay. Bisa gamay lang gud, murarag kumingking kadako. Ya, salamat kayo daan. Mora na sa pinakanindot og dinhi sa 6FM 99.7 Davao. Kristen Kabugnason Rilampagos, may buntag ni mo di aten.
1: Good morning.
0: Sa atong mga solid kayo. Solid na gahi pa, di ba? Di gyud mo lubad. Di pa magsugod ang ato ang programa. Naana sila basta nanay live. Magkuan dayon, magparamdam dayon. Salamat kayo. 94.7 ECQKL, may buntag. Salamat.
1: Good morning.
0: Kuya John dia sa 94.9 Lucky Radio Bayugan City. Salamat, technical. Thank you kayo.
1: Thank you.
0: Boss Lionel Danao, may buntag ni mo dia, boss. Kuya Dodge, good morning. Bummerman Israel, maka happy ang umagang kay ganda. Oh, grabe. Bummerman Israel daw. Niya makahapi ang umagang kay ganda. Lindot, basta lindot kayo ang kabuntagon niya. Labi na ang mga nakapalibot bitaw ni Modia Bus Lionel. Kaninga puno sa kadasig ug kakugi ug kalipay. Lami kay ang imuhang buntag yun. Nigmata ni mo ni kabuntag, imong silingan, alingugngog kayo. Sayo pa kayo, nanay, nang giyaw-yaw ug nang gibugno. Niya mga tao nga nakapalibot ni mo, nagluya kay mga tapulan. Makatakod. Umagang kay ganda daw tungod sa Bummerman. Matod pa ni Boss Lionel Danao. Tagiyag tagdumala diya sa Dreamers FM Tagbina. Nada kay istak, boss. Nada kay istak nga karon pa man ipadayog dog. Badog Domingo giplastar karon mapadayog dog ni boss. Ayan siguro Miyerkules Huwebes abot na ni Dias Tagbina imo ang stocks dia. Lipay siya kay tungod daw sa Bummerman, nindot kay ihang buntag. Nya na de kay stock dia. Buntag ni mo da boss, labi na dia sa Kang Ate Salde Emilita may buntag. Dilya Tanyola gikan dia sa Old Damulog Bukidnon, may buntag ni mo ti Dilya. Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Ate Bernardita Arubio Orsinado, good morning ate.
1: Good morning.
0: Karon to maplastar tanan ang mga kwan ha, kaning mapadala. Morning ni mo di ate, kumusta man di as kauluhan, wala pa undang ang ulan. Kay Diris Mindanao medyo hapit na magbuwan, magtulo na kasi mana nga wa gid na kasi natig pag ulan. Yung akong kuan din eh, kung silingan ya suod na pod kayo na family friend na mo na karon sa Pampanga atong nakalabay ang adlaw. Sa ti kanini ang Ili Gonzales Pineda sa ti Inday, upat na kaadlaw daw siya gawas-gawas ilang balay kadi kagawas tungod sa uwan. Isa ramong tatagnasod no, pero dili parehas ang panahon. O di ba? Ana lang, importante amping langgit kanuna di ha. Ate Bernardita Rubio Orsinado, morning ni mo di ate.
1: Good morning.
0: Mary Faye Baya, may buntag Mary Faye. Cedric Rilampagoson, Nagig kay plano nga muulig bayugan. Ikan dia sa Bugo, Cagayan de Oro City. Good morning, Elmar Kagaanan. Morning ni mo de Elmar. Happy Monday, Kuya Dodge. May namod pinimodri sa Del Pilar, Balangyaw, Misamis, Occidental. Morning ninyo dia, taga Del Pilar, Misamis, Occidental, labinas pamilyang Kagaanan. Kang Lane Dulman, shout out diri sa Sangkuan Purukdos. Shout out kay Mama Apin, 85 years old, Kuya Dodge. May buntag ni mo dia, asa ganin ni dapit ning Sangkuan. Pamilyar na kunis Mama Apin. Mama Apin, may buntag ni mo dia.
1: Good morning.
0: 65 anyos, morning ni mo dia, ma.
1: Good morning.
0: Kumpa ni Lane Dulman, dia sa Purukdos, Sangkuan. Grabe niya tong mga listener, no? Pulos mga tiguang. Lamat kayo, bitaw. Halos kasagaran, mga edaran. Daghan kayong salamat sa pagpangga o pagmahal, pagtuog, pagsalig sa mga produkto ni Kuya Dudes, labi na sa atong mga katigulangan. Tinuod nga gugma o himaya, diha ni muna matagamtaman sa edaran. Ultimo ang mga gakus o halok naani mo maramdaman sa edaran. Naani mo maramdaman sa mga tiguang. Kay bisag paggakos ana nila, lahi tong gakos bitaw nga dunay kaplastikan. Pero gusto kag tinuod nga gakos og halok naana sa mga edaran. Munay klaro kay kung paggakso na sila, grabe kahugot. Niguro man po na sila gakos, kaya basing matumba, simba ko. O niya, kung imo na silang pahalokon, grabe ka, timos og tiunay, og pilit kayo ilang mga halok sa mga idaran. Usahay, mamilit-pilit pa ang laway. Nay lami kayo, nindot kayo mga idaran gyud. Itong mga lulog lulaw na bulahan ta nga naa pa kumpleto ang atong mga ginikanan, atong mga mama ug papa, lulo ug lula nga kanini ang ato pang masud-ong samtang buhi pa sila dinhining kalibutana. Unya kita pod nga mga tiguang, mga idaran, malipay pod ta nga magsud-ong, magtan-aw nga ang atong mga anak ug atong mga apo nagtubo po din hining kalibutana nga puno sa gugma og himaya og respeto, pagbaton og respeto sa mga tao nga nakapalibot nila. Muna'y nakanindot. Muna nga, amping kita kanunay sa matag karunugunya. Kaya mga balatian, nagkanan mabiya taon og kabata-bata na. Bata pa, wala pa'y 30, bikil na og mata. Bata pa, wala pa'y 30, wala pa'y 40, or wala pa'y 50, perting naghana nag mga maintenance. Bata pa, wala pa'y 50, pero ang uban, nakasinati na og kaning chronic kidney disease. Wala pa'y 50, nagka-diabetes na. So, amping lang kita kanunay. Kay lami kayo, gid bisag magsaguyod na ni atong tiil, mag-aginod na ta maglakaw, pero lami kayo magpakabuhi. Inubanan sa suporta sa pamilya, lami kay tagamtamon, pura buyag. Hey, Tabaransa, na may buntag ni mo diya. Labi na kang mama o papa, Edita o Edi Merlin Tabaransa, may buntag ninyo niya.
1: Ika
0: na ni Pita Tabaransa. Malmons James, may buntag ni Muda Dong. May buntag sa Trupang Kapungango, Kuya Dodge. Gikan ni Malmons James diya sa Karkan Madkarlan.
1: Good morning!
0: Nora Catholic Sanchez. Ay, naa si Nora, gikan niya po ni sa kuano. Kanini ang Tandang Sura, Quezon City, Manila. Umuulan hanggang ngayon dito, Kuya Dodge. Grabe, daan palagi ko. Kasi Ate Bernardita kaghapon, ulan kanong gihapon, gawa gihapon undang gyud. Wala pa undang gigkan mga binating tigpaminaw. Ni kanis Nora Catholic Sanchez taga Misamis Occidental ni ko ako masayop. Niya sumpay dai sa ubos. Urukita ni siya. Pero dito na nanimoyo sa kauluhan Tandang Sora. Naa siya karon dito nagmonitor. Unyang iha ding mga ginikanan, ihang tibok pamilya, diya sa Purok City finds mga Catholic family, labi na kang Mama Salud o kang Papa Fernando, nga kanunay silang naminaw. Kuya Dudes, dili gyud kumpletong ilang adlaw kung dili makapatalinghog sa imong programa o sayo na nimo na. Matud pa diri na sa atong live ha, matud pa ni Nora Catholic Sanchez diha sa Oroqueta City. Good morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Papa Fernando Daghanag, Fernando no, ang kwan pod si Girly Caparoso Kirubin. Ipapa ba to? Yang bana, Fernando Daghanag, Fernando des kalibutan. Ito, may buntag sa mga Sanchez family. Labi na kang mamanura diag Papa Fernando. Diya sa Fines Oroqueta City. Good morning ninyo diya, mga Sanchez, may buntag. Salamat kayo, amping diya, kanunay, Nura.
1: Good morning.
0: Tandang Sura, Quezon City. Good morning. Duris ata, kaya adloman nga Lunes karon. Ato ang mga pagpanimbaya. Labi na sa atong kanini ang mga partner justisyon nga walay puas, walay paglubad, nga kanunay nakakonekta.
1: Good morning.
0: 96.7 FMR Radio na Bunturan, Davao de Oro. Good morning, technical team. Morning ninyo diya.
1: Good morning.
0: Inakang ngato na pod sa Tribal FM, kanini ang Farmers FM Trento, Metro FM Trento.
1: Good morning.
0: Bayo FM DXEK Bunawan.
1: Good morning
0: Bunawanon, may buntang ninyo diya. Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Kuya FM Rosario ug Metro FM Rosario. Good morning Rosario Hanon.
1: Good morning.
0: Plus FM San Francisco, radyo natin, radyo ni Juan. Metro FM San Franz, kanini ang Sky Radio San Francisco. Kuya FM San Francisco, may buntag.
1: Good morning.
0: Taman mo diya. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapiskay og kabaskog sa panglawas, unya mabot na ang abunda nga tubig pohon. San Franz, may buntag.
1: Good morning.
0: Oga sempre ngadto na sa Barubo, mayong buntag ninyo na Barubuhanon, Pinoy FM Barubo. Og ang Vayo FM Barubo, good morning. As pamilyang Iskartin diya, may buntag.
1: Good morning.
0: Pamilyang Asis, good morning ninyo diya.
1: Good morning.
0: Oga siyempre, ngadto ta padulong, padayugdog sa Dreamers FM Tagbina, may buntag. Oga DXRN Tagbina, pinagi ni Madam kanini ang Rinalyn Rosette Martinez. Morning ni Modi Adam.
1: Good morning.
0: Og siyempre, News Radio Hinatuan, may buntag.
1: Good morning.
0: Nakang Boss Rolly Abdullah Martinez. Boss, morning ni Modi. Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Morning ninyo, taga Hinatuan. Baliktas agi kay Didina. Pada yugdog ta didto sa Liangga, Radyo Kamayo Liangga. Good morning, pamilya Ngabaw.
1: Good morning.
0: Og ang kanini ang D1 FM Marihatag. Good morning Marihatagon, Maring Lisa Lugrunio.
1: Good morning.
0: Mas matag adlaw nga pagkunita. CFM Kagwait, good morning Kagwait nun.
1: Good morning.
0: XGP Hi FM Tandag City, good morning Tandaganon.
1: Good morning.
0: Og siyempre San Miguel Surigao del Sur, kumusta man inyong pagbasak diya? Wala ba'y pagkunhod sa bulog sa tubig? Supply sa niya sa inyo ang mga irigasyon. Kilapad kayo Purya Buyag ang basakan sa San Miguel Surigao del Sur. Good morning San Miguel nun.
1: Good morning.
0: Inas na kamonitor na to Tribal FM San Miguel. Og ang J Radio San Miguel Surigao del Sur.
1: Good morning.
0: Balik yapon ta sa agi kiputol ang daan. Balik ta padayugdog gikan standag ngadto ta padulong Skarkan Madkarlan Art Radio Madrid. Good morning Espanya Madrid.
1: Good morning.
0: Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Og Hot FM Siargao.
1: Good morning.
0: KFM Claver. Good morning Claver nun.
1: Good morning.
0: Na mga konektado na to dia. Han FM Kabadbaran City.
1: Good morning.
0: Good morning Kabadbaran nun. Focus Jupay. Nagpukos mong ko biyang. Asa man di ko nalipat biyang.
1: Ayay!
0: Ikaw mo ay focus kay wa may tubig dia.
1: Ayaw!
0: Uga na yung paminsar ni mo biyang. Bitaw, naot nga, okay. Okay, morgi surbi to ni pari Richard Grande. Ang area or bukirang bahin sa magdiwata. Medyo basuwa. Tay kuan. Taam, tagaan og maayo nga dagan sa panahon. Maka ulan. O tama o insakto lang pod. Nga mga pag-ulan aron nga ang atong katawhan makatagamtam og tubig. Makatagamtam atong mga pananom. Una sa importante biyang niya inom dagan tubig biyang ha para nga dili mauga utok.
1: Ayoy!
0: Nawa na hinuahan naman ko ato. Ah, kabadbaran. Morning.
1: Good morning.
0: Honey FM, kabadbaran. Sir Julius Cocoy Moral, may buntag.
1: Good morning.
0: Oga, siyempre, happy radio. Kanini ang bayugan, sir.
1: Good morning.
0: Happy radio. Talakugon rito. Lucky radio, good morning.
1: Good morning.
0: Okay, Castro dia. Oga nga kang kuya dyan. Good morning ninyo dia. Express Radio La Paz.
1: Good morning.
0: Smile FM Bayugan City. Metro FM Bayugan. City FM Bayugan City. Good morning Bayuganon. Oh, huaw pa dire. Naugana. Naugana, ugana dai biang. Dadagan. Palit og kuan na may daghan water base nga lubricant. Ato mercury kaw. Lucky Radio Bayugan, Smile FM Bayugan, City FM Bayugan, good morning Metro FM Bayugan, may buntag Bayuganon.
1: Good morning.
0: Express Radio La Paz.
1: Good morning.
0: Happy Radio Talakugon. Good morning. Rune, morning ni Muri Aron.
1: Good morning.
0: Oga sempre. Gold FM Kalamba, Misamis Occidental. Oga ang Gold FM Oroquita City. Good morning Oroquita.
1: Good morning.
0: Una nga itong mga pagpadayugdog karong buntag at karong adlaw. Elvon Condisa Montilla. Maayong mainit nga kabuntagon, Kuya Dudes. Mga katrupang herbal ni Kuya Dudes. God bless imong programa. Morning ni muda, Ivon. Ivon Condisa Montilla, may buntag.
1: Good morning!
0: Pani Rosmar Cabilio, niyang pangutana din eh. Naabay, Kuya Dudes, Bronco Aid nga para sa bata, isa ka tuig. Isa ka tuig pataas plus one matod pa niya. Morning ni muda, Rosmar. Ang Kuya Dudes Bronco Aid, wala tayo syrup, ana. Wala tayo syrup. Ang pwede nga magamit sa isa ka tuig pataas, ang Kuya Dudes Super Syrup. Kaya mamaoro mo na silag sangkap. Mas daghan pa kayo gihapon siya og sangkap. Kaya kung kapsule, nga nang edad, lipangay. Magkakayang makatulon sa capsule na to sa Kuya Dudes Bronco Aid Food for the Lung katunang medyo maedad na. Naas mga 4 or 5 pataas. Pero kung syrup man ang imong gikinahanglan, Rosmar, labi na sa isa ka tuig, sa muna imong bata di ay giubo. Ubo sipon hilana trangkaso. Pwede naman na siya. Wala manggod mo iangay kabalak-an sa Kuya Dudes Super Syrup. Labi na po nga ito sa mga idaran. Kaya ang sangkap gihapon na na niya, nagihapon na siya'y lagundi. Nagihapon na siya'y kanini ang kalabo. Nagihapon na siya'y nuni or apatot. Di ba? Mga dahon sa gulay o prutas na. Mas gipa nindot lang siya. Kinaapod siya'y gitawag. Nga kanini ang dragon fruit or beetroot powder. So mas gipa dugangan, gipa improve sa mga bata, labi na sa kana bitong grabing udhak na sa ubo niya, murag maghagarak, magtingog na ang ilahang dugan. Una na imyo na kayo, kanang bugbog na kayo imong anak, kay karon nga mga panahon na mao nay uso, tulo upat ka adlaw or lima ka adlaw imong anak grabe na nga ubo, pagpasikap ni muana, pneumonia na siya. Grabe na nag-infeksyon. Ingana ka, powerful karon ang mga kagaw or bakterya. Labi na ngadto sa mga kabataan. Unya kay bugbog na kayo sila sa mga carbocystin. Dili na siya mga brand name, ha. Carbocystin kasagaran. Naapod na ang kanini ang salbutamol. Di pod mawala ang sitirisin. Naana sa mga bata. Labi na kung magtubig na ang ilang ilong. Niyagsigig panglugod sa ilang mata. Correct me if I'm wrong. Kasagaran gina siyang mahatag ana, carbocystin or salbutamol, tapos nadyo na siya si tyrosine. Then ang antibiotic ana, kabalo mo siya kasagaran nga ihatag nga grabe na kakusog. So kabalo na ang mga eksperto nga ang atong bakterya or kagaw karon or mga infeksyon na to, kusog na. So dili na na sila basta-basta nga muhatag ato mga simple ordinaryo rang kayo nga maamok si silin unsa panang naadya. Kabalo mo sa antibiotic ay Paris ana kasagaran ko amok si club. Unya kana na ang kanunay ni mga ginapainom balik-balik imong anak 3 anyos, 4 anyos, 5 anyos. Ano siya? So kadugayan na na dili na na dahil na sila mga patuo. Ah. Kay nga naman usahay ang bata magtimaan pud sa imong gipainom nga syrup tungod sa kasakit. Ibig sabihin mo nang tilawan ikaw mo inom sakit og hapdos or pait na sa lingag-ngag sa bata. Muna nga usahay kung makakita mo dili kay usahay kung makakita mo ang bata kung imong patumaron og antibiotic kung dili ni mo gapuson tingalon hangtod masakitan ang bata or mapasakitan na lang tungod kay di man gid mainom niya kagustuhan sa ginikanan nga makainom siya. Muna ang senaryo tinuod na musipyat ni lugas lanot ra sa sunod na pod nga pag-inom unsa may gibuhat sa mga eksperto karon inyong makon labi na sa mga drugs or synthetic naghimo sila og mga produkto nga kanang flavorized ba kanang naka-flavor na siya nana say lasa na orange na may ana aron nga dala pod ilad-ilad sa bata. Aron di may ilad. Yon tayan ninyo na. Unang yun ako kuya doon sa galaw-gaw. Gikas batang gamay hantod sa mga tiguan nga nakabata pong nakawapoy buot. Ginabantayan ako na, ginatimanan ako na, ginaestudyuhan ako na. Singon anang senaryo nga may tabo. Unya sugot ka nga bugbog kayo ang imuang anak sa mga antibiotiko samtang bata pa. Magdako. Hangtod na siya nga mahimo na inong hubak ko no gasmahon, labi na kung ginikanan pud nga mapasagaron. Unsa importante? Ang tama o insakto nga disiplina o paglimpyo o kanini ang ginikanan nga maalamon sa matag karon og unya. Diha nimo matagamtaman. Kuya Ace, may buntag. Kuya Ace Asombrado, good morning.
1: Good morning.
0: Kung igsuon nga kanunay nakamonitor, igsuon nga wala may tiksanay, wala may tawganay, wapoy kumustahay. Pero kung magkita, mag-uban, bisag asa may paingon. Yun na ni muna. Wagi, matapos na lang ito eh. Wai tiksanay, wai kumustahay. Why paramdam? Pero kung magkuyog, mag-uban, wapoy buwagay. Ito, may buntag. Balikan na ito ha, sa inyong pangutana sa mga mama. Karalmi na karon sa mga kabataan, uso ang buwang singot. Uso, simple, may ingong ka nga, ting ulan, unsa ting init. Ubo, sipon, hilanat karon sa mga bata. Grabe ang pagsulbong. Grabe ang pagsalga. Muna siya ang karon nga mga panahon na labi na kay magsigi og singot tungod sa kainit sa panahon. Kanunay na lang nakababad sa electric fan. Kay grabe kaigang alinsuob ang panahon karon. Unya imbes nga musingot ang imuhang anak, dili nimo pasington kay gilasan man sila. Unsay buhaton? Sige hagbutang og pulbos. Para nga dili musingot. So rason nga imbes nga ang lawas sa usa ka tawo o usa ka bata makadetoxify sa iyang kaugalingon. Kaya ang pagsingot usa na siya sa mga proper detoxification nga ipagawas atong lawas labi na sa mga kabataan. Wa mo kabantay bisag gabiing dako or bugnaong dako or gabii. Bag-ong gabii wala na init. Pero ang bata panington. Bisang gani kun sa kabugnaw sa panahon di magani na pahabol. Monitor ninyo na. Bisang gani kung sa ka bugnaw sa panahon. Pero imo nang habulan, mukisikisi na, di na pahabol. Nya karon imbis nga musingot, mo ang atong lawas mo release og kanini ang mo detoxify sa ilahang lawas. Dili, labi ng adlaw. Pulbusan lang dayon ay. Di ba? So muna siya may tabo. Karon, naapa, gawas ana ang kainit. Ngano nga mga bata karon dali ubos. Bisag mga idaran, karon nga mga panahon na. Bisag dali ra, bisag mga idaran dali rang ubhon, ilantan, trangkaso, napay ubong adugay mawala. Napay isa pagyod nga grabe kabantayanan. Nga ang inyong nakapalibot. Namina mo diha, imong pitok-pitok na inyong mata kay programa na ni Kuya Dudes. Ang nakapalibot perteng daghanang hinabako. Ay! Una na, wa mo matingala. Sige ra mog bagot-bot. Kada semana admit, kada semana hala. Sige na lang antibiotic. Kay ang nakapalibot gawas nga daghag hinabako. Ang inahan hugawan. Ay! di ka balo manghinlo, manglimpyo, ang mga dugmon, hugaw. Wa mo matingala ang inyong mga anak, mga gagmay, labi na sa mga idaran, dili mawadag, ubo sipon, perminti hilantan. Inyong mga tsinilas, inyong mga sapatos, ipagikan sa gawas, bisag asa, naglakaw-lakaw, ipangsulod sa balay. Antayan ninyo na, isa na. Karun, kasabot na mo. Oni anapay mama nga manguka kaning manguan og ukay-ukay sa ngadto sa tindahan grocery mula agog mall magdaladalag batang gamay. Isa po na. Naa diha ra sa atong palibot ngano matingala mo og wa mo matingala or natingala baka mo ngano halos kada buwan ang akong anak perminting ubuhon perminting sipunon perminting magluya daling hilantan. Unsa nang gigkaana kung ang isa sa imuhang pamilya tulo mo isa mo kabalayan isa kabalayan or duha or tulo mo sa isa ka compound mo kanini ang moingon ko mo sipyat ni lugas lanot ra padukduk ko sa kung tudlo kung wala isa nga membro diya nga nanabako ayon sigurado yun na niya pag humag panabako sulod kugo sa bata halok-halok isa na. Or di ba ka na inabako, pataka o glabay sa upos. Pataka ragduslit. Nga naman, kung imo nang batasan, bisag daghan tao, kay batasan ni mo nga manabako ka, muduslit yung ka, mutabako ka, wala kay pakialam sa imo ang palibot. Og naabay mga tao or mga bata or mga idaran nga naada, importante lang makayup-yup ka or makasuyup sa sigarilyo. Muna nga, di mo mahutdan sa inyong usa sa inyong compound, usa sa inyong panimalay, nga naay membro sa inyong pamilya, nga mo luya ang iyang resistensya or immune system, labi na sa mga idaran, nga di gid mawadan og sakit. Pwera lang, labi na kung taas og resistensya, naa sa sakto nga kaon, sakto nga sustansya, sakto nga vitamins, makasugakod to. Pero katungkulang, labi na sa mga bata og idaran, sila ang magsakripisyo og maayo. Sayang, bisang pag tangsa kadram na sirap, imo ipainom vitamins, klase-klase nga vitamins na puno na imo ang refrigerator og mga vitamins or mga antibiotic. Pero ang dako kayo nga kakulangon naa sa atong palibot. Ang dako kayong pagkulang ngano ng atong mga kabataan or kita mismo nga mga membro sa atong pamilya daling magkasakit tungod kay naara sa atong palibot ang naghatag pud og sakit. Og mismo ang disiplina nato sa atong kaugalingon. Imong mama, imong papa, imong singsoon, imong bayaw, imong ugangan, imong umagad. Nya nay mga batang gamay. Takag labay og upos, mugami gawas nga nay na ni garilyo, patakag labay og upos, ang mga tsinilas ipangsulod sa balay, bisag asa nagtunob-tunob nagtaak-taak. Onya ikaduha. Ang atong balay, grabing hugawa. Sige ramog inom, palit og mga vitamins. Kinakadungog lagi mo og kanini ang testimonya. Sige rapod mo inom og palit og kanini ang antibiotic. Mura ragyapon tagait sa og kwarta. Kinaaraman sa palibot po nato og kita mismo sa atong kagalingon na naghatag og balatian. Muna'y klaro nga pagka-istorya. So, hayahay, hayahay itong namaligya. Namaligyag vitamins, namaligyag mga antibiotic, namaligyag sigarilyo. Gawas pa na, wapay labot itong mga katol ngayon yung gigamit diya sulod sa inyong balay, labi nagdaghan kayong lamok. Mura pod mog na ni garilyo ana tag sa kakaha isa ka adlaw. Sabi na katong mga insik-insik nga mga katol gamiton mga baw-baw ma. Ah. Baw lamang ninyo. So kung inyong tugkaron, ha? Inyong tugkaron or aninawon ang akong lintunganay dinhi sa akong tulumanon. Wala pa ko'y produkto na ako nga ginapromote, mas gipalawman ko lang kung sa panang naadya. Ang atong giuna din eh, mismo sa atong kaugalingon o ang kamatuoran, mga pamatasan na to ba o mga aktibidades na to sulod sa atong panimalay, kay balikon ko, sige ra kapalit o mga supplement o herbal, antibiotic, vitamins o kung sa panang naadya, kung sa imong nadungog, kung sa imong gituhuan, kung sa girekomenda sa imong igsuon o imong mga kaila, palit po dayon ka. Pero sige kag reklamo, ngano magsige og kasakit? Sige mog reklamo, kay dali magkasakit. Sige ra pod palit og tambal, sige ra pod palit og vitamins, sige ra pod palit og antibiotic o sige ra pod palit og mga herbal nga para diha. Pero ang dako kayo nga kakulangon 80% diha. Naa mismo sa atong kaugalingon ang dakong kakulangon. Ngano nga hangtod karon? Di gyud magkapuo-puo ang mga balatian. Yeah, itong ligya, sige lang promote. Diri sa akong programa. Una nga mahibal-an ninyo daan ang mga disiplinados nato nga mga gimbuhaton kay man sayang wanugon ba. Ay ngo ganugon. Ingon ana gig kyo dud semana. Mojod kuya Dons, daghay manabako. Mana ati aristo na, mana siya pinaka. Kumbaga, naa naguna mismo sa atong kagalingon ang disiplina, kahinlo, kalimpyo, nga ang mga tao nga nakapalibot di asulod sa imuang balay, dili sila basta-basta magkasakit. Tingala kayo mga silingan, ipanghilantan, ipangtrangkaso, pero kamo okay lang. Di ba, naingon na isa na mismo na naa sa atong kagalingon. Ang tama o ginsakto nga disiplina o kahinlo, diha nakabase ang kahimsog pod sa atong panglawas. Kuha ninyo na. Di ba? Kuha ninyo na. Kato, dito nga mga pangutana. So, nangutana naman ka nga kanini ang unsay nga mga produkto. Tuguti ko. So, ako ipasabot diha sa inyo. Dako kay gikatabang yun. Ang kuya doon super serap sa tinood lang. Labi na sa mga bata. Blisod, di man sila kabalo pa musikma. Di pa na sila kabalo kayo mangluwa or mudhak. So pwede nga maluwa or pwede ra nga ang plima madala ra nila paglibang. Yan na, painuma na sila kanon. Imura na siya gijuice, itubig lang sa mga bata. Walay overdose, wala na sa tanan. Purong-purong natural. Kaysa gikaingon ko na, ang isa'y ikagarantiya na nga mong ipanghinambog, bahala o malugi mi. Nga naman, mapanos mo ko na siya. So di ka makasiguro nga walay mga coloring, mga any mga preservatives and chemicals. Nga once nga mo expose na siya, pinakataas niya nga duration, balikon na ko ha. 14 kaadlaw kung naay refrigerator, o kung walay refrigerator. 21 nga to 30 kaadlaw kung masulod na siya sa refrigerator. Pero amin nakasiguro mi nga, mahurot na po niya kung isa, duha, tulo, di na po na maabdal 14 kaadlaw. Kung muna'y mo ipainom, tagtungas baso, mura, ganahan mga inong bata na. Nilami kayo paginawa, apil na mga idaran. Nanasay sustansya, napasay tambal. Di ba? Trace minerals, probiotics. So, asa man ka? Dito ka sa hapdos o pait ang alingagnag? O diri ka sa lami o nindot kayong suyupon? Nindot sa suyupon lang. Kuya Dud, super syrup, tingin ninyo na sinyo mga anak. Ang kaligon o kakusog sa resistensya, isa na nga dako kayong basihan nga makasukol o makasugakod ang mga kabataan. Sa mga edaran, Kuya Dud, super syrup, labi na nga grabe ng ubo, hutoy udhak, so pwede naman mo sa Kuya Dud's Bronco Aid. Isa ginakaroon ang gika ingusgan, kaya kung bugbog na kaayo mo sa salbutamol, carbocysteine, guaifenesin, dextromethorphan, kanang mga ingon ana nga mga antibiotic, usa pa na nga mga drugs or synthetic. Di ko maingon na din na sa mino. Kaso lang usahay maabuso. masigir tag inom nga wa sa sakto nga tama nga medikasyon so ang mahitabo di na dahil mo to atong lawas kay mahimo ng drug resistance ang mga kagaw. Isa ang pwede nga makatabang, makaabag, makaalalay og dako sa mga edaran, Kuya Dodge Bronco Aid, basta makatulo na og capsule. Kuya Dodge Bronco Aid, food for the lung. Dili na siya para sa kagaw sa pananda, pagkaon na siya sa baga para nga makasugakod o naay sapat nga resistensya. Kung ugaling man nga naay mutakboy nga balatian diya sa imuang baga, makasukol siya. Labi na in town sa mga edaran aron dili hanguson, dili daling hangakon. Ang alalay diya, naa diya ang Kuya Dodge Super Syrup, Kuya Dodge Spirulina BG Tablet. Kana lang mga ipasulod lang guna sa atong lawas sa matag adlaw. Niya sa isa ka semana pwede lang pasudlan, pwede po nimo pasudlan ang imuhang lawas o Kuya Dodge Cocutin. Muna sa pantiman ininyo na akong mga gipang istorya. Sa mga edaran, pasudli lang, walay bahalag kanus ani mo inumon or tumaron, walay problema. Mapasudlan lang ang imuang lawas o Kuya Dodge Bronchoid, food for the lung, kanang capsule. Parisan nimo Kuya Dodge Spirulina, BG tablet, parang sapat ang nutrisyon nga gikinahanglan sa imuang lawas. Naapod niya ang Kuya Dodge Super Syrup mo imuang itubig-tubig. Ipasulod na tanan nga mga kuan. Wala kay dapat nga kabalakan. Nga usapan ang naadya. Pasudlan po nimo ang imuang lawas, labi na sa mga nagkaedad, nagsugod na edad og 50 pataas. Kay mutuomog sa dili. Gawas lang atong mga atleta or hilig og mga paugnat sa kusog. Pero katong naaras balay, magsigira og cellphone, magsigira og Facebook, magsigira og YouPorn. Walay lihok-lihok, walay exercise, niya naana ka sa 50. Tagdugay pa jug ka matulog. Mutuo kag sa dili. Muhangos na ka, Brad. Muhangos na jug ka. Malalaki man or babay, labi na og gawas atong mga lalaki or babay or kalalakinan or kababayenan nga trabahoso na ehersisyo, makapasingot, makapaugnat sa kusog, gumikan sa ilahang trabaho, dili sila front sa gitawag nga heart failure or cardiac arrest. Labi kay makatabang man na ang atong lawas naman na sa sariling medikasyon nga pwedeng matunaw mahilis ang mga tambok or sibo or kolesterol nga naa sa dugo kanang gitawag nga blood cholesterol aron dili malumos atong kasing-kasing ug di pudta maglisod og ginawa unya ang mga airways sa ato ang hangin padulong sa ato ang baga normal siya kay kanunay mantang panington kanunay mantang galihok. Kumpara atong tao babay man or lalaki nga naa sa balay sige rag cellphone, sige tan-aw og mga telenovela, mga Korean, kay naa kunoy naay kanini ang ROI nga tag 2 pesos, tag piso. Nga i-claim dili makapasingot. Sige rag Facebook. Niya si tatay, narapos balay humagkaon, walay mga lihok-lihok lang. Unya ang laki, magpuyo ay ra pud dia. Sige, tanaw og UJs. Sige, tanaw og kaning naana daggan kayo day pa-download naana sa TikTok. Labi na kinauso ng AI karon. Pa-download na diha. Piliyon gid tong medyo mubo-mubo lang 6 minutes, 7 minutes kay dugay tong 15 ay. Sumupod kadugayan. Ato lang mubo-mubo lang nay 4 minutes dali na. Search po din dito na po ito'y public evasion. Tinira ni Marie si kumpare. Mas ligon pa ang guba ang relasyon yun. Tinira man ni Marie si kumpare. Pero mas gahig yung helmet.

Gahay ang helmet to eh. Ay! Huwag ko kaila na. Kinsa mo na siya, huwag ko kaila. Huwag kaila. Pagaya niyang kung nagpamasahir, huwag ko na sa ako. Ay! Gani no, ako na bunaligil. Ay! Isa na, kakulangon sa ehersisyo. Mahangos na ta. Nabinalakas mga 40-50, hangos. Oy. So, ayaw na wala. Ah. Pasudli ang inyong lawas. O Kuya Dudes, kukyutin. Kaysa or kadua sa kasimana, kana lang. Di, kaya dako, dako gasto na. Labi na sa mga edaran. So, paminaw ha, mga lulog-lula ka. Kana may importante. Kuya Dudes, bronchoid, pwede 3 times a day. Importante mapasulod. Ikaduha, ang Kuya Dudes, spirulina, vegetablet, labi na nakas mga 50 na pataas, nga muhangos, muhangak, hangoson, hangako na ka, nakatabang na siya, ugdako, kayo. Kani, kung doon na kay hypertension or doon na kay high blood, para nga ang mga tambok or sibo, mga high blood po na minaw ron, labi na kay tinginit, ang mga tambok o sibo nga naa sa itong mga ugat o dugo, kanang gitawag nga mga blood cholesterol, labi na sa mga bad cholesterol, aron dili maladaan ang atong kasing-kasing. Kuya Dudes, hypertension. Kuya Dudes, hypertension herbs good. Daghan kay giganahan, daghan kay natabangan. Nga naman, dili ka mo batig hapdos or hilab sa tiyan, hapdos or hilab sa kuto-kuto or di ka kabuhion or maglipong. Ah, munay nakanindot sa Kuya Dudes, hypertension herbs. Tapos twice a week, ang Kuya Dudes Kukyutin. Bisag kada Lunes lang o Bernes ang Kuya Dudes Kukyutin. Dahil ang Kuya Dudes hypertension herbs, duha lang kabuo kada buntag labi nag naa kay hypertension. Niabot na ka og mga tulo upat ka tuig ininom anang imuhang mga Losartan, Amlodipine, Aspirin, diya usa panang naa diya mga calcium block. Mubati na mo og hapdo silab kabuhi lipong murag magsuka mo permi. Tisningin ninyo ang Kuya Dudes hypertension herbs. Gaan kay imuhang paminaw. Walay hapdo silab o kabuhi ng imuhang bation. Dayon, ang pinaka-perfect dia, kaduha sa isa kasimana, Kuya Dudes Kukyutin, Lunes o Bernes, amugaway kay imuhang pamati. Pagkana nga kombinasyon imuhang gamito, naman na pang timan ina. Latay gong oras, kana, mapalit na kung asa mo nga radio station, nakamonitor ka ron. At mo dito, ayaw ka ulaw pangutana, huwag nabay Kuya Dudes ini. Dito ang pinakaduol nga butika dia sinang lugar, ayaw gihapon mo ka ulaw pa pangutana, huwag nabay Kuya Dudes nini, kato akong ipangisgutan sa unahan. Matabangan din mo. Dagan salamat sinong pagpaminaw hangtod og mapon sa susamang oras og susamang estasyon.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himuag partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himuang paborito ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masustansya. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent, Food Supplements Distributor Hotline.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Alang sa mga nag-atiman sa respiratory wellness, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule at dunay mga herbs na ginagamit tradisyonal sa pagtabang sa ubo o pagginhawa.

0: Gigapa.
1: Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
4: Yahoo!

Kumusta? Kumusta? Kumusta? Maayong adlaw sa inyong tanan, mga binating tigpipinaw. Welcome sa programang Gulong ng Palad. Kauban si DJ Uniog Dambayan. Uban-uban usap kita mga igsuon ni ining adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2026. Ako maginaot usab ganinyong tanan, manaakamus kapiskay, kabaskog si inyong tagsa-tagsa, aga mga kalawasan. Mayong adlaw, Pilipinas, and especially mga taga-probinsas Bohol. Ato mga igsuon nga mga sanaog sa

0: tayong pagpaminaw. Labi na po, dire may galas, Kamigin Island. Hello! Og labi na po, dire sa Zamboanga del Sur. Maayong pagpaminaw, sinuntunan. Ikon manusap, mga igala, dire sa Misamis Oriental. Bukidnon, Cotabato Province. Dire po, Migalas, Davao Region. Agusan del Sur. Og siyempre sa May Surigao del Sur. Mao kini ang mga probinsya, mga palangka, nga diin kita naglagapak, naglanog-lanog. Dire sa to ang tulumanong Kulong ng Palad with your DJ Uniog ng Bayan. Kus gina mga volume, sino mga radio, mga marites sa Katilingban. Nakatabang gan mo na mo sa amo ang tulumanon kay ang mga marites sa Katilingban mo umani mo chika.
1: Ay,
0: Maring, paminawa, rago ng programa maring, kanaanay tigmo. Pagtubag na yung maring kay aron makadaog ta, natin ipalit og suktong. Suktong pamor. Nakajuti ba ang all? Mga taga Mindanao og Visayas, nakajuti ba mo? Lunes biya aron, basta Lunes gani mga palangga, back to work na naman tayo. Okay na nang makarest day tag usa ka adlaw oy, kaysa wagi rest day. Ah, di ba? Okay na kayo na makarest day tag usa ka adlaw kaysa wa. Pero ang uban mga palangga nagrest day nagtagay.
1: Ah,
0: ang rest day gitagay pagkaugma mga palangga. Ah, nasunog ang atay. Wa kajuti si tatay o si nanay. Anton mga palangga, footballs. Yaway juti-juti kay saon man. Kada rest day, hubog man. Eh, wala, kasabans manager. Ikaw tawahan na ka. Sige ra kag absent ha. O tanawa, football ka. O nag-iingon, hubog-hubog pamor. Inom mo ah, hala mo. Inyo bitaw ng kinabuhi ninyo. Bitaw, oy. Hala, sige. May problema og mag-inom sa rest day. Basta ginagmay lang, moderate lang. Ayon na ninyo himua mga palanggag bisyo ha. Ayaw pa sobra iyang lawas. Kaya ang sobra, dili maadyo. Na nag-text reba, Dizzy, pag matingog na bitaw imong ireng kay magsugon na yung kagtingog. Ano? De Junior, mag adlaw pag mutingog na gani ng imong iring diha, pasabot na na nga magsugod na ka. Abi ninyo, kining iring nga bitaw no, kani o? Oh? Ah, kana? 13 katuig na niga uban-uban sa intros programang Gulong ng Palad. Sa una, dili man Gulong ng Palad ang title yun sa kong tulumanon. Ang original good title ani is Kini ang akong kinabuhi ang mga palangga. Una, kining Gulong ng Palad, 5 years pa ni nga na mugna nga title. So total, mag 14 years na ni si Iring nga magsunod-sunod sa kuang tulumanon. Di ba, Ming? Aw. Oh. Apil puning kabayo, di ba yo? Aka na! Ingon pa si Dexter, mga palangga, pag mutingog na gani ning iring, but pa sa but, magsugod na ko o programa. Alright! Parting inita, dire mga palangga sa studio. Oy! Ipaningot ko mga palangga, oy, kay nag-inom yung kong pito-pito herbal Cofermex ba? Nag-inom kong pito-pito herbal Cofermex. Tapos init pa yung panahon. As host! O niya, inom po tayo takaroon mga palanggag pito-pito herbal capsule. Aron okay, aron mga palangga lahutay. ay taas pa kayo tag sa gubangon. Taas pa ang mga palangga ang atong lakangon. Layo pang Sabado. Muna magpalaban gataanig pito-pito. Pito-pito capsule, pito-pito Covermex, tapos pito-pito liniment oil, onya pito-pito mineral eye drop. Ay sa mga nagtrabaho sa radyo, moog ini pinaka-importante aron lahutay. Katutok ta og kini ang computer, so naas pito-pito mineral eye drop. Onya haoy atong kamot og tuplok aning mga keyboard, naas pito-pito liniment oil, tambal po sa panakit sa likod sige taglingkod. Onya tambal po mga palangga sa grabe nga panuhot. Transition. Onya gitawag mga palangga kakapoy sa kalawasan inugumag programa og drama. Naapod mga palangga sa pito-pito herbal capsule. Doon ay focus, doon ay energy. Lagsik iprograma. Iwas karats tutulan. Mag pito-pito herbal Covermex punta. So encourage na ko sa mga DJs, mga drama artist, mga newscaster, mga broadcaster, kini ang inong i-maintain aron ma-maintainar ang atong ka-energetic, ang atong pagka-lamion modelag programa. Ala sige, way daghang atik mga palangga, magsugod na ta. Onya kay Lunes man karon mga palangga, nitubo na pod kininto sa atong premyo. Oh my goodness. Pila na? 35 na. 3,500 pesos na mga palangga ang premyo. Di pa tantong dako mga palangga. Di pa ganahan mo hatag og close Melvant ana. 3-5 pero daghan na kayo nagtubag nga hapit na hapit na mga palangga maliso. Ang atong kumagko kumagko di ay lahi mang liso yung gunuhuna. Okay, 3-5 na ang premium tigmo. Ang tigmo nga naguluhang nagsunod-sunod pero dili magsulti anay, magsagubangay pero dili magkitaay. Unsaman matubag ninyo, inyuhan na ang premyo nga 3,500 gikan sa Melvin distributor ang original. Alright mga palangga, padayon.

0: Nasa tag mga mensahe mga palangga kawa na pertetaghan na sa atong mga mensahe mo ni pinakaganahan ginako mga palangga nga magprograma itungod igsuon na agi mga naminaw sa tuan tulumanon. Salamat, salamat ninyo. Huwag ba na ko magplay o mga bagong testimony ha? Huwag ba na ko magplay mga palangga? Then, basa tag mensahe ha? Atong wa makakuha sa ato ang hotline. Hotline ni Didyo Unyog 0955-399-0269. Dirita, lami man ang pito-pito Coffermex kaysa amig. Nakainom ko amig luod. Nakainom ko didzi. Ikapito diha sa... Ikapito. Diha na kay nalipong ko didzi muran na ko og nahubog. Sa coffee wala na ko ni usab og palit lakan kay reklamo aning gani bitawng usas pinakailado pon mga palangga nga coffee dire sa Leyte og sa Samar labi na pod dinhi sa Mindanao daghan kayo ga paabot og concern mahitungod aning kapiha pero ako ra gyud ma-advise sa inyo. Ako dili ko mang daot ani, dili po ko mubumba ani. Okay, dili man pud tanan tawo ni palit ani nadaot or dili maayo ang pamatyag or unsa mga side effect. Tapi uban nga giganahan. Pero texter kung nakapamatyag mo og dili maayong resulta, ayo na mo og pagpangapiana. Pulihin na lang na ninyo og pito-pito herbal Coffermex. Dili lang nako basahon unsa ni nga coffee mga palangga aron pud di ta makayatak sa uban. Pero ang ako lang yung ika-advise sa inyo kung sa inyong pilmiro nga pag-inom kung nakahatag og dili maayong epekto undangin na dayon ninyo. Kay kana mga palangga dili na makahatag og dagkong tabang sa inyong panglawas mga kahigalaan. Very simple. Biyae. Ana ra ka simple mga palangga. Pero pasalamat ko ba kay kining atong produkto mga palangga, wa gi mga negative nga feedback no. Wa gi negative nga feedback. Grabe ka feedback. Unsa man mga feedback mga palangga sa mga listeners, puros good mga positibo nga ang produkto sa Melvin makatabang gayon. Makaingon gid tag praise the Lord. Hallelujah. Okay, akong tubag sa imuhang tigmo didso unyog espiritu sa tao kay nagsunod-sunod man ang espiritu sa tao bisan asa kapaingon kay ang gusto sa tao dili gusto sa espiritu maong nagsagubang sila pero wa magsultianan from Digar Dimyaw Bohol. Hello sa mga taga Dimyaw Bohol. Atong liliyon sa bulang kristal. Oop! Ay. Diyan sunog, akong tubag sa muntik mo. Angel nga magbalantay. Magsunod-sunod man ang anghel sa tua, bisan asa tamuad to. Mao nga wala magkitaay. O bisan nagsagubang sila sa kalisdanan, wala gihapon sila mag-istoryahanay. From Digar Dimyaw sa Bohol. De mao. Balik-balik lang tubag ha. Ayaw katagam mga palangga go. Akong tubag sa tigmo Arius gisulod giduot-duot. Dito na pigas mga palangga. Okay, good AM DJ. Ako si Jima Lamusti takasan Rocky Baclayon Bohol. Dobago sa tigmo problema so sa katao kay bisan asa ta paingon ang problema kanunay nagsunod-sunod na to pero dili magkitaay bisan pang magsagubangay dili magsultianay kay problema ra dili man pwede makaistorya. Aton tanawon. Hello computer. Mao di. Okay, good AM din siya. Ako si Jima Lamusti. Manani. Laing mensahe mga palangga. Hi DJ Nyo, greet myself na minaw sa ibang programa. O greet ko ang love ko Rodel Piliones na minaw po sa imong programa. O request kog song, There Is One from Nining Martinez ng San Miguel Tandag. Salamat DJ Nyo. Dahil sa ako tubag chinlelas kay mag-uban-uban o dili magka-istoryahan ay Nining Martinez DNA ng San Miguel Tandag. Aton talaon! De mao mga palangga. Dahil sa akong tubag sumunting mo kay mga sakyanan kay nagsunod-sunod raman na sila unit dili ram dili man na sila magkitanay kay butang raman na sila unya magsagubangay pod sila pero dili pod na sila magsultianay kay butang raman lagi na sila Rule de Enis kinugitan misami surintan di mao Mr. Rule. Ah, dili mao Mr. Rule. Sinina ang ako tubag di Junyo kay imo yaon iban-iban kun imo isuot pero di man mag-istoryahanay. Helen Maratas Tandag City ni. Hello, hello, hello, hello sa mga taga Tandag City. Kini nga programa among gikaadikan res SM Bohol. Nakapalit na ko sa imong pito-pito kapsul. Wala malagi ka diha sa estasyon. Ah. Sa mga nangita na ko dito sa station sa Beat FM, pag humana ko programa, mulupad na magugudayon. Dilit na ko ninyo masakspan. Ang inyo rin ang masakspan rin mga palangga, kining ato mga produkto, mga palangga na makatabang sa atong mga balatian sa kalawasan. Tinood na din siya kininga. Mao na nga diri ra ko ni palit og pito-pito nimo kay lami ang akong pamati sa lawas sayo ko makatulog. Jur-jur na salamat da jur. Salamat kayo da jur ha. So mao lagi to kung advice sa inyo mga palangga kung dunay mga produkto nga dili maayo epekto sa lawas nganong kinahanglan pa man ninyo ipadayon. Ayaw na huna-huna ang kwarta nga nagasto ninyo. Charge to experience na lang gid na. Sama ragod na mga palangga nga doon natin mga bation sa lawas, dilita ng mga herbalis o mga herbal nga makatabang. Dilipunta ng mga binisaya o albularyo makatabang. Dilipunta ng mga palangga, mga doctors, nurse, midwife o guban pa nga nakatabang. O dilipunta ng sa manako nga mga endorser sa mga radio makatabang. Muna nga og igsuon dunay mga produkto ang inyong gisulayan o wala na nakatabang o maayong epekto sa inyong kalawasan kinahanglan na ninyong biyaan. Pero so far dili lang panghinambog mga palangga nga kining atong produkto igsuon. Wa gay gitawag mga palangga nga wala na alibyuhan. Makaingon ko ba? Grabe kaayo kamaayo ang Ginoo no? So si Lord, wala na ito gigamit, aron lang mapalit mo. Nagdepende man gihapon as itong produkto mga palangga. Kaya maskin pagamitan na ito si Lord, o niya kining atong produkto, wala gipanalanginan sa Lord, aw dili gud mo magbalik-balik sa tuang produkto. O niya kay kining atong produkto mga palangga na himong instrumento ni Lord, alang sa mga tao nga gusto o gayuhan. So pasalamatan ni Lord tungod kay daghan naman gud ang natabangan mga binating tigpaminaw. Nasayod naman gud kita nga ang produkto mga palangga nga mga herbal daghan na kaitag kakanunggan sa mga nagkalanglaing mga sibihanan. Daghan na kaitag madunggan nga kini makatabang makaayo apan nganuman mga palangga kini nga mga produktoha wala kaayo gina priority ginapangita sa kadaghanan tungod kay ubang mga herbal. Herbal-herbal lang ang pangalan. Pero ang sulod mga palangga sa maong mga produkto ay duno kung kini makatabang. Pero so far, kini ang pito-pito herbal capsule igsuon ginasunod ginapangita sa mga pharmacy o sa mga tindahan. kay hadlok mahutdan kay maogid kini ang nakatabang sa ilang mga balatian. Hinaot pa unta katong mga wala pagid maka inom ni ning atong produkto, mahimo ninyong sulayan. Kanunay natong hinumduman nga ang pito-pito herbal capsule, libo-libo man ang natabangan, unta kamupod mga palangga maging parte nga usa mo nga natabangan pod mga palangga. O sa may ginabati ninyo karon, doon na ba mo'y high blood? Doon na ba mo'y diabetes? Doon na ba mo'y cancer? O unsa man imuhang sakit karon, ang pito-pito herbal capsule, dugang suporta. Food supplement siya, pero mahibong ka nga ang mga testimony aning mga produktuha o kining pito-pito capsule, daghan na gyud ang mga balatian nga natabangan o nawagtan. No? Basta gani herbal, inanay ang pag-alibyo. Pero nay uban mga palangga o saka capsule, naalibyuan. Nay uban mga palangga duha o pila lang kapad mga palangga, naalibyuan. Dili maayo imong tulog, pito-pito herbal capsule. Dili maayo ang imong pamati sa lawas, pito-pito herbal capsule. Labad ganunay imong ulo mga palangga, pito-pito herbal capsule lang gihapon. Way ganang ikaon, pito-pito herbal capsule. Maorgin na ang mga binating tigpaminaw, akong ma-advise sa inyo na og makakwarta mo na amoy mga gitawag mga palanggag badawat nga mga ununaryong mga pahalipay, labi na kay kaming na ang December, daghan mo bonus badawat, i-priority na to mga palangga ang produkto nga nakatabang na to, like pito-pito herbal products. Especially aning pito-pito herbal capsule 8-in-1. O niya, kitang mga Pilipino, adik mo kitang coffee, no? Dili mo ginamawala ng kape mga palangga. Nayuban, igsoon, bahalag di kapalit, ugsunan, bahalag way bugas, kape lang, okay na. Wala agad na ninyong mindset, igsoon, kaya mas importante ang pagkaon kaysa coffee. Direta sa coffee mga palangga nga dugang suporta. Direta sa coffee nga dili ordinaryo. Kanang nakapangapi ka, nakapanambal pagyod ka. Ayaw mo anang coffee nga. Lami-lami lagi. Pero sao man ang lami o niya? Makahatag man ang di maayong epekto sa lawas. Na ay mga side effect. Diha magsugod ang daghang balatian sa mali nato ng mga pagpamalit aning mga produkto nga atong kakadunggan. Mali nga mga sistema, mali nga mga buluhaton o mga decisions kinabuhi. Diha magsugod mga palangga ang daghang sakit sa mga tao. Partenerabag yung daghan ng mga palangga kapi mapalit na sa tindahan. Kung lami ang hisgutan, aw di gyud magpapildi mga palangga si pito-pito herbal capsule. Pero og hinamis ka, aw lupi ginis pito-pito herbal Cofermex. Ha? Kung lami ang hisgutan, dili magpapildi si pito-pito herbal Cofermex. Pero og hinamis ka, pildi gini. Kay natural ra ang katamis ani, sakto ra ang katamis ani, dili ni pareha sa ubang mga coffee na tindahan nga grabe katamis. Mauna nga, lami ka sa imnon, kanang nas kapis tindahan, malami ka sa imnon, kay tamis bang kaayo, moobaya good night paboritos mga Pilipino, kay ang mga Pilipino, 80 to 90% ganahan good og tamis. Pero, kana igsuon makadaot kana si Dja, mao bitaw nga inyong blood sugar mitaas, nagkalapot inyong dugo, nagkataas inyong blood pressure tungod sa pagmaintain ninyo anang mga kape nga grabe kaayog magic sugar. Kining atong coffee lahi gini kumpara sa mga ubang mga coffee nga nas tindahan, oy no, natural ra ang katamis, creamy kaayo, humot kaayo, lami kaayo imnon, gawas ana, doon na may focus, lagsik ang lawas ninyo. Dili makapalpitate sa kasing-kasing. Dili makanervyos, makakabuhi, makabagtok o kuto-kuto. Kana, pwede matambalan, pwede maalibyuhan, pinagi aning coffee na to, pito-pito herbal coffee mix. Tagpila man ning pito-pito capsule o pito-pito coffee mix, barato ra kaayo ay. Kapalit manggani ta mga palanggag, pila ka case dang ilim nun.
1: Ay.
0: Ingon ni ning uban, hanasay. Ito'y ginang ma-explain tungod kay ang mga tao gusto og maghimog mga balatian. Pero og nanay balatian mga palangga, di kapalit og pito-pito capsule para silang balatian sa kalawasan. So ang pito-pito capsule, 18 pesos per capsule. 180 ang per pad. Nayuban 190. Nayuban 160 kung diris Mindanao. Depende sa mga pharmacies. So ang ato ang coffee, 18 ang per sachet. 180 ang per box, mga palangga, na pulo. Kasi si ang sulod sa kabox. Onya, naamantay vitamins para sa mga bata nga makahatag o gaigong nutrients aron nga piskay ang mga bata. Bright ang mga bata. Dili limtanon ang mga bata. Dali makasabot ang mga bata. Onya, labi na ka to mga bata sigag absent. Aw, naatay Mimo Pro Plus for kids anak mga palangga. Usa ka syrup food supplement mga palangga nga gikan sa strawberry flavor. Humot sa imnon, gawas anak mga palangga, mutultul gyud ang bata kung sa oras nga ting inom nag Mimo Pro Plus kay lami kay na siya. So, kini mga bata, arte biya gyud ni miinom og mga vitamins kay dili tanang vitamins o mga syrup ginainom sa mga bata. Kay nay uban bawong taya, nay uban dili ganahan sa lasa, pero kining Mimo Pro Plus mga palangga ganahan gyud miinom kay paborito ni sa mga anak ang strawberry, humot siya unya gawas anak makatabang gyud. Labi na kung nagsugo nag-eskwela inyong mga anak. Nindot ka ayo si Mimo Pro Plus for kids. Dali ang pagtubo sa bata. Niya ganahan mukaon ng bata, energetic. Lami ang panglantaw sila mga mata, lami ilang tulog, lami ilang pagpaminos sa klase. So mao na ang epekto kung imong anak nimo mag-inom og Mimo Pro Plus syrup for kids. Unsa kani to? Mimo Pro Plus syrup for kids, ha? 1 to 12 years old pwede makainom ani mga palangga. Kada buntag sayo, human sa pamahaw, ipainom ni mog usa ka kutsara. Pwede mga 1 to 12 years old makainom ani ha. Dayon barato ra, 249 to 259 ang bottle. Dugan na mahurot. Onya og haplas 7-7 liniment oil, naapoy usad, dili halang 7-7 herbal oil. Onya og pingot sa ilong ang isgutan, labad sa ulo, dagaton ka mo biyahe. Nate roll on. Kining gitawag og pito-pito relaxing gel. So kining nga mga produkto gikan kini sa Melvant Food Supplement Distributor ang original. Mga higala, una may mga pangutana, contact lang aning ato numero 0955-399-0269 o bisita sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Alright, mosulod na ang Laing Juwama. Stand by! Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ,

0: Ross, ako lang yung advice ni mo ha, ayaw sa gud pagbinyo-binyo. Gusto pa gud nako tilawan ng imuhang sweldo ni mo. Dapat matag sweldo ni mo, tagaan ko ni mo og 80%, ha?
1: Ma, nagplano ko mga magbalay ta og dako-dako.
0: Unya na nang balay-balay dako, kadaghan pa ka itang utang. Hinumdumi gud Ross, nga sa akong pagpa-eskwela ni mo. Bisan asa ko manarbaho, bisan asa ko magita og kwarta aron lamang makasuporta ko nimo. Unya na nang balay-balay, kadaghan kayo kong utang, Ross. Antuso lang sa natuning balay nga bahala og kalumpagon na ni. Importante, unahon ato tong mga balay ronon, ha?
1: Husto ka, ma. Pero usara gyud ang akong gikabalak-an nimo nga dili ka muundang ani imong sugal-sugal nimo.
0: Oy. Unsay gisulti nimo, Ross?
1: Maang ako rin yung hangyo si mama, muundang ka ni imong sugal-sugal nimo.
2: Dili ko gusto nga mahimo kang sigurul, ma. O dili sa ko gusto ang akong sildo, igol lang nimo isugal.
0: Utruha pa nagsulti na ko, Ross, akong atubangan. Maskin pag naana kay trabaho, maskin pag nahatagan ka na kong sildo, sangan nga di ko ni mo respetoon, Ross. Magkagubot kita. Masinoon niyag di nakakatunob aning balaya.
1: Grabe gyud na si mama.
3: Ah, sabdang lang si mama, ate.
1: Dili. Dili, Jong. Dili tanan panahon nga magsikog sabot ni mama. Ah, ako naman yung gusto mo. Undang sinang sugal-sugal. Mabitang dagan sa utang. Tumot na yung sugal. Kaya nga no, wala ko gibayaran tanan utang ni mama. Gibayaran ko. Mabitang nag-loan ko. Gusto ko maplastar ta. Gusto ko makahigda taglami nga higdaanan, makahigda tagpom, makalingkod tagtarong nga bangko. Oo, nakatrabaho ko na nurse ko. 3 years ago na. Pero ako'y napundar. Sige nila kong hatag sweldo ni mama. Pero ako'y nakita sa kong sweldo. Sige ingon dagag utang, sige ingon dagag bayro nun. Gibayaran ko na, Jong. Dugay ko rin gibayaran. Pero sige man ni mama, baraha dito, scatter diri, scatter dito, utang dito. Nagsalit lang si mama kaya na ako ihatag sulda niya. Munang hantod karon, wagay kausaban ang atong pamuyo.

0: Oy, pahula makukwarta, David. Kabalukong. Masahan gid ka panahon sa... Walang-wala ang imong friend.
1: Friend, kabalukan na ako.
0: Sige na, friend. Ayaw na ko tagaipag mga rason ni mo diho. Sige na ba, pahula mo kong kwarta. Tumira mo sa akong pahula mo kwarta. Ay, 15,000 na mong gudu. Bayaran na ako makasweldo ko.
1: Friend, sukad sa una, dalidig ko makabalibad ng imong mga hangyo.
0: Thank you, friend.
1: Pero sa karon, friend, dili sagid ko makahatag ang akantidara. Kabalok, halos sa sildo na ako, gihatag na ko ni mama. Yun na. Nakuguot ang kabubutan sa kong inahan. Dili ko makabuot sa kong sildo, friend, kay ang ako ang ATM na ani mama.
0: Nasa mong mama ang ATM ni mo? Dapat ikaw maghawid, oing.
1: Maulo ko ni mama. Maulo ko sa iyang mga sulti na ko. Inoon, friend. Dili man sad ko makatrabaho og wala si mama. Pero dili sad na maayo ko eh.
0: Forget nga imong mama nagpeskwela sa imo siya na tanan maghawid sa imong sweldo.
1: Hoy!
0: Wala kang mabili ni mo.
1: Wala, friend. Wala man gani ko makapabalit, makapalit og panty na ko. High school pa ni. Hantod karon mo ori gihapon na akong ginasuot.
0: Lagyo kay matingala ko sa mga friend bang. Maskin pagpariban sa mong buhok ni mo, abi ni mo.
1: Ako mga kauban na ni mga sakinan. Ako mga kauban sa trabaho na ni mga nindot ni mga cellphone. Samantalang ako, nurse, kaipad gihapon akong cellphone.
0: Nagrabihan sad ko ang inyong ay.
1: Abi ni mo ha. Kanang na ako yung mga pasyente. Makita na ko ubang mga anak na grabe kayo ka-thankful silang mga parents. Grateful kayo sila silang mga parents. Ako! Sa una na kaingon ko, mapasalamatan kayo ko sa kong inahan. Pero karon, makaingon ko sa kong kulingon. Abusar naman siguro na yung ipakita ni mama na ako.

0: nalago pagsaba maring. Ato-ato ragod ni.
1: Maulag eh. Sige, sige. Oh, buhat taon sa'y mabuhat di mo. Sige na, bintraswa pang akong anak. Sige, ay, magbinayot masagkaoy, di man kakahibaw mo. Sige, sige.
0: Maling. Abin ako, Oga. Panagod ka. Wanay gitawag, Oga. Mapuslan, pamigidi ay.
2: Kinsa man ang sanilas din eh. Ngano nga? May lahi man ang sanilas din sa bahay. Tinood ba niya ako nakita? Si Mama may katapan niya lalaki. Oh. Ma? Ma!
1: Anak?
0: Day? Rose?
2: Kinsa ka? Nga na nagtapan maghigda ni Mama? Nga na nagdulog mo?
1: Rose, kining, explain lang na ako. Ako ning dati na kong uyab sa una, Rose.
2: Ma? 1 year pa lang kapin pagkawa ni Papa. Nakamove on na ka, Ma? Wala sa ka manangit sa mga anak ni mo o magjuwa-juwa na ka?
1: Hoy! Ayaw kong sultiig ikon anaw akay wakay labot kong ha, wakay labot kong mag-uyab-uyab na ko or na ako'y pasunod limpay. Ako ding bay, Rose, ha? Ako ding bay.
2: Sabi ni Mama, makawala kang respeto.
1: Unsa may gusto ni mo? Ha? Away gubot?
2: Ma, yawad anak kong respeto bilang anak ni mo.
1: Oo, ikaw ga pispilan ako.
2: Ikaw ga timan ako. Ikaw sa hinungdang nga nakatrabaho ko. Pero grabe na sa gibuhat mo na ako, Ma. Wala na kay respeto na ako.
1: Hayop ka. Ale, rago di rebe. Ale!
2: Ikaw, Ma. Ikaw na. Imo na ikaw kong giapasanan, Ma.
1: Ikaw, ha? Laya sa dibay! Laya!

0: Uy! Grabe kampresi mong nawang zay! Lakaluoy sa dimuoy! Hindi na ako magkwanta pa ang ibuot ni Mama. Nakadeside ko ba yun? Kamuundang na lang ko sa kong trabaho. Ayaw, Zay, oy! Ayaw gigundang! Zay, tanang problema masulbad ra.
1: Wala ba yun? Pila ka tuig na wagin sa masulbad ng problema. Grabe naging si Mama. Nagpasulod lang lalaki dito sa bahay. O man lang kung makayabaw. Tanang gibuwat ko ni Mama. Tanan! Pero si Mama, wala respeto na ako. Naningkamot ko ba yun? Naningkamot ko. O aman ko ingon nga babag unsay gusto ni Mama ba? Pero si Mama, dili maminaw na ako. Mundang na lang ko trabaho ba yun? Mundang na lang ko. Gusto na ko ipa-fail ni Mama. Gusto na ko ipa-fail. Uunsa ka importante nga doon ni anak.

Agatha. Ay, ato nang istoryahan. Pare, magkagbuwag na kini mo. O araman gihapon, wala kay kwarta. Sige na, diyan na ka. Pare! Porbeta, ang akong anak mo ay hinungdan. Ganong kabuwag may atong tawana. Magkag-istorya ko sa kong anak.

0: anak Rose. Gibastos na ko kanimo. Onsa may gusto nimo? Ha? Ma? Kanong wala naman kay hatag-hatag na ko kwarta? Ambi nga nga mong ITM nimo? Ma, wala na ko ITM ma. Onsiwa! Miyunda na ko trabaho ma. Onsa? Meresign na ko ma. Para may kapipaing na naman akong trabaho. Imo rin kagaling yung ginuhunin ni mo. Di naman sa'yo kakamayan ako, ma. Mag 4 years ko. Tibuok sila na gahatag na ko ni mo. Ma, gisayangan ni mo akong gugman ni mo. Gisayangan ni mo akong pagsaling ni mo, ma. Nagtuo ko. Nagikan sa sugod og hantod karon. Dunay mama nga grabe ka supportive pero grabe ma. Grabe magibuhat pa. Grabe. Dijo niyo. Tama ba akong ibuhat ni Choy? Nagitalikdan ko na ang akong inahan. Bilakaw ko. Tungkol kagi palayas man sa ni mama. Dizay tambagi ako on si angin akong buhaton. Daganog dagang keng salamat Dizay sa time o gigayon ng imong matagaan o pagtaga ng akong sikilanon. Dizay nyok, pansin mo ba at na magpaabot ko. Dagang salamat sa time. Mayong adlaw pag-usap.
1: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabii. Unsa mang takna ang mga higala no, maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyon. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang. Pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, amadungag, ganyan itong timbang. Pero galihok-lihok ka, exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Maobitaw nga kung magpito-pito plus 10-in-1 herbal coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Amo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman nakakatuhog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naman na'y purple corn, wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangita ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akinay makitang display nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na, tastingin na mga senior citizens, mga ate kuya, ma'am sir ha, kay tito, tita, mama, papa o sa tuwa mga kaparyentihan diya mga kaigsunan kasilingan ng kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti ha, produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayo ang 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Nagang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
2: Okay, mga sinigar, wala mati uras, mga balangga, aron magparang sarahan. Nakarata, kaya salamat sino pang paminaw. Nagang salamat sa Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Ay kalimot, mga balangga, magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal governments, Mimo Pro Plus Sierra 4G, pito-pito mineral eye swap, pito-pito liramid oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing jar. Bisita sa mga nasangpit ng mga butika sa inyong mga lugar o dinusab sa maong istasyon ng inyong ginapaminawan. Para sa tuang letter sender, Rose, nasayod ko, Rose, ga ang imong pagpaningkamot para gyud sa imong pamilya. Nasayod ko, Rose, ga ang imuhang trabaho, imong sweldo, imong mga plano para sa imong pamilya. Isa po sa ka-breadwinner, unsay mga problema sa mga igsoon o pamilya, ikaw gyud ang kanang panood dali nga masangpitan. Pero ang gibuhat sa imong pamilya o sa imong mama, dili gyud tumayo. Oo, butang nato imong mama mo yung ipa-eskwila. Dako kag utang kabubuton sa imong mama. Pero ang kinaya sa imong mama karon, napuling siya sa imong trabaho. Meaning, dili na anak iyang habol diyan mo, kwarta o sweldo. Nawala na iyang unahuna bang i-plaster sa ganiya. Oo, na anak trabaho, plaster ni mong trabaho, pero ang imong kinabuhin ni mo, plaster na ba? Sige nilang sagdawat, sige nilang sagdawat sweldo, pero ano unahuna bang ikaw, anak niya? Makapasakit na sa istorya diyan mo, makapamoyboy na siya, kay lagi siya na peskwila si Moha. Alang sa maginikan ang dili maayo ang sobra-sobra nga paghigpit ngadto sa tong mga anak. Kunahunaon sa natos tong mga anak nga doon na po sila yung mga plano, doon na po sila yung mga kalipay, doon na po sila yung mga adlaw-adlaw nga mga galastuhon. Magpaabot ta o pila ihatag sa tong mga anak sa ilang kinasing-kasing dili kay atuan na lagitanan kuhaon kay kita lagi ang nagpa-eskwila, mali na siya. So, para nako, pakiguli sa mga inahan, ay basin siguro ang imong in-honeymoon nalulong sa kwarta, bisyo, o natintal sa kwarta tungkol kay dako big sweldo ning nurse, no? So balik sa imong trabaho, pakiguli sa imong mama nimo. Dili pa makiguli imong mama nimo, balik sa imong trabaho nimo ayog undang. Padayon sa muhang trabaho o pagserbisyo, pagalagad sa katawan. Okay, ipabor na sa Ginoo imong mga gusto. Padayon lang, tuo lang. Kana lang sender, nagagang salamat si Muha o laing sender na panugma ang atong tagag pagtagan. Mayong adlaw, to God be the glory. Oh!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Mayong adlaw, kanatong tanan mga kaigsunan. Hello sa ating lahat. Dito na naman po inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Captain Jake po para sa Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel para sa atong kahimsog sa panglawas, no? Ang Magnum C Herbal Capsule po, mga nanay at tatay, karun lang nakadungog, kabahay niya ito ang produkto. Ang Magnum C Herbal Capsule po ay purong herbal, pure Moringa Oleifera. O malunggay, mas kilala sa malunggay na tinatawag siyang Tree of Life, tinatawag siyang Miracle Tree, tinatawag na Supermarket on a Tree, at tinatawag ding Superfood. Bakit po? Dahil po sa napakaraming binipisyong na ibibigay nito sa ating kalusugan. Kaya mga nanay at tatay na nakikinig po sa programa natin ngayon, napakaganda po, Magnum C Herbal Capsule, more than 300 kamanaglahi-lahing sakit. Iba't ibang sakit po, more than 300 na sakit ang pwedeng masolusyonan, pwedeng maalibyuhan, pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule. Meron din po tayong kape na napakaganda sa kalusugan natin. Kapag kape ang pinag-usapan, dapat herbal coffee po, mga nanay at tatay. Magnum C Herbal Coffee, walang hilap sa tiyan. Napakaganda sa kalusugan dahil Moringa Oleifera din po ang pangunahing sangkap nito. At kapartner ng Moringa Oleifera ang mangosteen na mas kilala sa mataas o kilala na may mataas na anti-inflammatory, may mataas na antioxidant, panglaban po sa mga malulubhang karamdaman. Kaya sa mga suking tigpanubay, yung mga suki natin tagapakinig sa programa po natin, baka hindi nyo pa nasubukan ang pag-inom ng Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kapag ang atong lawas doon ay pamaol, doon ay sakit sa hawak, sakit sa ulo, namuypoy ang kalawasan, napakaganda. Magnum C Herbal Massage Gel, mga nanay at tatay. Bakit po? Dahil ang Magnum C Herbal Massage Gel, napakaraming herbal po ang kombinasyon dyan at ginawang massage gel. Pagka inamoy mo pa lang yung haplas na yan, napaka-soothing ng amoy, nakaka-relax. 10 minutes after ka magpamasahe, aba, maramdaman mo na kaagad na lami kaya matulog, nakaka-relax kasi. Napakaganda yung init, yung hagod, yung lamig sa ating katawan, bugnaw, nga halang. Ay nako, subukan nyo lamang po mga nanay at tatay na mabibili na rin po sa lahat na butika, pharmacy sa inyong mga lugar, sa Bislig City, sa Tandag City, Agusan del Sur. Halos lahat ng butika meron na pong Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. And available na rin po sa lahat ng butika dyan sa North Cotabato, Kinapawan, Makilala, Midsayap, Kabakan, Lang, Matalam. Halos lahat po ng probinsya dyan, available na po ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, and Magnum C Herbal Massage Gel. Sa mga gusto mo hamis mo guwapa, nadi ang atong sabon nga effective gayo, Mutia Kojic Papaya Soap. 48 pesos lamang po mga nanay at tatay. Yes, 48 pesos lang, napakamura. Ang atong haplas, 95 pesos lamang po. Ang atuang kape, 175 per box. At ang atuang capsule, 11 pesos lamang po mga nanay at tatay, na napaka-effective, napakaganda para sa ating kalusugan. May mataas na vitamin C, may mataas na potassium, may mataas na calcium, may mataas na iron. Kaya maganda po sa mga doon ay problema sa anemia, problema po sa hypertension, diabetes, may problema sa itawag na tugbughat, kanunay hangakon o daling kutasan. Napakaganda po Magnum C Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napapaalam na muna ang inyong kapitan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong kapitan. Ako po si Captain Jake. Hanggang sa muli po mga kaibigan.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. Lia ang mga testimonya.
4: Diyos dada, tinaha, kurok uno, barangay uno. Ang akong gibati, kaning akong hawa. Piangon mangkukug hawa. Sige na ni kaki, panuhot naman ko nun eh. Nga, taroy sa Diyos sa Magnum C. Ganjo na inanay rasya o kahinay-hinay o kawala. O kinikong akong pagbawa sa akong agkaon, hindi po kanunay mo nang kanapong kapsul ako punggi. Palit kanunay na kayo. Kasi buntag po kumag bawat ang ako lang ang malit yung tag-Magnum C kami kaayukan sa itong lawas.
0: Para everyday healthy, Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hayo mo kang mumutekst o mutawag sa 0933-812-5818.
1: 10:20.
5: That time check was brought to you by
6: Governor Engineer Raul Mabanglo.
5: That time check was brought to you by
6: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Magandang araw Pilipinas at magandang buhay sa EXL Makabuhay at welcome na naman po sa ating programang DEXL Makabuhay Home Remedies. Ito yung laging inaabangan ng ating mga kapatid dahil ito ay may malaking bagay pagdating sa kanilang bahay na pwede nilang gamitin sa iba't ibang uri ng karamdaman o iba't ibang uri ng sakit para sa kanilang pamilya. Kaya ihanda lagi ang mga papel at ballpen para mayroong matake note sa ating programa. Anyway, let's proceed, no?
5: What's up, dog?
4: Ang segment na ito, ito ay isa sa pinaka inaabangan lagi araw-araw ng ating mga nanay at saka tatay dahil ito ay nagbibigay ng mga simple at mga natural at practical na solusyon para sa araw-araw na health concern. Hindi lang ito basta-basta impormasyon na ating pino-forward sa kanila, no? Ito ay isang paalala na ang kalusugan ay kayang-kayang alagaan. Hindi kailangan ng magasto o higit pa sa lahat. Pwedeng magsimula sa mga natural na pamamaraan. Sa panahon ngayon, madalas tayong umaasa sa synthetic na gamot. Wala namang masama rito eh. Pero tandaan natin na ang kalikasan ay may mga handog din na gamot para sa ating karamdaman. Ito ang pinangahawakan ng advocacy ng EXL Makabuhay Home Remedies, ang ibalik ang tiwala ng mga tao sa kakayahan ng mga herbal and natural na sangkap. May mga simpleng bagay gaya ng pag-inom ng salabat na gawa sa luya o pagdaragdag ng malunggay sa ulam ay maaaring magbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Paano pa kaya kung gagamit tayo ng mga produktong sinasadyang pagsamasamahin ng mga likas na sangkap nito tulad ng EXL Makabuhay products? Ang EXL Makabuhay capsule halimbawa ay may 17 active ingredients. Nakasama dito ang turmeric, ginger at moringa at iba pa na kung saan ay merong aktibong powerhouse herbs na tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system, pagpapaganda ng digestion at pagpapababa ng inflammation. Ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, EXL Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar at sa lahat ng Nature's Medic Clinic. At ayan, hindi na natin po ito patatagalin, no? Lagi po nating ipinapaintindi at pinapaabot ang ating advocacy ha, regarding sa home remedies. At bakit nga ba ito mahalaga ang home remedies, no? Kasi unang-una, ito ay abot kaya sa gitna ng mas mabilis na takbo ng buhay, tumataas pa rin ang gastusin, ang mga natural na solusyon na nagbibigay ng accessible and cost-effective na paraan para mapapanatili ang ating kalusugan. Pangalawa, ito ay holistic, no? At hindi lang ito nilalabanan ang mga sintomas, tinutulungan din itong maibalik ang balanse ng ating katawan. Gaya lang ng EXL Makabuhay Black Coffee Mix na may mangustin at turmeric. Ang mga ito ay hindi lang pampalakas ng ating katawan, kundi nagde-detox din at nag-aayos ng ating kalusugan. Pangatlo, ang paggamit ng home remedies ay paraan para maging proactive sa ating health journey. Sa halip na hintayin ang pagkakasakit, ay nagkakaroon tayo ng proteksyon. Kaya sa mga nakikinig po ngayon, tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pagkagaling sa bawat tasa ng kape, sa bawat pag-inom ng kapsula at sa bawat pagpahid ng skincare oil, tayo ay bumabalik sa mga natural, mas sustainable at mas epektibong paraan sa pag-aalaga ng ating kalusugan. That's why, ang ating layunin lagi dito sa EXL Makabuhay Home Remedies ay binibigyan kayo ng kaalaman, inspirasyon, kumpiyansa sa kalikasan at nariyan upang matulungan ang ating kalusugan. Kaya't sama-sama tayo sa pagtuklas ng simple, epektibo na solusyon para sa masiglang pamumuhay. Ayan po, bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break for a while para sa konting paalala.
5: What's up?
6: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako

0: ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle, on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Ayan, at muli tayong magbabalik sa ating programang DEXL Makabuhay Home Remedies. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang halaman na madalas nating pinapalampas, inaapakan, binabaliwala at sa tingin natin walang silbi. Ang sakit, diba? No, nasa tabi lang po ito, mga kapatid, no? Tabi-tabi lang po yan, minsan hindi natin napapansin. At alam ko, very common na to sa lahat. Ang paragis or bilabila. Familiar po ba kayo sa bilabila or paragis? Mga kaibigan, kung iniisip niyo po na ito ay isang ordinaryong damo lang at walang pakinabang, bang, abay, nako po, maghanda po kayo sa amazing benefit hatid po sa inyo ng bilabila. Ano nga ba itong paragis or bilabila? Alam niyo po ba na ang paragis ay kilalang bilang isang miracle grass? Matagal na itong ginagamit sa traditional medicine dahil napakaraming health benefits ito. At ang best part nito, libre na, natural pa. Sino ba namang hindi gusto yan, diba? Anyway, tatalakayin muna natin kung ano-ano ang mga benefits ng paragis. Napakarami ito. Una, ito ay may mataas na anti-inflammatory properties, kaya perfect to sa mga may arthritis o rheuma. Kung madalas kayong nananakit sa kasukasuhan, subukan nyo ito. Pangalawa, may antioxidant properties ang paragis. Kaya nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan mula sa toxins. Pangatlo, ito ay may diuretic. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa pag-flush out ng mga excess fluids sa katawan. Perfect ito sa UTI o kaya naman sa mga may hypertension o high blood pressure. Bonus pa, ang paragis tea ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Kaya swak na swak ito sa mga may sakit na diabetes. Now, ano ang kailangan o preparasyon na kailangan nating i-prepare kapag gumamit ng bilabila at paano ito gagamitin? Madali lang po ang ingredients. Kumuha lamang po kayo ng isang kumpol ng sariwang paranggis. Kasama po dito ang dahon at tangkay. At mag-prepare din also ng 4 na tasa ng tubig. Now, paano ito gagawin? Hugasan ng maigi ang paranggis, tiyaking walang lupa or dumi. Magpakulo po kayo ng 4 na tasa ng tubig. Idagdag ang paranggis sa kumukulong tubig. Pakuluan ito sa loob ng 10 minuto to 15 minuto hanggang magkakulay tsaa. Salain at palamigin ng konti at ayun na, handa na ang tsaang bilabila. So, uminom ng 1 tasa sa umaga bago kumain at 1 naman sa gabi bago matulog. Tandaan, huwag masyadong marami agad-agad, lalo na kung ikaw ay first timer. Kung hindi kayo sanay sa lasa, pwede niyo pong dagdagan ng honey or kalamansi. Pero huwag mag-alala dahil kahit walang dagdag, kaya niyo naman ito eh. Sa mga may arthritis o rheuma, pwede niyo itong gawing panghilod ang pinakaluang dahon ng paragis para sa apektadong parte ng katawan. Para sa mga gustong mag-detox, magdagdag lamang ng 1 pirasong dahon sa inyong daily water. Reminder lang ha, natural remedies tulad ng paragis ay dapat i-combine sa healthy lifestyle. Tuloy-tuloy pa rin ang tamang pagkain, regular na exercise at sapat na pagpapahinga. Diba amazing? Ang gamot na hinahanap nyo ay nasa paligid lang pala. Kaya sa susunod na makakita kayo ng paragis sa bakuran, naku po, huwag nyo pong bunutin, huwag nyo pong walisin o sabihing damo lang yan. Gamitin nyo po itong gawing tsa at makita nyo po ang magagandang resulta nito. Kaya mga kaibigan, subukan nyo ang paragis tea at ishare nyo naman sa amin kung ano-anong mga epekto nito. At tandaan, dito sa EXL Makabuhay, happy health hour, happy health leads to a happy life. Hanggang sa susunod muli po ng ating episode kung saan ang kalusugan ay kayamanan at huwag natin ipawalang bahala ang ating pangangatawan dahil ito ang ating puhunan natin sa lahat ng bagay. Tandaan, Ang EXL Makabuhay ay nandito upang tulungan kayo para sa matagumpay na pangarap at health goals. Para sa mga karagdagang impormasyon, huwag kayong mahiyang tumawag o mag-text lamang sa amin at siguraduhin laging may stock ang inyong paboritong EXL product sa bahay. Lagi nating iisipin happy health, happy life. Ako po si Dr. Glenn Sanigo na laging nag-iiwan ng paalala that the real treasure that we can give to our family is our health. Huwag kalimutan ngumiti dahil ang happy health ay nagsisimulang happy mindset. Maraming salamat, God bless us all at magandang buhay, magandang kalusugan sa ating lahat.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag-inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C!
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmacia Eva Tibungko, Farmacia Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Hello, kamakabuhay! Kumusta? And welcome sa tong tulumanon. So sa kaoras mo nagkuyog na usap kita, huwag dagan kitag makatunan ng mga impormasyon. And syempre, labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: maraming salamat. Thank you so much. Salamat ng bonggang-bongga from the bottom of my internal organs. Makabuhay day ka, makabuhay. Oy, unsa man ang oras ni mo diha sa imong nahimutangan karon? Sa gihapon kahimsog ug kabaskog sa panglawas atong iyang pukanunay sa labawng makagagawom. Ako si Lady Baton. Siyempre, as usual, katulad ng ating nakagawian, kamakabuhay, magkuyog kita sud sa saka oras, uban sa tumung-tumung o tuyo. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon kitang mga hisgutanan karon kabahin sa panglawas. Ingon man sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kay mausab ka na ang naghimo posible sa atong tulumanon. Rason nga kita managkuyog niining mga orasa, niining programa, niining istasyon. Ana no? Pugaron ka makabuhay ni ang unang revelasyon. Unang revelasyon o karon nga season. Kay unang yugto pa lang sa bagong sender karong adlawa. Chapter 1, unang yugto gayod, no? Sa tong sender nga mutubag sa nga Candy o sa kababay, 25 anyos, o nagpuyo diha sa Davao City. Niya ang iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, imo tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.

Masama ang pala dahil sa labis na pagtitiwala at kawalan ng pag-iingat sa sarili, naanakan po ako ng tatlong lalaki sa magkakaibang pagkakataon. Pinoy po ang ama ng aking panganay, isang dayuhan naman na Briton ang ama ng aking pangalawang anak, at dayuhan pa rin na isang Chinese ang ama naman ng aking bunso. Tuloy po ang pagkakilala ng mga tao sa akin, ako'y isang mumurahing babae at hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ko naman sila masisisi, pero kung kaya ko nga lamang ipaliwanag sa kanila ang bawat isang dahilan, ginawa ko na sana. Pero kapag hinusgahan ka na pala kasi ng mga tao, kahit gaano pa ang katotohanan na maihayag mo, hindi rin nila paniniwalaan at magsasayang ka lang ng oras. Dear Lady Batod, sa pakikibahagi ko pong ito, naway hindi po ako mabibigo na marinig ang inyong mga ginintuang payo. Umaasa rin po ako na kapupulutan ng aral sa buhay ang aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Candy, 25 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Davao City. Ito po ang aking revelasyon ngayon.

0: Denver?
1: Di anak kita, Kandi.
0: Gikulbaan ko.
1: Dili kaangi mo bati, anak. Buutan ang akong pamilya. Buutan sila si Papa ug akong maguwang. Gawas pa, ni ako.
0: Walang ko makasabot sa akong gibati. Kusog ang kuba sa akong dughan.
1: Ay, relax lang, Kandi. Relax lang, okay?
0: Denver.
1: Mauyunan ka sa akong pamilya. Kana ang siguro. Isip akong hinigugma.
0: Denver?

celibato, nakilala ko po ang pamilya ni Denver noon, maliban sa kanyang ina na nasa Amerika. Pero sila nakilala lang ng aking pangalan at ang kanila mga tanong ni isa, hindi ko nasagot. Ayaw ni Denver. Pero alam ni Denver ang lahat sa akin, Lady Batod, wala kasi akong itinago sa kanya. Kaya po lamang kahit na mabait naman sa akin ang kanyang pamilya, pero hindi ko sinasadya noon na mabahala. Dahil nakaramdam ako ng kakaiba sa kanila.

0: nga nuwa man.
1: Uwa ta nilang kasultihi nga birthday ugma sa akong ikaduhang anak.
0: Ugma pa man sabi noon. Atong hikayan.
1: Ha?
0: Naunsa ka man nga wa ka man magsulti. Anyway, ugma pa man lagi. So, makapanukad pa ta.
1: Oh.
0: Kausa sa usa ka tuig lang mag-birthday ang tao. Dili pa gyud nato hikayan. Atong hikayan, Kandi.
1: Sige.
0: Kandi, ayaw kauwaw sa pagsulti na ako sa tanan. Bisan sa galastuhan. Mahal ti ka. Og mahal ko usab ang imong tuo ka mga anak. Anak ko nusab silang tuo.
1: Denver. Sana all ninyo na nga partner, supportive, unya pagkahuman, good provider. Wa pag ani makasal, good provider na. Sana all, sana all, sana all. Anyway, ka makabuhay ulagi ka nahug na pa lamang sa chapter 1 sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Candy ang atong nabati. Unya, sa itong pagbalik, kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, ipadayon na itong pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 1 sa iyang istorya. Kanang-kanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay!
1: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre ato yun ang ipasigarbo ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Labi na kun adlaw-adlaw nato nga pagainumon pagatumaron as in everyday mo unatong partner para sa kapiskay sa panglawas. Dili nimo kamahayan ang atong kapsula ka makabuhay ka natungod kay daghang mga ingredients ang giusa lamang diha. O na nga swerte ka, blessed ka. Kunin mo hang tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa sa daghan nga mga ingredients nga naa diha sa atong kapsula mao ang lagundi. Ang naguna nga aktibo nga ingredients sa lagundi mismo ka makabuhay mao nang mga chemical nga ginatawag nato o terpenes o kini nga flavonoids. Kana mo inaghatag sa kana mismo nga tanom sa iyang characteristics isip nga tambal. Kana nga mga matang sa mga chemical dunay mga anti-inflammatory, analgesic, anti-pyretic and antimicrobial nga mga characteristics nga mo ay makapatibhang sa paghubag, sa sakit, sa hilanat or kalintura ug makatabang pud aron nga batukan ang mga infections. Ang lagundi ka makabuhay na ilan usab ka na isip nga kanunta mga gamit sa mga sakit sa respiratorio, sama sa ubo, sipon, asthma, bronchitis inana. In fact, ang lagundi usa sa mga naguna nga mga tambal o kada mga tanom nga mapuwede himuong tambal pag ginagamit mismo sa mga Pilipino nato mismo para sa mga naisgutan nga mga kondisyones. Ang mga kemikal sa lagundi na makabuhay, makapatibhang na makapakuha ba makapalesen sa paghubag, sa agianan sa hangin, o niya makapaluag sa mga karabitong naghuot o ang agianan sa hangin mismo. Mao na nga di kagawas ng plema o saiko ikaw giubo o gihubak, ganyan. Gawas sa mga problema sa respiratory na makabuhay, ang lagundi usab, doon ay uban pang mga gamit sa pagtambal. Kana pwedeng gagamitin isip tambal sa mga sakit sa tiyan, sama sa excuse sa mga nangaon, kanang pagkalibang, or ang kanang pagpupo nga doon ay apil nga dugo. Ang mga dahon sa lagundi, pwede usab gagamitin isip nga pang tambal sa mga diferensya o sakit sa skin or panit. Apila di ang pagbaga, pagpangatol, inana, samad-samad og uban pa. Allergy pwede resad. So dako kay gamit ang lagundi sa atong kalawasan ka makabuhay. And syempre ang lagundi mismo usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. So sa paimong gipaabot, tumar na everyday mo ang partner. Everyday ayog kalimot kanunay sa pagtumar sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Aron nga ikaw na ay lahutay.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips.

0: Pwede nga imong ipadaplin o sa ambotelya nga doon ng insulin na paggagamito ni mo karon sa counter. Diya mismo sa imong kusina rapon. Pero imo din na ilabay ha. Kanabit ang imong gitigom o imong gitipigan, imong gisigi, gipondo nga insulin. Ilabay na nimo after 28 days. Oo. Kay di na po na maayo. Unya, siyempre, i-maintain nimo ang bugnaw nga palibot sa insulin. Imong i-sure nga dili mo saka or mutaas sa 86 degrees Fahrenheit or 30 degrees Celsius ang kainit or kabugnaw sa pag-abutangan nimo sa insulin nga naa sa botelya. Unya, siyempre, kinahanglan na sa kay backup na supply sa insulin ngayon mo hapong gitambay diha sa ref. Unya, pagkahuman, tanaon sa di mo ang petsa kung kanos ang expiry date sa botelya nga gisudlan nimo sa insulin or ang insulin mismo. Kumulabay na gani ang petsa sa pag-expire, uy, ilabay na ng botelya ha. Unya, ayaw ibutang sa freezer ha. Unya, ayaw po uyog-uyuga ang insulin nga naa sa botelya. Kaya digid mo gana, digid mo okay ang insulin na nahuman nga kabitaong mapakyas, no? Kaka makamugna o ganang paglihok-lihok ana, pag-uyog ana, pag... Kanang pa basta mura pag mag-shake, kinalang i-shake. Unya, ayaw gamita ang insulin kun lahi na og itsura. Bisa nung sa payrason nga nung nalain mo ng color ani. Unsa naman ni? Kinahanglan nga, karamitang dapat daw ka na sa Tagalog pa, dapat malabo daw ang ilang insulin. Kaya tinaw ang uban pang mga mata. Pero dili kinahanglan nga mausab ang characteristics mismo sa insulin. Oo. Siyempre yung maipahibaw sa mga karamitang experts sa health or mga pharmacists. Kung dili ka sure kung saon ang paggamit o kung sa eksakto nga itsura or color sa insulin nga pwede nimong i-take. Kaya namay ba yung pipila pod ka mga insulino nga mga matang? Mga nag-unang nga matang sa mga insulin. Pas-pas ang epekto sa insulin. Ihatag ka na sa dili pa ang pagkaon. Aron mo gana ang sugar sa dugo sa oras sa pagkaon. O niya, siyempre, kanang di isad kaayo yun ang gana sa insulin. Mas daugay ana mo gana, murag mataod-taoran pa. Di magkamuingon ana nga kanang overnight okay na. Dapat religiously, di ba? Mas ma-okay ang kanang flow sa dugo kung doon na kay insulin. Sabi nag ikaw na i-deperent siya sa lawas para sa anang diabeteson kami na na. O taas ang imong sugar mismo. Mas mudugay ang epekto sa insulin. Kung ka na muhatag ka o kanang gamay lang yun nga pasensya sa imong kaugalingon. So nakinahanglan og insulin ng atong lawas, especially kung ikaw diabeteson, may nana, no? Taas ang imong sugar. Kunya ka ng insulin, asa man tamanguha, ana? Lady B, may tanong mi ana diri. Uy, asa man tamanguha aron? Di na kakinahanglan pa nga magkalisod-lisod. Huwag mamroblema. Kay, kami ang mahibaw nimo. Kay ang insulin o sa lamang sa 17. Ka mga ingredients nga giusa sa kape. Pwede di ay. Pwede kaayo. Naaka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot ka makabuhay, inom na everyday sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, himsog kanunay.
1: Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat! Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
0: Daghang salamat sa pagpamino ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
2: Lady Batu!
0: Ugkaroon sa sumpay?

0: nga parte sa chapter 1 sa istorya sa atong sender nga si Candy. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod napakabait po ni Denver. Maunawain, maalalahanin. Bukod diyan sa mahal niya kami ng mga anak ko. Napakapresyosa ng pakiramdam ko sa tuwing kasama ko siya. Mahal na mahal ko po siya, Lady Batod. At nakikita ko noon na siya na ang kahuli-hulihang lalaki na mamahalin at iibigin ko. Sige, Denver. Paabotin ti kaugma. Sige. Bye.
1: Humana magsulti ni Denver sa cellphone.
0: Nga naman rin untaan, Bet.
1: May bisita sa gawas. Nagpaabot. Ikay tuyo. Imong bisita.
0: Kinsa?
1: Dato man kay mahalon kay sakyanan. Pero, bayot.
0: Ha?
1: Atuan na lang. Gawas sa. Ikaw man kuno lagi ang yung tuyo.
0: Kinsa man ka na? Ang igsuon ka ni Denver?
1: Kaya ako manggiyod.
0: Abi,
1: nagpangutan ako. Hangtod nga natultulan ko ang imuhang gipuyan. Dinhi ka di magpuyo, Candy. Maoni ang inyong tinoyanan. Rights lang ba ang gihuptan ninyo ining luna nga gibarugan sa inyong bahay? O squatter ka mo din hinggapita.
0: Pobre. Pero wa kami mangisquat, Abi.
1: Ha, linya ka na sa mga entitled nga musimos nga mangingilog og luna nga dili ila.
0: Abi,
1: pero dili ka na ang issue, Candy. Ang issue mao ang pagdawat mo kang Denver sa kung manghod sa imong kinabuhi. Red flag para nako. Kay nahibaw ko kung unsa gayod ang imong tuyo.
0: O,
1: klarohon ko ang tanan, Candy, ha? Bisan pakapinan kapag usa ka dako, dili ka madawat sa among pamilya.
0: Unsa?

Lady Batod, ng mga sandaling yun ko nakumpirma na totoo ang aking sapantahan noong una kung nakilala si Abby. Hindi niya ako gusto. Hindi nila ako gusto. Kunwari ay okay sila sa akin sa harap ni Denver, pero nang kami na lamang lumabas ang totoo, ayaw nila sa akin. Simula noon, Lady Batod, hindi na ako mapanatag habang nasa loob ng relasyon kasama si Denver dahil ang kanyang buong pamilya disgusto sa akin. Nag-alala po tuloy ako noon kung saan hahantong ang lahat sa aming dalawa sa aming relasyon. When I

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habi ka makabuhay, imong nabati ang kinatibuk ang chapter 1 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito, syempre kay mo pa pagsugod no. Sundan nato sa mosunod pang episode sa tong tulumanon ang sumpay sa iyang revelasyon. Unya sa to pagbalik ato ang balikan o hisgutan atong lakbitan ang atong nabati nga chapter 1 sa iyang kasaysayan dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Diba sa pangadaw-adlaw gid nga pagkinabuhi kinalang ka partner nato kamakabuhay ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip pa tong dietary supplement ug kay naa tay na everyday nga pagatumaron you can never go wrong. And syempre ikaw mahimong safe. Malayo ka syempre sa mga balatian, mga mikrobyo, mga bakterya, mga virus. Syempre, apilan masada nato disiplina sa kaugalingon. Syempre ang atong diet diha. Di sa ta magpatuyang og kaon sa bisan unsang mga bawal nga kanang atay matiti nga nindot sa lawas kay magsalig kami tumatag EXL Makabuhay Plus Capsule. Di man ta kinalam nga mo abusar sa atong kaugalingon. Disiplina sad gyud ka makabuhay. anyway, nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplements sa everyday na tong pagkinabuhi. Dagag mga ingredients gagiusa lamang diha. Atong usbon, usa sa mga ingredients gagisagol sa atong kapsula mao ang sambong. Unsa ba nga mga balatian or pipilak sa mga kabalatian ang pwede nga matambalan sa sambong? Samad. Pwedeng ipantapal ang gidukdok nga dahon sa sambong sa samad mismo, kamakabuhay. Kanang samad nga dugay kay maayo, ang uban nga gikabahong na. Ang gamay dati, karon midako na. Kay wayo-ayo, apod siguro tambal-tambal, no? Makaayo sa ta sa samad ang sambong, ang dahon nga gidukdok nga imong ihampol. Not really ihampol, imo yung itampal, ipantal dito. Makatabang ka na aron nga mas mapapaspas nato ang pag-ayo sa samad. Ang sambong usab ga makabuhay tambal sa hilanat or kalintura. Oo. Kinangla lamang imnon ang gilaga nga dahon ingon man ugat sa sambong aron nga mapaubos nato ang init sa lawas or ang kalintura mismo or ang hilanat. Oo. Kanang ipamati nimo sa imong bato ang paginuusab sa nilaga nga dahon sa sambong, bonggang-bongga aron nga mas maayo ang kondisyon sa mga bato o kidney. Mutabang usab ka na aron nga padayon lamang ang flow sa ihi. Sa rayuma, makatambal usab sa rayuma ang sambong kamakabuhay. Bonggang-bongga sa ingunian ang kondisyon ng sambong samaan ng rayuma. Aron ibabad lang nato na sa parte sa lawas nga apektado kung asa dapita diya ang nanakit. Ibabad lang nimo sa tubig nga gilagaan sa dahon sa sambong. Unya sa sinusitis, maayusab ang sambong. Inumon lamang ang gilaga nga dahon sa sambong, ang kanang matang sa kondisyon kanang sinusitis, mahimo nang okay. Di ka na maglisod pa diha nga kanang buragapis lango kapaminaon. Isipon kanunay sa imong feeling, ana-ana. And speaking of sipon, sa sipon mismo. Ooy, matanggal na to na sa tong sistema, sa tong lawas ang sipon pinaagi sa sambong. Ang regular usab nga pag-inom sa tsaa, nagikan sa dahon sa sambong kamakabuhay, bonggang-bongga aron mawa ang symptoms sa sipon. Sa labad sa o, ubay-ubay sa gyud yung mga balatian, di ba, nga pwedeng tambalan sa sambong sama sa labad sa o. Ipantapa lang na ibutang sa agtang ang dahon sa sambong kung makafeel ka og labad sa o. Sa hubak, bongga usab ang sambong kamakabuhay, ang tsaa sa sambong sa kondisyon sa hubak. Nagkinahanglan ta sa sambong, ani ang sambong usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga gisagol o giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Mo na mo tumana tani ana every day. Isip pa to ang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Kapi-kapi ta diha kamakabuhay. Kanang kape nga dili makahasol sa tong lawas, dili makapatukar og sakit. Instead, kanang kape nga makaayo pahinuon sa tong mga balatian. Kanang kape ni mga 3-in-1, 4, 5, 6, 7, 10-in-1, ako malita bagay. Ipadapli na anhinata sa all-in-one. 17 ka mga ingredients giusa sa atong kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha mao ang native purple corn. Doon ay mga additional ng mga advantages ang purple corn kamakabuhay, anti-inflammatory. Matod pa sa pagtuon, kanang matang sa tanom, kanang plant pigment, o maka-inhibit na sa inflammatory response sa kondisyones nga kanamitawang na inflammation. Ayan, ana. Makapareduce sa blood pressure, makapababa ba sa imuhang BP. Oo. Kaya ka ng high blood nimo, murag apiki yung kaayo na, no? Maipit yung taana. Kay tridor, sabaya na nga sakit. Labi na makontrol nimo. Unya, syempre, na kay mga maintenance anang imong high blood. O makadaot na sa imong kidney. Unya, makapa-heart disease. Pag yun, makapa-demensya, makapahanap sa pananaw, makapastroke usahay. Labi na guwata disiplina sa kaugaling bisag nanay gipamati mag-abusar gihapon, no? So makapakunod, makapababa sa atong BP mismo ang native purple corn. unya. Makahatag po nung kabasko o kahealthy sa itong kidney mismo. Kaya na may antioxidant qualities ang purple corn extract. Makapahunong na sa kanang pag-hard bita paggahi sa blood vessels sa imong kidney. Mone kasagaran nga mag-link sa diabetes. O kana ato ang mahatagan sa pagtagad or dili na tumatagan sa pagtagad rather kamakabuhay, nako, mag-fail good. O resulta na sa renal failure. Ang lutein o zeaxanthin duha sa mga significant antioxidants nga makuha nato sa purple corn kamakabuhay. Taas nga level sa inyo niya nga matang sa antioxidants mulink na sa pag-ubos sa risgo sa pag-develop sa bisan unsa nga diferensya sa mata parehas anang cataracts or macular degeneration. Kana nga mga substances virtually exclusively magamit lamang sa mga mata, makuha nato na sa syempre sa native purple corn. Ang native purple corn usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay. So asa ka na masatisfy na imong craving sa pagkape everyday, katambalan ka pa sa imong balatian. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Siyempre, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon,
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Dagang salamat ang atong programa kamakabuhay, ang Tambagi ko Lady Batu. Gihatod ka nato siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, nag-inusarang kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Huwagtang sa mga nagkadaiyang nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na siyempre sa mga nagkadaiya sa daghang mga balatian kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Kailabay tumaron, Lady Baton, para ma-okay ko or wa man ko'y balatian, wa ko'y sakit. Mutumar bagi hapon ko, pilasan. Anyway, ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang nato para sa mga adult, usa nga to sa duha ka kapsula everyday. Pwede sa buntag ang usa, sa gabi ida yung katog ang usa. Siyempre, ang tubig nga to pag-aim nun, diha, warm water. Dili bugnaw nga tubig, ha? Siyempre, 30 or 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakay balatian, mas dagdagan nato ang dosage. Mamahimo na ng duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa warm water gihapon or inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga bisag nakay balatian, yamo tumarka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Pwede rin nga after kamukaon mo inom ana, pero paabuton sa animo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Sama sa kadaghanan, patasana ang pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. And of course, ang pag-inom sa atong kape na ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang makabenepisyo sa nindot kaayo ang atong kalawasan, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay, welcome back sa itong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din ka ganyan lamang ato nabati ang kinatibok ang chapter 1 sa revelation sa itong sender nga si Candy. Yun, although wapa mi ended to, pero na natin na po kung pagtulunan, diba? Nga sa ato ang pagkinabuhay din sa kalibutan, kinahanglan nga mag-remind sa ta. Charas! Ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile, and gumiti ng bongga-bongga para bongga lang po ang atong pag-atubang sa mga problema sa matag-adlaw. Dili kayo magsigil ang tagmugtok, no? Mo nang pagmata na tos buntag, smile, dayon ta. Motivation natin yon para gumanda ang ating tawag niyan panlantaw sa kinabuhi hangtod nga mo end ang adlaw, hangtod sa tong pagbalik og higda og pagkatulog, ganon. And God bless us. Anyway, Candy, daghang salamat sa papadangat mo sa imong kaagi diri sa tong tulumanon do pa matapos mag-feature na ng tanan. And chapter 1 pa lang atong nabati kag ganya, pero naa na po nga mga pagtulunan nga again dinhi sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Dili kinahanglan nga atong i-lockdown ang atong isig kaingon, dili kinahanglan nga magpakamata pobre ta kaysa mata sa Ginoo managsama ra ta. Unya ang tinuod nagikantas abog bisan pag nabulit na tas gold na naghigda na ta naglubog na tas daghang sapi or kwarta, abog gihapon ang atong kagikan o ang atong sangputan, yuta ra gihapon, madugmok ra gihapon, mabukog ra gihapon ta og ang tanan nga naa nato diri sa kalibutan di nato madda sa laing kalibutan, inigkamatay nato. Dili ta magpakamapahitas on nga magpakahilas nga murag si kinsa entitled kay magabaan tagdaghan. Di ba? Kinahanglan nga ato ipasuwabi ang ato pagkamasinabtanon, natay konsiderasyon, unya natay Ginoo sa ato ang sentro sa atong kinabuhi para makasabot ta sa matag kinabuhi pod, sa matag usang ato ikasugat diri sa kalibutan. Dili kinahanglan na ipagmalaki natin kung anong meron tayo. Pwede namang maging proud ano ha, pero dili kinahanglan nga mamahimo nato ng basihan o instrumento para maghinilas ta nga murag nagtungtong ta sa pedestal, unya murag taas kaya itong level itandi sa uban ng mga pobre. Di ba no? Nakita sang pobre, dilipod kinahanglan nga kumukay pobre, tamo paubos na lang sad, tamo duko na lang punta na po yung mga pagkakataon na kailangan nating sumagot, kailangan nating sumuway, kailangan nating kanang dipensahan ng atong kaugalingon. Di ba? Di ta magpalupig. Oo. Okay na ginamuli kay ta sa kagubot, pero once in a while kinahanglan nga tudluan po na itong leksyon ng atong kaistorya nga hilas kaayo. Para dili ta tamakan, dili ta lupigon, kay wa may mudaog-daog kung wa po'y magpadaog-daog. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.
5: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Kapamilya, ka-vibes! Mayong pagpaniudo ka natong tanan. Welcome na usam sa inyong paboritong request program. Favorite mong request, kapamilya, ka-vibes, kapan-kapan ninyong Kuya Jason. Dito lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7 FMR Davao di Oro. Bagong Monday, ka-vibes, sa August 17, 2026. Bagong Monday, bagong adlaw. Huwag labaw sa tanan, bagong opportunity. Kung medyo bugat ang iyong gibate, karong buntaga. Ayaw ka balaka. Ang Monday, hindi lang pagsugod sa trabaho. Pag hinumdumusab, kini sa kininga na apay. Usa ka simana, aron mo musulay pag-usab, mulambo. Huwag makabot ang mga pangandoy. Mga ka-vibes, sa itong nadunggan ang ipagpatawad mo by Glock 9, ang kanta nga nagdala sa tema sa pagbasol, pag-angkon sa sayo, o paghangyo, o pasaylo. Dili lang kiniordinaryong yung love song, ka-vibes. Murag kinig storya sa usa ka taong nakarealize nga adunay iyang nahimong makapasakit sa laing tao. O andam siyang mga tubang sa iyang responsibilidad. Usahay makaingon ta, ka-vibes, sa nga kung pwede lang na ko ibalik ang panahon, akong usbon ang akong mali nga nabuhat. Pero ang problema, dili na to kaya nga maibalik ang kagahapon. Ang atong mahimo mao ang pag-angkon sa atong sayo, pagpangayo, pasaylo, pagpakita, seryoso ta sa pagbag-o, ka-vibes. Kaya ang tinuod nga pag-sorry, dili lang kutob sa pulong pasaylo ako. Kinahanglan usab nga adunay kausaban sa buhat, ka-pamilya, ka-vibes. O para sa mga tao nga nasakitan, hinumdumi nga usab. Ang pagpasaylo, dili pasabot nga kinahanglan ni mong kalimtan ang mga nahitabo, ka-vibes. Usahay ang forgiveness sa kaproseso, ka-vibes. Alang sa kagaan sa atong kasing-kasing, kaupayan sa atong pangunahuna, ka-vibes. Dili importante, dili ka kailangan nga magpagapos ka sa kasakit, ka-vibes. Magpagapos ka sa kasuko. Uwi ka na, ka-vibes. Tagig dyan sa mga taong nakakuha itong mali sa imuha. Ikaw na bahala kung ulantaw ko ayan bagid sila nga ang pasayloon nga pool nga pasaylo gid, ka vibes, kay pwede man nimo sila pasaylon nga mo silang tanahon kung bag-o bagid sila sa imong binuhatan, mali nga binuhatan, ka vibes. Og speaking of Glock 9, ka vibes, si Glock 9 nga tinuod nga ngalan nga Aristotle Pulesco, usa ka pinakailadong Filipino rappers ug songwriters. Nailhan siya tungod sa iyang socially conscious storytelling o message-driven nga rap. Sa iyang mga kanta, ka vibes, kasagaran niyang isgutan ang kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Pamilya, gugma, kalisod o pagpangandoy o sa mga issue sa katilingban. Karin Heartlight siya, ka vibes, na himo siyang usa sa mga prominente ngalan sa Pinoy hip-hop o OPM scene. Nailhan sa iyang kusog nga storytelling o social relevant songwriting. Nakadawat og daghang awards o nomination sa iyang tugay nga karir. Nakahimo og collaborations uban sa mga nagkalaing-laing prominenteng Filipino artist. Nagan sa iyong mga kanta, ka vibes, na himong memorable tungod sa labong nga lyrics o tinuod nga mga storya sa kinabuhi. Mga ka-vibes, bagong adlaw, bagong oportunidad, bagong adlaw nga Lunes. Kung adunay mga sayop nga naitabo sa imong kagahapon, ayaw tuguti nga mahimong rason aron kini magsugod, magsugod karon. Ang kagahapon, leksyon, hindi sentence, ka-vibes. Kung nakasala ka, katuni. Kung napakyas ka, bangon. Kung nasakitan ka, pagpaayo. Kung nawalan ka sa oportunidad, pangita ang sunod o pagkugi, ka-vibes. Kadili kinahanglan nga perpekto imong adlaw nga Lunes ang mahimong productive ang imong simana. One step at a time, ka-vibes, padayon lang. Mga ka-vibes, sa mga single dra ang naka-tune in na karoon, may pag-aminaw. May pag-tune in kanyang tanan sa tanang mga married dra, happily married, sa tanang mga nagproseso, sa ilang mga gugma, sa ilang mga katapa dra karoon. Huwag sa tanang mga nagpa-cute-cute, sa tanang mga nag-move on, nagulat, o mga okay ra ko, pero online gihapon ng last 12 sa gabi. Nagpaabot nga na imuchat, na imasag, imuchat sa ila.
By the way, kabibs, halang sa iyong request, greetings, text ka na sa numerong 0951-220-0478. At syempre, sa inyong mga song request sa birthday, sila birthday greetings, dedication, o love message ka ba. Mahimo po ka mong mag-comment sa itong Facebook Live. Search lang sa Facebook ang 96.7 FMR Davao de Oro. Like and follow ka, vibes, para updated ka sa matagkatikaran diri sa itong sibiyahan. Huwag special greeting, special hello sa tanan itong mga padayon nga naminaw. Sukad sa pagsugod sa programa. Kaya salamat sa inyong loyalty, kapamilya, ka-vibes. Huwag sa mga karon pa nakatuto, welcome kayo mga ka-vibes sa itong programa. Karong duha, alas 12 nga ito sa alauna, ka-vibes. Huwag hello sa tanang solid, ka-vibes, sab na ito nga nagpapaminaw sa dahil nga 96.7 sa ilang mga radyo sa itong Facebook Live viewers. Sa itong mobile app listeners, bisan nasa man mo karon, ka-vibes. Kaya salamat sa iyong pagmaminaw, huwag padayon nga support sa itong programa diri sa itong sibiyahan. Mga ka-vibes, usa ka pangutana ni Kuya Jason, usang usa ka butang na gusto ni mong baguhon o sugdan karong adlaw nga Lunes. Bagong negosyo, bagong trabaho, pagsaybog kwarta, pagpukos sa pamilya, o basin bagong chapter sa Love Life, Angelo Sintelias. Ito ka-vibes, i-comment ka na sa itong Facebook Live or text sa itong mobile number, ka-vibes, kasi na makakahatag ka nag-inspirasyon sa itong mga solid kapamilya, ka-vibes, kaya nagtanaw sa itong Facebook Live, nakapaminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. Huwag siyempre, huwag sa tanang nag sa tanang na itong birthday celebrants karong adlaw. Happy, happy birthday ka niyong tanan. Related happy birthday usab sa buutan nga Kapitan Dras sa may barangay Ugaw. Kap Milagros Sandanistal, related happy birthday kanimo kap. Huwag sa tanang mga celebrants silang adlaw nga natawhan karon. Hinaot nga hatagan pa mo sa Ginoo. Maayong panglawas, kalipay, kalampusan, daghang panalangin. Enjoy your special day, kapamilya, ka-vibes. Anong mga ka-vibes, giyan sa usa ka kanta nga nagisgot sa pagpasaylo o pag-angkol sa sayop. Ato na po nga sundan sa usa ka kanta nga dunay lahi nga flavor o vibe. Para sa tarang in love, may special someone. Gusto lang magpadala o sweet message. Next song, ka-vibes, 143 by Traffic Tralala. Enjoy the music, kapamilya, ka-vibes. Diri lang sa inyong paboritong stasyon, ang 96.7. FMR Davao de Oro sa programa. Favorite mong request, ka-pamilya, ka-vibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: pagi.
1: Hola sa FM, mga kapamilya ka vibes, alas 12.42 na. Sa mga ka vibes na ito nga, nag-tune in gaya po nantod karon. Sa mga karon para ka-tune in, welcome, welcome ka vibes. Og syempre, may pagpaniudtong, may pagpaminaw kaninyong tanan. Sa mga ka vibes na ito nga niniudto karon, may yung paghungit-hungit kaninyo dra. Dilikompleta yung pagkaon ka vibes, kundi din yung parisan ng lamian nga ko. Og syempre, sa mga ka vibes na ito nga, mga silang panimalay karon, nagkatapok kauban silang tagsa-tagsa kapamilya. Sa itong Facebook, live viewers kang Takihara Jen Lee. Pagaminaw ka ni Modera, ma'am. Mayong pag tanaw sa itong Facebook live. Siyempre, salamat sa pag-comment. Kang Ma'am Dalyaw Pamin para sa sab kang Ati Ruth Rimulta niyo dira sa may Tamiya Compostela. Sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalyaw, kasilinganan ni Ati Ruth. Sa mga kauban nila sa balay kang Bibi, kang sa mga anak ni Ati Ruth, may pagaminaw, may pag-tune in kanyo dira sa may Barangay Tamiya. Siyempre, dito kalimta ng pinakabagtig, pinakamaayo mo. Pinakamaayo mo kanta. Kala sa may Barangay Tamiya kang Nono Daragosa, Chairman Nono Daragosa. Balita na ako, nagpractice sa pwede na siya o ronog sayaw. Para siya ay kanta, siya ay sayaw. May pagkabihin naman kanimo dira, Nono Daragosa. Sa mga ka-vibes na ito, dira sa may Barangay Tamiyang, always nga nagkapinaw. Nagkapaminaw, may pagaminaw, may pag-tune in, may pagpaniunto kanyang tanan kapamilya ka-vibes. Sa itong mga tinderog-tinderog sa na always yun nga nag-tune in, samtang nagtakos-takos, samtang nag... Nindera, sa pananarbaho, may pagaminaw, may pag-tune in kanyang tanan. Sa itong mga OFWs nga... Antos ang kamingaw kasakit. Kalayo sa pamilya lang sa kaayuhan sa ilang tagsa-tagsa kapamilya ang adres na adres sa Pilipinas. May pagaminaw, may pag-tunin ka ninyo kapamilya ka-vibes. At syempre, belated happy birthday yung sab kang Gwen. May pagaminaw ka ni Mudra. Gwen na anak ni Ate Gingging o Guda dira sa may Kurokatro Barangay Ugao. Happy 18th birthday. O siyempre, sa tanang Orbuda family nga naka-tune in, may pagaminaw, may pag-tune in ka ninyong tanahan kabamilya ka-vibes. Sa kong lolo, dara kang Florencio Oyoy Orbuda. Sa kong papa, kang Flordelito Orbuda. Kang manong Jimmy Orbuda. Kang Kuya Longlong Orbuda. Kang Ati Ninil. Kang CJ, kang Tintin. Dara sa may Proklos Barangay Ugao. Sa kong mama, kang Ima Orbuda. Na kwanto sila ron. LQ to sila karon. Si Flordelito Orbuda. Sa itong mga solid kapamilya ka vibes, kang Grace Orbuda Lasaka, kang Sangay Jason, kang Gigi, may pagaminaw, kang Grace Orbuda Lasaka, kang grabe ka talented, saka TikTokeress, saka singeress, kang Diinday, kang Dudung, kang Jimmy, kang Lulubiloy, tala sa may Apro 4 Barangay Ugao, kang Tisali, kang Frank Paha, nadili mo inong talagsara mahubog. May pagaminaw ka ni Mudra, kang Casey, kang Chari, kang Shari. O siyempre sa partner ni Libro James Septem Barangay Ugao. May pagaminaw, may pagsunin ka ni Mudra. Sa itong mga solid ka-vibes sa may Purukono Barangay Ugao. Sa tanang Gulayan, kang Alan Gulayan, sa tanang Bandala, kang Bubong Bandala, sa tanang Bandala Family. O kang Gogoy, may pagaminaw ka ni Mudra. Ang One Port Boys o Sandra sa may Barangay Ugao Purukono. Panguluhan ni Do Keres si Pantong. O siyempre dira sa Team Lubo usap sa Barangay Ugao. Pagaminaw sa Proklos Barangay Ugao. Dira usap sa may Proklos ang sakop, mga sakop ni Kuya Tolitz, ni Chairman Tolitz Rosales. Pagaminaw ka ninyo dira. Siyempre din ito kalimtan na nagserebral sa ilang iyan. Radlaw nga natawahan ka po ng itong buutan ng gihan nga kapitan ni Milagros. Andan is tal, belated happy birthday ka ni Mukam, kang Marjun Andan is tal. Sa mga buutan ng kugyan nga kagawan si Daminda Pontevedra, Danilo Digalo, Sherwin Torrentera. Siyempre sa mga barangay pagsyonaris ka naka-duty karon, kang Tata Bulagta. May pagaminaw ka niyo dira sa mga kauban ni Tata naka-duty karon, Ati Tata. May pagaminaw ka niyong tanan. Siyempre sa tanang driver dira kang Papart Archie Reponte. Hinay sa pagpadagan always part. Eh, siyempre basin i-check imong ligid basin upaw na. May pagaminaw ang kanimo dira Archie Reponte sa tanang Reponte family. O sa tanang driver dira nga nakatorno karon, may pagaminaw, may pag-tunin kaniyong tanan ka pamilya ka vibes. Sa mga CBO, may pagaminaw usab kaniyong tanan. Sa mga ka vibes sab nato na nasa trabaho nga init, ayaw kayo mong pagbabad ka vibes. Oh, so, kaminti pag-inom sa tubig kayo, sayod kita nga grabe ka init sa panahon karon. Mas importante nga luwas ta sa mga posibleng nga mga sakit kung magbuta sa sobra ka init ka vibes. Importante nga luwas ta dili mas importante atong kalusugan or kalawasan kaysa sa mga kwarta ka vibes. Sa mga kabayb, sab na ito nga nagbiyahe karon, always food mag-amping kabayb. So, i-check yung mga ligid. O, syempre, ayaw kalimot nga magsuot og helmet kabayb. Hindi na mag-helmet na kag naidakop. Ay! Sa mga kabayb, sa ito nga tricycle driver nga nasa may lalong sa kahoy karon, samtang naghulat sa pasahero o sa mga nagtorno. Dara, patarang bao-bao driver. O, syempre, dara sa may Poblasyon Montevista sa tanang Team Wallop dra kang boss nilo Tagupa usab amigong Francis Gans sa New Zealand kag boss Dapi Nordrop para sa ibang mga kabayos alas 12:48.
0: Malipay mangani ko magkakitag piso samot nag magkakita ako nimo. I miss you.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: Καλημέρα σας, καλή φίλια, καλή vibes, όλος το σας έχουμε τα σάις να. Αν έχει και τα ώρας, no more time. Εγώ σε λάβα σε yung pagkuban ka ng Coco Vibes, όλος σας έχει τα ώρας. Pagkuban ka ninyo kang Kuya Jason sa programa ang favorite mong request karong adlaw nga Lunes. Sa tanang naghatag o gigayon, sa tanang naghatag o oras ka vibes para mamino. Sa tanang nagpadala silang mga greetings sa song request, sa mga nag-comment, nag-shoutouts, nag-react sa itong Facebook Live. Aminaw sa itong mobile apps, siyempre sa mga namino silang radyo. Sa dahil nga na 6.7, sa ilang tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Huwag siyempre sa tanang na itong padayon nga naminaw. Sabi mo sa ito mga radio listeners, sa Facebook Live viewers, o sabi sa mga mobile app listeners, nagkasalamat sa iyong walay huno na suporta sa programang favorite mong request, Kapamilya Kabibes. Mga Kabibes, sa'yo kalimti nga ang matagbagong adlaw sa kabagong oportunidad. Kung wala na hitabo ang imong gusto kagahapon, ayaw kawala sa paglaong, wala pa na human ang imong storya sa kinabuhi. Wala pa na human ang imong pag-imutay mo. Kung napakyas ka Kabibes, siyempre, bangon kung nasakitan ka. Pagpaayo, nakasala ka. At una, kung saon na pag-usap sa imong kaugalingon. Kung saon pagtama sa imong mga mali nga nabuhat. Nawadan ka paglaong pagsugod pag-usap. Dili na tumausab ang kagahapon, pero kita ang makabuot kung saon nato pagatubang sa karon para sa ugma Kabibes. Ayaw kahadlok sa bagong sugod Kabibes, kasi ng imong gipangita ang oportunidad na di ay sa sunod nga lakang sa imong pagabuhaton. Sa tanan nato mga drivers, riders, construction workers, farmers, office workers, business owners, ug sa tanang hardworking Kabibes, saludo kaming tanan kaninyo Kabibes, amping kanunay sa trabaho. Siyempre sa dalan sa mga nagmaneho karon. Mga Kabibes, salamat usab sa inyong pag-uban, usab sa inyong pagpaminaw, sa pagsugod pa lang sa itong programa, sa pagsugod, sa pag-sign on pa lang diri sa itong sibihan. Kaya salamat always ug always Kabibes. Sa ato mga kaubanan, Tristasyon Osan, kang Jaysa Adorna, kang Koya Tolitz, Buduy Pats, Dexter Visitasyon, Elmer Dudes Romantico Tandon. Sa Koya Jaysa, kini ang inyong paboritong tambay sa musika, request a good vibes. Very favorite mong request, dari lang sa 96.7 FMR Dabaw D.O. Your favorite music radio, Kapamilya, Kavibes!
1: FMR, favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, Sainatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, ug Butika Hinatuan.
5: Di na mabugnad ang pagsalig sa katawhan. Magnum C!
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Parang kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Di rin na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako. Barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Noon lang ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaan lang ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapo na po.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
8: Kan kaayo karon ang nagdalig kaputi pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang noun tungod dili ta nang whitening kay save ug bili ta nang half dose kay nagbreak rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang noun pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun Mutya Intensive Whitening Set naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
4: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
10: Love. Sex. Marriage and career. Love.
11: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
10: Sex.
12: Ayaw sa. Hindi ko andam. Basin mabuntis.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rodi Kainong, taga-unidad, Caguan, Surigao del Sur. Ay, maayogan kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mahagin na kayo ayo sa akong lawas. Do, mga wa, ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogan ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman, o WRV Generic Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako pangalan Virginia Mintel. Dali sa Diyos na ko na ako kuhan na ako ano pa ni high blood. So, salamat galda ko sa dako sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: Good morning, ma'am.
1: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
0: Kumuta ng...
1: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
0: Kumuta sa aroma niyo, uy.
1: Ay, syempre.
0: Dali, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yun kayo.
1: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
0: Magnum C Herbal Coffee?
1: Oo, mo na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
0: Kung maumang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kaubans trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
1: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Preparatory Campo, taga Pilins Village, Jumbo Scope. Ako, sa ka nag-aakwa nining Magnum C. 2 years na ako nag-aakwa na ni. Nakainom. Ako na paminawan, murag maayo sa akong health. Na sa nakainom pa ko itong mga 3-in-1, murag ako ginabati. Pero kanyang Magnum C, upsay, ligo na akong paminaw. Kadugang sa atong immune system na kabaskog. Ako ginabati, dili pa yung blood, dili po diabetic. Ako kong pasalamat sa Magnum C na nag-promote rin sa mga kuy. Ay kinimaayo gayon sa atong panglawas.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Yo, 64, taga Barangay Mabini. Ako nakagamit ko sa Magnum C. Sukan ko nakagamit ko ari lami paminahon o barato pa ang Magnum C. Kalami sa lawas ko anay bation. Piktibo barato ang Magnum C. Kalami sa panlawas o dali ra ka maulihan kung ikaw nay bation mawala kung makainom ka ng Magnum C.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy o RTR Pharmacy o sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rodi kainom, kada unidad, kagawa Surigao del Sur. Ay, maayogad kayo. Sa lawas ang Magnum C Prada. Mabir na kayo ayo sa akong lawas. Bumangawa ang mga sakit-sakit sa kalawasan. Barato, epektibo kayo. Kaloy sa Diyos, maayogad ang resulta sa akong lawas. Epektibo, barato kayo.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayon Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, sa Curato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
7: Love, sex, marriage, and career.
8: Isa na ang magagandang araw po ng Lunes para sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po, once again, nakikinig po sa programang Love,
9: Sex,
8: Marriage,
9: and Career.
8: Isa magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa Surigao del Sur area. Kaasa mga karon, Aras-Asan, Kagwait, Barubo, Tagbinabis League. Sa lahat po na nakikinig dyan sa may Kantilan, Madrid, Tandag City, magandang araw po sa inyong lahat.
1: Maayong pagpaminaw sa atong mga sukitin ha.
8: Surigao del Norte, mga nakikinig po sa Claver, Surigao City, may pagpaminaw. O sa lahat po na mga taga-Kabadbaran, Butuan, Nasipit, Buenavista, padung na sa Hingog City. Available po ang Magnum si dyan sa Nasipit and Buenavista. Duula lang ang mga suking butika, pharmacies sa inyong mga lugar. Baka naghahanap ka ng Magnum si. Meron po sa Nasipit, meron po sa Buenavista at meron po sa Butuan City at Kabadbaran, Hingog City. Available po ang produkto natin, Magnum si dyan. Sa lahat po ng mga taga Bukid noon, magandang araw po sa inyo lahat. Valencia, Malaybalay, Wao, Maramag, Bukidnon, and mga taga Don Carlos and Kibawi, Bukidnon, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Quezon, Bukidnon, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga taga Davao del Norte, Davao Region, mga taga Davao del Sur, mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, at sa lahat po ng mga taga Davao City, magandang araw po sa inyo.
1: Iyon. Maayong pagpaminaw sa atong tanan. Oh, syempre, sugo na ito ang atuang adlaw, Captain Jake, sa usa ka nindot kayo nga pahinumdom sa inyong tanan.
8: Yes.
1: Nga karong Sabado na gyud. Karong Sabado na gyud ta.
8: Sabado na.
1: Ano makagluya ka? Murag naluya ka sa Caravan Day ba?
8: Naglugab ko kay lami kay kaon ng mos durian.
1: Ay mo libantog dito nga ko murag ni mo mo utot.
8: Tabi ya jud. Mga kaon ng durian karo kay barato mga in kilo. Di makapalit kita glaming durian kay barato raman.
1: Ting season sa durian karon, which is actually nindot Captain Jake. Kay usay pero pag delivery ting durian no kay mahal kay
8: mahal. Yan.
1: Kaya dili lang mahal Captain Jake, kung dili po ka nang maglisod po kag pili og lamig kaayo. Especially kapag ting ano kanang ngihit sa
8: nihit a supply.
1: Okay. Anyway, ayan balikan po natin ang ating ano, ang ating reminders lang nato sa atong tanan, sa atong mga Magnum C users. Karong Sabado na gyud ang ato ang Magnum C Caravan Day sa Santa Josefa.
8: Magnum C Caravan Day na sa Santa Josefa.
1: O sa Trento!
8: Makinig po ang mga taga Trento. Magkita-kita ta diha sa Trento mismo. Adlong Sabado, alas 2 ng hapon. Asa ganito, Mami Lucky?
1: Ang ato ang Magnum C Caravan Day.
8: Sa Trento una.
1: Sa Trento. Ayan ha, kadali lang ha. Kaya kung tanahon balik ha. Alas 8 sa buntag, magkita-kita ta ninyo din ha sa Trento. Agusa
8: no, no, no, no, no, no, no. Ayun, maglibog sila ano, Mami Lucky.
1: Sorry.
8: Alas 2 sa hapon ang Trento.
1: Yes.
8: Alas 8 sa Santa Josefa.
1: Sa Santa Josefa. Agosto 22, August 22, karong Sabado na. Sa Santa Josefa, Agusan del Sur, sa Poblacion, Santa Josefa, Gymnasium.
8: Ayun.
1: Yeah, pagtungtong og alas 2 sa hapon, magkita-kita ta alas 2 sa hapon sa Trento, Agusan del Sur, sa Purok 5-A Regional Multipurpose Evacuation Center.
8: Ayun. Os bonito, ha? Alas 8 po sa buntag sa Santa Josefa. Alas 2 po ng hapon sa mga taga-Trento nga naminaw karon diha sa atong programa. Sa Trento, sa mga radio stations sa Trento, mga naminaw karon nga mga inahan, mga Magnum C users and even mga listeners lang, adto ta sa multipurpose, ano sa to? Multipurpose evacuation
1: center sa Trento, Agusan del Sur. Purok 5-A sa Trento, sa Regional Multipurpose Evacuation Center.
8: Ayan, Regional Multipurpose Evacuation Center diha sa Trento. Alas 2 po ng hapon, mga kaibigan. Magkita-kita, tanin nyo diha. Lingaw kayo ni niya. Ito ang papremyo sa tuwang pero Magnum C sa Trento. 30,000 pesos. 30,000 ang pwedeng daugon. Malay mo, baka ikaw ang manalo po, mga kaibigan. Sino ba pwedeng umattend? Mga taga Trento, of course. At saka sa mga duol ng mga lugar sa Trento, Bunawan, Rosario, pwede mo adto. Ibisan ganyan mga taga San Francisco, pwede mo adto.
1: Yes, oh. Basta para magkita-kita na punta. Si Mami Dai Chavez, makahiga yun ka na. Mga makita-kita talito, anang lugar, anang orasa.
8: And of course, mga taga Mungkayo, nga duol lang sa Trento. Malay nyo, basin makadaog ka dito sa Trento.
1: Oo. Basin nila dahil taga Trento or taga Santa Josefa ang makadaog sa tuwang jackpot prize sa pera o Magnum C.
8: Pwede mga pila mga duol nga lugar sama sa Rosario, Prosperidad, sa panan sa mga taga Agusan del Sur area. O sa Santa Josefa, mga taga Loreto, pwede mo maapil, mga taga La Paz, asama mo karon nga naminas ng programa, pwede mo maapil sa tuwang Caravan Day. Malay natin, baka ikaw manalo ng 30,000 pesos sa pera.
1: Oh, Magnum C! Ug sa Santa Josefa nga tong jackpot prize, Captain Jake, kay niabot na sa
8: 50,000 pesos. 50,000 po mga kaibigan, so, sa Santa Josefa.
1: Kinsa kaha ang makakuha na ng mga prizes, Captain Jake, sa Trento o sa Santa Josefa.
8: Ayun. So malay natin, baka ikaw na ba mga kaibigan. Marami kami papremyang inhanda sa inyo. Basta among saad sa inyo, walay mo uli nga walay mabit-bit.
1: Naging mo mabitit na nan. Una, haplas, sabon,
8: baso, payong,
1: t-shirt, payong, tapos napag-ilibring kape, libring juice, yung man, libring akos pagod kay Mami Lucky kay Captain Jake. At ananag yun.
8: Napag-digo yung pahinumdum lang Mami Lucky, pagdala ba yung extra nga kwarta kay naarabay promo nga pamaligyan na to dito nga barato kayo.
1: Oo,
8: halimbawa,
1: tama.
8: Katong palit ka usa ka kilo sabon, 100 lang.
1: Mm-hmm.
8: Sabon ha, 100 pesos nga usa ka kilo na daghan kayo. Niya gawa sana Mami Lucky doon ay mga Magnum C Herbal Juice nga ibaligya o barato.
1: Yun.
8: Para makasulay ang tao. Makapromo ba? Nakapromo siya Mami Lucky. So sa lahat po ng mga nakandabay, kung gusto niyo maka-discount, anang adlawa, at tumo, niya dala mong extra money kay makapalit mo Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Capsule, nga barato na lang siya. Duula lang ko ninyo kung gusto mo mohangyo kay...
1: Agoy!
8: Dali raman tayo maistorya. Para maka-avail o barato. Mora gina yung pinaka-purpose na yun. Maka-avail kag barato. Duula ko, Kapitan, pwede ba nga, palito na kong inani. Ay, dali na kong ka-istorya, Nay. O, para makadiskwento lang po kay lisod man kayo ng uban po nga nasa lisod nga kahimtang.
1: Yes.
8: Gusto mo palit pero kulang kwarta. Sabtun ra kayo na. Dali ra ko duulon. Duula lang ko ninyo.
1: Dali lang gid kayo nas Captain Jake maduula. Tanawa ko duuli ko ninyo. Hiramin niyo kwarta. Aparte ganang dali.
8: Ay.
1: Kap, para mas ako pamasahe ni Akap Bing.
8: Pwede ra pamasahe. But anyway, mga kaibigan, live po tayong mapapanood sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake!
1: And Mommy Lucky! Captain Jake and Mommy Lucky. Si Captain Jake nakaputi, si Mommy Lucky nakaputi. Pod ko, bro, kung zebra ani sa kusuot. So sa mga gusto makita og zebra nga gwapa, pangitala ang pangalan sa Facebook ang Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky. Ayan, we have 25 live viewers, mga kaibigan. Ato ning paabdon og 100 katao karon. And sama-sama ang gingon ni Agi na nakadaog og tag 200 pesos, lima
1: kabo. Gcash, yes. Congratulations po sa inyo, ha.
8: Gcash na, Mommy Lucky.
1: Oo, gcash na. Kaganina na lang isang order padalhan, pero napadalhan na.
8: Ayan. So karon, ana po dai pilion ang buhaton ninyo sa mga nanonood po sa Facebook Live, pa-share po ng ating FB Live. Pagkatapos nyo i-share, mga kaibigan, mag-comment kayo dyan. Ang i-comment po ninyo, anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan?
1: Yun!
8: Anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan at saan kayo nakabili ng product?
1: Yun! Ano ba, ilungguhan na ito, ni?
8: Sige, ilungga.
1: Anong products ng Magnum C ang nami para sa inyo? Kung i-comment nyo da sa atong Facebook account.
8: Ayun.
1: Pangitaan lang ang Captain Jake and Mommy Lucky nga Facebook page. Kag dito ka mag-comment kung ano nga Magnum C ang imong ganahan.
8: Ayun. O, tapos, mamimili si Mommy Lucky ng lima again na bibigyan po ng 200 pesos.
1: Yun. Manghatag na po tag 200 pesos GCash. Ang importante lang yun kay inyo hang mag-comment ang amo ang giingon kung isang Magnum C products ang inyong ganahan.
8: Anong product ng Magnum C ang inyong nagustuhan at saan kayo nakabili ng Magnum C products? Ayun, i-comment na yun dyan. Anong value na nakakayaman, Mommy Lucky?
1: Ang values na nakakayaman natin ngayon, Captain Jake, ay responsible borrowing. Oh. Ang pagiging responsable sa paghuram. Nili lang sa kwarta, kundi pati po sa butang.
8: Oh,
1: kaya naman, may kuya, saan mo naman gi-anadrakap?
8: Ihap ko kwarta.
1: Ay, sana all! Sana all!
8: Nag-ihap ko kwarta ka, dali lang.
1: Anyway, ang values na nakakayaman sa araw na ito ay ang responsible borrowing.
8: Responsible borrowing.
1: Maging responsable sa sa Tagalog.
8: Paghiram.
1: Oo. Ang...
8: Paghuram.
1: Paghuram.
8: Ayun.
1: Maging responsable sa pag... Sa Tagalog ang banghuram ganito?
8: Panghuram. Panghihiram.
1: Panghihiram. Oo, panghihiram. Hindi lang sa pera, kung hindi pati rin sa gamit.
8: Ayan. So, pagiging responsable sa paghuram. So, unsa ba'y tama nga... Kasi values na nakakayaman yan, mga kaibigan.
1: Oo.
8: Ang taong kahibao sa iyong responsibilidad kung kita manghuram, ay talagang pagkakatiwalaan.
1: Yes.
8: Pwedeng makahiram ka pa sa mga sunod nga higayon. Yan ang mga isa sa mga values na nakakayaman. Responsabling paghiram. Ano yan? Pagka naghiram ka, dapat kahibaw pagka muuli o mabalik.
1: Yes.
8: Dili kinahanglan nga atuan ka pa aron paninglon. Maot ka ayo.
1: Mm-hmm.
8: Usbo na to, ha? Sa panahon nga gisaad na to nga iuli ang usa ka butang regardless kung anong hiniram.
1: Yes.
8: Basta hiniram. Tapos meron kang ibinigay na pangako, ibabalik ko bukas, ibabalik ko sa susunod na araw. Bago ang itinakdang araw, dapat na ibabalik na.
1: Ayon. Yes. At kung hindi man maibabalik on that day nga gisaan, moingon advance.
8: Ayon. Doon ay balido nga rason. Halimbawa, kung nangihiram tayo ng pera, hindi pwede, hindi mabalik. Kay imagine, dili lang na kwartang gihiram. Ang hiniram po natin, mga kaibigan, ay pagtitiwala.
1: Yes.
8: Reading po ha, hindi po lamang gamit ang hiniram natin. Hindi lamang po pera ang hiniram natin. Kung tayo nangihiram, ang isa sa mga pinakadapat palatandaan o pakatandaan ng taong nangihiram, hindi lamang basta pera yan o gamit yan. Ang hiniram natin ay pagtitiwala ng tao. Pagka nasira na, napakahirap ng ibalik.
1: Yun.
8: Pagka hiniram, kung anong halimbawa, kung meron kang gisaad nga panahon o adlaw, dapat na ibabalik ng kusa. Pag sinabing kusa, hindi dapat sinisingil.
1: Mm-hmm.
8: Hindi dapat atuon pa kasbalay para paninglon, maot kayo.
1: Ka-remember ko sa una, kapag kay nainang huram si ko o gamit ba? Nasanina, good. Ano siya, iulit doon niya sunod si Mana. Niabot na lang sa kasi Mana, wagid maulik ka. Nakakita na lang ko sa Facebook, iyarag yung gisuot, balik ka.
8: Ay. Diba?
1: Kaya nga, maging responsable sa kahit anumang gamit na hiniram, regardless o ano, kung unsa man akong tay, kwarta, ano.
8: Ang golden rule, mga kaibigan, pag hindi atin, dapat marunong tayong humingi ng abiso, humingi ng pahintulot, mga kaibigan.
1: Yes.
8: Pangihiram, okay lang yan. May mga pagkakataon, nangihiram tayo. Gamit, kung ano man yan, pera man yan, walang problema. Pero ang pinakatanong dyan, mapagkakatiwalaan ka ba?
1: Ayun.
8: So sana po malinaw yan. Responsible borrowing.
1: Borrowing. Responsible borrowing.
8: Yan, yan ang pinaka magandang asal. Values na nakakayaman.
1: Ang values na nakakayaman po natin ay hatid sa atin ng
8: Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Coffee. Para sa may mga diabetes, natay food supplement o food supplement para ni Ana. Kung ikaw ay may diabetes na, natay Magnum C Diacare. Magnum C Diacare, dili lamang para sa diabetes ni, para po ni sa may mga gout o talas-taas ng uric acid, may problema sa hypertension, napakaganda. Magnum C Diacare. Nagpapa-regulate ng sugar sa katawan, at hindi lamang sugar, nagre-regulate din ng blood pressure, mga kaibigan. Napakaganda po. Food supplement na nakakatulong sa ating kalusugan, yan po ang Magnum C Diacare. 12 pesos lang na.
1: 12 pesos lang at ang Magnum C Diacare.
8: Doon ay makabuhay, doon ay serpentina, doon ay pine bark at insulin powder. Malaking tulong po, mga kaibigan, para po sa inyong diabetes at iba pang mga problema sa kalusugan. Magnum C Diacare. Kung ang problema bughat, dili makatulog, kulang sa pahuway, anemia, lipong-lipong, napakaganda. Magnum C Herbal Capsule. Magnum C Herbal Capsule, 11 pesos lang.
1: 11 pesos lang.
8: Ang Diacare, 12 pesos. Ang Magnum C Herbal Capsule, 11 lang. So, barato kayo. Kung imong imuhunaw-naon, Mami Lucky, 11 ang Herbal Capsule o ang Diacare, 12 pesos lang.
1: Affordable kaayo.
8: Affordable. Kaya ang Magnum C, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
8: Kaya nakasabot sa katawahan. Mora ginaklaro. Para masabdan po ninyo, padayon ta sa unahan, ibang kwento na naman po ng buhay ang ating mapapakinggan sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
7: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career. Ingat pa sila nga, Mami Lucky, niburot lagi mong now. Kaya tanawa kong nangkap.
1: Niburot na inom mong gusto tubig.
2: Oo, sorry.
1: O sa lahat po naman ang kahit na bahay, live po tayo mapapanood sa Facebook. Pangita lang ang Captain Jake
2: and Mami Lucky. Captain Jake and Mami Lucky, palihog, palihog sa inyo hang pagtanaw.
1: At pa-share po ng ating FB Live. We have 51 live viewers, mga kaibigan. Pagtundo natin ng 100. Ayan, just in case po mga kaibigan, nakikinig ka ngayon, tignan natin kung aabot tayo ng 100 katao na manunood sa ating FB Live. Comment lamang ka dyan, pero hindi pala pwedeng comment, Mami Lucky.
2: Okay na yung uban, Captain Jake, napansin na mo, no, nga na ay mga nag-copy-paste lang sa ilang mga answer, tapos na po nagpatakarabog ingon kung asa mapalit ang Magnum C.
1: Oo, mahibala na mo nga, dili, wala na siya kapalit og Magnum C. Kaya nasa yung mga gi-mention nga butikan, wala pa yung Magnum C.
2: Ayan!
1: So, mayong buhat doon na ni Karon, i-message na lang me, i-message me nga na ay picture sa Magnum C. Kaya para may balaan na mo dayon, no?
2: Yes, kaya palit gid ka sa Magnum C herbal products. I-send ang inyong picture.
1: Ayan, i-send tayo mga kaibigan. We have 55 live viewers na karon. 55 na ang lagtanaw sa doon, Mami Lucky. At doon yung tanawang karon. O, 56 na yun!
2: 56 na!
1: Yehey!
2: Salamat!
1: Sige, Mami Lucky.
2: Salamat sa pagpaminaw kina Ma'am Arlita Flor Paras. Mga taga-isulan nagpamati. Ako sa radyo samtang nagtanaw sa inyong live, Captain Jake. Hala ko, yawap ko ni Ma'am Arlita. Uy, nag-Facebook live na. Naminabagid sa radyo. Salamat kayo sa pagpamina.
1: Si Syra Barrios, nag-send sa sawag picture, Mami Lucky. Parihuan niyo, gisend niya nga picture. Tanawa sa live. Gipicturean niya.
2: Nagi
1: daw sa butika. Sa butika, nagi sa tindahan. Namalit ko daw sila. Salamat sa inyo.
2: Okay? Kuhaan niyo siya, Captain Jake. Mano'y nakadaog last time?
1: Nakadaog din siya, no?
2: Oh, kagahapon. Ay, itong Sabado.
1: Si Nanay Teresita Biit, ang iyan nagustuhan kay Coffee, Mutia Kojic Soap, Magnum C Herbal Capsule, Barney. Diha ako nakapalit sa Guansing Pharmacy. Nay, congratulations. 200 pesos para sa'yo.
2: Uy, isa pa nga na to?
1: Si Nanay Teresita Biit.
2: Nanay Teresita Biit, congratulations.
1: We have 58 live viewers na mga kaibigan. 59 na karon. Pila na lang kulang. 40 plus na lang kulang para mularga na kay 100 naman na ito ang kota ni. Sige na. Sige, Mami Lucky.
2: Merry Chris Guyo, maraming salamat sa pagpaminaw. Hello po, good afternoon ka. Gwapa o gwapo man din ninyo, oy.
1: Ha-cha-cha.
2: Hansa papeng.
1: Hansa papeng.
2: Christeline, maraming salamat sa pagpaminaw. Yang family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Sa Maguindanao, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you po sa inyo. Ang namina po ka rin si Gerson Gerona. Lahi itong nakahulam sa ako kap kay nang hilam last time daw sa ila ha, kaguran, giuli na daw next year.
1: Nang huram o kalag-kalag, giuli sa Holy Week.
2: Holy Week. Ayos po na, ha, Juan. Ayos po na.
1: Uy, 71 live viewers na, mga kaibigan.
2: Uy, thank you po.
1: 39 na lang ang kulang, 100 na. Si Ronel Dolor, nakaantaway sa programa natin. Shoutout po kay Dolor, Delphine, Dinosta, Falcris, Pidrajas, Agri Family, watching from Busok, Katawhay, Bagumbayan, Sultan Kudrat. Salamat po sa inyo. Ronel Dolor, si Rusty Parado, namina sa tuwa sa Union Mongkayo, Davao de Oro. Salamat
2: Ayan.
1: Po.
2: Si Annalyn Lanuza, ang nakapanagan daw sa iyahang pag-breastfeed, Captain Jake, ang iyahang Magnum C Herbal Capsule. Isenda sa mo ang pictures with proof of purchase.
1: Ayun.
2: Proof lang na ito nga nagpalit mo ang Magnum C Herbal Capsule or Herbal Products. Nelia Jorillo, maraming salamat sa pagpamina. Rowena Gardose, Gardose sa family, maraming salamat po sa inyo. Sinahan mabuti. Thank you po sa inyo pagpamina sa mga taga-Treto, Agusan del Sur. Hello po sa inyo. Shout out, Mommy Lucky and Captain Jake from Janice Franco Davis. Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Thank you po. Usan niya siya ka-teacher, Captain Jake.
1: Salamat
2: po. Si Ma'am Janice sa Assumption College of Nabunturan.
1: Si Emma, o Nanay Emma Hara. I miss you, Captain Jake and Mommy Lucky. We miss you po, Nanay Emma Hara. Taga-Montivista ni sila. Salamat po sa inyo.
2: Salvador Batalak. Maraming salamat mga taga-Lake Cebu Hiyang Center. Uy! Hello po sa inyo, mga yung pagpamina. Good afternoon po. Si Jovan Gargar. Thank you po sa inyong may hapon, sa inyong duha.
1: 30 na lang yun ang kulang. Mag-100 na kay 70 live viewers na, Mami Lucky.
2: Hello. Si Jovan Gargar. Marajaw na hapon sa Ijoduha.
1: Aba.
2: Kapitan Jari. Kami Karaskal. Sana pag...
1: Karadyaw man na sila dyan.
2: Alanay na siya pagbasa.
1: Mga taga-Sarigao del Sur. Salamat sa inyo pagpamina dyan.
2: Ayan. Si Telma Carbonilla. Maraming salamat mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Salamat po sa inyong pagpamina.
1: 73 live viewers po mga kaibigan.
2: Tara, mugid sa nagapamati sa aton subong ha.
1: Salamat sa inyo. Shoutout po sa mga taga Bukal, Labunturan. Maabot ang signal sa 102.3 Prime FM Tagum. Kusog ko ang signal. Salamat din niya sa mga taga Bukal. May pagpaminaw.
2: Ayan. Oy, si Ma'am Casey. Hi, Ma'am Casey. Noy-noy na minaw sa lakaran sa to. Thank you very much sa pagpaminaw.
1: 79 live viewers, mga kaibigan. Pila na lang kulang. 21 na lang ang kulang. 100 na gagatao.
2: Oy, sa kay naglabad akong ulo, ani kay... Paglabad sa kung ulo ka pinje kay mar- nag sulpot ang kuan kay kita pag mo pinindot og mata si May Fronda, marami salamat sa pagpaminaw. Guwapa ka guwapo sa inyo duwa ba? Amo na hambali Ronel Dolor sa aton kay guwapa guwapo gid
1: sa aton. Salamat gid ah.
2: Salamat gid ah. Salamat gid sa imong pagpang-ulog sa amon ha. Magnum si Barley Coffee daw yung ginainom si Colette Armayan. Marami salamat sa pagpaminaw.
1: Ito, ito papanalunin ko. Si Epifania Espaltero. Hello, Captain Jake, Mami Lucky. Sa Mams Option Pharmacy ko nag-purchase sa Magnum si Herbal Capsule o Magnum si Barley Coffee sa Amis Fashion, Bayugan City, Agusan del Sur. Epifania Espaltero, nanalo ka ng 200 pesos!
2: Ayan, ako lang ikuan, Captain Jake. Lista sa anak ko, ha?
1: Lista, kay para di makalimtan.
2: Gani.
1: Ug namino po, gabalit mi sa butika Kalilangan. Bukidnon, nahutdan na sila og Magnum si Massage Gel. Gikan na kay Bim Benitas. Salamat po sa inyong pagpaminaw sa Kalilangan, Bukidnon. Maraming salamat.
2: Thank you. Bernadette Anyaro, maraming salamat sa pagpaminaw. Si Siremy Barrios.
1: Nanay Lynn Madria, maraming salamat.
2: Ayan, si Lydia Amizora, thank you rin po sa inyong pagpaminaw. Namina po sila Bim. Benitez, ayan, Magnum si Herbal Coffee Everyday, gapalit mi sa Botika Kalilangan.
1: 81 live viewers, Mami Lucky, 19 na lang katao, basi ikaw na ang isa ka 19.
2: Yes.
1: Nalimina sa programa karon.
2: Ang mga taga Prosperidad Patin ay Agusan del Sur, hello po sa inyo sila. Tingil or Tingil Lioski, maraming salamat po. Si Lins of Ashfate May, salamat po. Mga taga Precious Potpot Seba, thank you po sa inyo. Ma'am Judith Castro, hoy, kamusta naman ka ma'am? Mga gwapo, mga gwapa gidhatag ka pebe. From Davao de Oro, watching from Davao de Oro.
1: 88 live viewers, 88
2: uy,
1: na mga
2: nilabi. Uy, kadagpan ba aning nagtanaw sa
1: 88
2: ito,
1: live viewers na po mga kaibigan. 12 na lang, mularga na gidhatan eh. Si Ronel o si Litz Pence, maraming salamat. Shoutout po mga idol, Madrid, Surigao del Sur. Nakaantabay po kami kay Doy Doy, Redo, kay Roldan, kay Bajing, kay Tata, kay Clifford, kay Piloy, kay Lutz, or Tolts. Tolits ba ni? O Tolts, taga Adlawan. Oh, salamat po sa inyo.
2: Kaya ako pangalan. Oh. May Fronda! Salamat sa papaminaw Michael Alvarado. Thank you very much. Margie Felicano or Felicano, salamat po sa inyo. Jess Lagara Descaya, maraming salamat po. Si Mar- ang Mark Radio, hingog, hello po sa inyo. Hingog City.
1: 85 live viewers, mga kabihan. 15 na lang gan. Mularga na yun doon sa maning 15-ihan. Eh. Gusto na ito, mahibala ang kunabag yung 100 katao na namina sa itong programa.
2: Si Lydia Amizona, mga taga Burbuanan. Bislig City, maraming salamat sa papaminaw. Si Bim Benitez, gapalit daw ko sa, gapalit daw siya, ano, permanente kaya itong
1: sa Kalilangan na siya.
2: Kalilangan. Margie, thank you very much sa mga taga Treto, Agusan del Sur. Thank you very much sa pagpamina.
1: Sa mga taga Butong, Quezon, Bukidnon, ganahan kong Magnum Herbal Coffee, Magnum Herbal Capsule, Barley, o Magnum Organic Rub. Nagbakul ko sa Panoy Pharmacy.
2: Nagbakal siguro.
1: Guwapa, gini Mami Lucky. That's
2: ay, aba, amoged, amoged.
1: Si AYK Ganib. Ayun, ato ning Taganog. 200 pesos, Mami Lucky.
2: Kasi pangalan, pangalan.
1: Ha? AYK Ganib. Saan ni pagbasa ni?
2: Ek, man, ek.
1: Ek, Bing. Unsan ni Bing Ganib? Unsan ni sa pagbasa? Listen man, basahan yung mga pangalan nga. Baliktaron man ninyo yung mga pangalan. Si Bikes Mala Kasipag, hello Captain Jay, naghihintay ng love letter at nakikinig po from Pikit.
2: Hello!
1: Salamat po sa inyo. Thank you po.
2: Ayan. Maraming salamat rin kina Nene Lorenzo, mga taga Marbel. Salamat po sa inyo pagpaminaw na minaw po garon. Orasa si Maki Cuentro. Watching po. Ayan. Asa man to, nawala man si watching po from Mawal. Thank you very much po sa inyo pagpaminaw na minaw po garon. Sila Lucky Gala. Ayan. Watching from... Nawala ay kadagan. Bansalan. Thank you very much po sa inyo pagpaminaw. Naminaw po sila Nanay Lynn Madria. Thank you very much Nanay Lynn sa inyo pagpaminaw. Joylene Tamias. Ayan, salamat po sa inyo pagpaminaw. Namina po si Elvira Benohan.
1: 13 na lang gitang kulang. Kay 87 naman ang nagtanaw, Mami Lucky. So 13 na lang gitang kulang.
2: Ay, 13 na lang. I-share na ninyo ang Facebook Live para daghan, para makasagod na ta. Uy, 91 na lang. 91 na.
1: Oh, di mo, gamay na, may bala na to karon nga naabot yung tag 100 di ay. Si Lizaline Esperas, maraming salamat po mga taga New Bataan, Davao de Oro. Thank you po sa inyo. Wala ko yung nabasa nga coming from Surigao City. Ana,
2: wait, kumusta? Asa naman ang taga Surigao ani? Oh,
1: kumusta mga taga Surigao? Kuso kay ang programa na to sa Maramag Bukidnon, mga Bukidnon area. Nindot kayo mami Lucky sa Bukidnon area. Daghan na kayong mga tigpamina sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Daghan ko nabasa ganina mga taga Bukidnon and mga taga Surigao del Sur, mga taga Agusan del Sur, kumusta? Santa Josefa, taga San Franz, asa na? Si Lang Lang Mehay, hapit na gyud ang Caravan Day sa Santa Josefa. Naghipos niyo kong mga basiyo.
2: Mga ba na akong ibasa rin mo.
1: Okay.
2: Pandoy, ayan, Pandoy Genelasco. Maraming salamat sa papaminaw. Ang yung ginagamit kay Magnum C Moisturizing Herbal Massage Gel.
1: 92 live viewers mga kaibigan.
2: O Magnum C Herbal Coffee. 92! 7 na lang kabuok. Oy, pag live, pag tanaw na mo sa itong live.
1: Si Janeline Gambin, maraming salamat po. Nakikinig po kami sa Lake Cebu. Ayan, Magnum C Herbal Massage Gel. Nabibili po sa Rojan Pharmacy. Janeline Gambin, dili ka winner.
2: Pero congrats, thank you for listening.
1: Thank you for listening.
2: Litz fans, maraming salamat sa pagpaminaw mo taga Madrid. Sorry, God, sir. Thank you very much po sa inyo. Si Sheila Gunayan, thank you very much po sa inyo. Si Ryan Lavisores. Ayan, maraming salamat mga taga Carmen, Davao del Norte.
1: 94 live viewers mga kaibigan. Unom na lang ang kulang. Wala raga na yun og 100. But anyway, bago man mabot og 100 mami Lucky, ito nang basahon ng kwento ngayong araw mga kaibigan. Atin pong pakinggan ang isang kwento ng ating tagapakinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

here, Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo, Kapitan, ang aking kwento. Naway mapulutan rin po ng aral ng inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rodel. Hindi ko po tunay na pangalan. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahon ng aking kabataan. Ako po ang panganay sa apat na magkakapatid. Sa apat na magkakapatid, Kapitan, totoo naman na kadalasan kapag ka ikaw ang panganay, isa ka sa mga inaasahan ng iyong mga magulang. Ganun po ang nangyari sa akin. Bata pa lamang ako, Kapitan, ay talagang kinakailangan ko ng magtiis para sa aking mga kapatid. Yung tipong kinakailangan kong magsakripisyo para sa aking mga kapatid. Bata pa lamang ako, Kapitan, na hindi ko na natapos ang elementarya. Kung may mga natutunan man ako sa buhay at natuto man akong magbasa, hindi dahil sa paaralan, kundi ito'y dahil sa pagsisikap kong matutunan ang mga bagay. Dala ng kahirapan ng buhay, Kapitan, tanging pagsasaka lamang sa bukid ang aming ikinabubuhay. Tumutulong na ako sa aking mga magulang simula't sa pool. Ito ang naging dahilan kung bakit nawawalan ako ng gana sa pag-aaral dahil kadalasan ay pagod na ang aking katawan. Tagaalaga sa aking mga kapatid, nagpapakain sa kanila at nag-aasikaso, lalong-lalo na sa mga panahong nasa bukid, ang aking mga magulang. Dumating sa puntong nawalan ako ng gana, Kapitan. At bilang mga magulang ko, kontento na rin sila, Kapitan. At hindi man lamang nila ako pinagsabihan noon. Kontento na sila na mabumuhay kami sa bukid. Ika nga ang prinsipyo ng aking ama, Kapitan. Pareho lang naman daw. Pagkatapos mo mag-aral, magtatrabaho ka rin naman. Mas mainam na rong wag nang mag-aral. Gagastos ka pa. Total, ang ending rin naman ay magtatrabaho rin naman pala. Doon niya ako sinanay sa pagtatrabaho sa bukid. Kaya nakalimutan ko na ang pag-aaral hanggang sa ako'y lumaki at nagbinata. Ganun ang naging role ko o gampanin ko sa buhay. Habang ako naman ay nagsisikap na makatulong sa aking mga magulang, nag-aaral din naman ang aking mga kapatid. Sa awa naman po ng Diyos, yung mga pangarap ko noong, Kapitan, na matutong magbasa at makapag-aral ay nakikita ko rin naman sa aking mga kapatid. Yun nga lang, minsan, nahihirapan ako, Kapitan. Minsan may mga katanungan ako sa aking isipan, bakit sila lang? Di ba dapat ako rin ay nag-aaral? Di ba dapat ako rin ay sinusuportahan ng aking mga magulang? Lumaki ako, Kapitan, na kahit papano hindi ko maitatanggi na meron din naman akong hinanakit para sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking ama, na madalas wala akong naririnig na ibang mga pangarap. O wala siyang pangarap para sa akin bilang panganay. Ang madalas ko lamang naririnig sa kanya noong, Kapitan, ay magtrabaho. Tulungan sila. Alagaan ang mga kapatid mo. Suportahan mo sila. Yung tipong hindi ko man lamang narinig kung ano bang plano ng aking mga magulang para sa akin. Yung tipong kahit minsan hindi ko man lamang narinig kung ano bang pangarap ko o hindi man lamang nila narinig mula sa akin at naitanong, Kapitan, kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay ko. Ito ang nabitbit ko, Kapitan, na damdamin simula nung aking kabataan hanggang sa ako'y magbinata, hanggang sa lumaki na rin ang aking mga kapatid, nagkanya-kanya na kami. Nung magbinata na rin ang aking mga kapatid at nahinto rin sila sa kanilang mga pag-aaral, bunga ng hindi na nila kaya. Hindi na rin kaya ng aking mga magulang at hindi ko rin kayang suportahan sila noon. Ang dalawa kong kapatid na mga babae, Kapitan, ay nagsipag-asawa na rin habang ang isa ko namang kapatid na lalaki ay napalayo sa amin. Ganun pa man, hindi natigil ang pagsusuporta ko sa kanila.
Nagtatrabaho ako pang suporta sa aking mga kapatid. Kinalimutan ko na kapitan ang buhay ko, kahit man ang personal kong mga plano o pangarap sa buhay.

Kapag ka nagkakasakit ang mga anak ng aking mga kapatid, sa akin pa rin po lumalapit kahit na noong mga panahong nagsipag-asawa na sila. Kapag ka may naso na ho hospital, sa akin pa rin po lumalapit. Kaya hindi po ako nakakapag-ipon ng pera, kapitan, dahil kahit noong mga panahong may kanya-kanya na sila mga buhay, sa akin pa rin po lumalapit. Hindi ko magawang hindian ng aking mga kapatid. Nasanay na rin siguro akong ganito talaga ang partisipasyon ko sa buhay. Ganun rin naman ang aking mga magulang, kapitan. Hindi ko rin sila magawang hindian. Kaya maging ang mga personal kong pangarap, maging ang personal kong buhay ay napababayaan ko na. Kahit pa, gustong gusto ko na rin magkaroon ng sariling pamilya. Naudlot ang pagpapakasal ko noon ay dahil sa isang pagkakataon. Naudlot ang plano ko, kapitan, na dapat sana'y matagal na akong naikasal sa babaeng minahal ko. Isang tagpo at isang pagkakataong, kapitan, ang naging dahilan kung bakit nabago ang aming desisyon. Lumapit sa akin ang aking kapatid na nasa malayo na sinabihan niya akong emergency. Ang anak daw niya ay naisugod sa hospital. Nagkasakit ito ng dengue. May plano na sana akong magpapakasal noon, kapitan, at may naipon na rin akong kaunting pera. Nagawa ko pang maiabot ang perang ito sa aking kapatid ay dahil nasa kagipitan ang kanilang kalagayan. Hindi ko rin magawang hindian, hindi ko rin magawang hindi tumulong, kapitan, dahil alam kong magiging konsensya ko lamang ang lahat ng ito. Isang umaga, nang padalhan ako ng mensahe ng aking kapatid na tulungan mo ako, kuya. Isinugod ko ang bunso kong anak sa hospital at kinakailangan ko ng pera. Aabunuhan ng dugo ang anak ko. Baka hindi magtatagal, mamamatay ito. Sa nerbiyos ko, kapitan, at sa takot ko na kung ano man ang mangyari sa anak niya ay baka dadalhin ko pa at magiging konsensya ko pa. Ang pera sana na pagpapakasal o gagamitin sa pagpapakasal ay nagawa kong itulong sa aking kapatid. Nakiusap ako noon sa aking nobya, sa aking girlfriend, kapitan, na ipagpaliban na muna ang plano naming pagpapakasal ay dahil nagamit ko ang naipon kong pera. Sa galit niya sa akin, kapitan, nagdesisyon ang aking nobya na makipaghiwalay na lamang. Noon pa man daw, wala na raw siyang puwang para sa akin. Sa madalas na pagkakataon, mas pinipili ko raw ang aking mga kapatid. Wala raw akong plano para sa aking sarili. Wala raw akong plano para sa kanya o sa aking karelasyon. Yung tipong sinabi niya sa akin na kahit man mag-asawa tayong dalawa, magiging problema din natin sa hinaharap. Ang pagtulong mo sa kapatid mo ay magiging hadlang para sa pagbuo natin ng sarili nating pamilya. Tama rin naman ang girlfriend ko noon, kapitan. Tama naman ang aking mga narinig mula sa kanya. Tama naman ang kanyang pagsuway sa akin. May punto siya. Kaya lamang, kapitan, hindi ko magawang hindian ang aking mga kapatid. Kaya lamang hindi ko magawang talikuran ang aking responsibilidad bilang nakakatandang kapatid. Kaya nauwi po sa pakikipaghiwalayan. Sa matagal ko ng karelasyon sana na umabot na sa 2 taon, nauwi po kami sa paghihiwalayan. Ito na at ang pinakamasakit na araw para sa aking buhay, kapitan. Akala ko noon, bubuo na ako ng sarili kong pamilya. Pero dahil sa pagtulong ko sa aking kapatid na nasa malayo, natigil ang lahat. Depressed na depressed ako noon. Hindi ko alam kung saan ako muli magsisimula. Siguro, ito na talaga ang papel ko sa buhay. Sinabi ko na lamang sa aking sarili, kapitan, na baka kung ito na nga po siguro ang partisipasyon ko sa mundo. Baka ito na ang pinaka-purpose ko sa mundo. Ang maging matandang binata.

halos wala na akong maipon, Kapitan. Halos buwan-buwan, hindi ko man dapat sana responsibilidad ng aking mga kapatid sa kanilang pamilya. Pero yun na, naging nakasanayan ko. Buwan-buwan, kung ano man ang kinikita ko ay napapadala ko sa aking mga kapatid. Maraming nakapagsabi sa akin na kinukonsinti ko raw. Kaya ako naaabuso kasi binibigay ko raw ang lahat. Maglaan ka naman para sa sarili mo. Unahin mo naman ang sarili mo. Yan ang mga payong naririnig ko mula sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Sinubukan ko, Kapitan. Sinubukan kong huwag mag-abot. Sinubukan kong huwag tumulong. Ngunit sa isang pagkakataon naman ay nasubok na naman ang aking damdamin nang minsang hindi ako tumulong sa aking kapatid. Aminado naman ako, Kapitan, na napakahina ng aking puso, lalong-lalo na kapag ang mga kapatid ko na ang nalalagay sa alanganin. Isang pagkakataon nang binigyan na naman ako ng mensahe ng aking kapatid na sinasabing isinugod na naman ang isa niyang anak sa hospital. May sakit. Dito pinanindigan ko ang aking sinabi. Sinabi ko sa kanila noon na may kanya-kanya na kayong buhay. Panahon na para pagtuunan ko naman ang pansin ang sarili ko. Kaya nung panahong lumapit ang aking kapatid sa akin, Kapitan, pinanindigan kong huwag nang tumulong at sinabi ko sa kanyang may asawa ka naman at problema niyo yung pamilya, harapin niyo bilang mag-asawa. Bagamat sinasabi ng aking puso at isipan, Kapitan, na baka kung anong mangyari sa bata, baka konsensya mo pa yan. Kaya makalipas lamang ang isang araw, agad naman akong nagtanong sa aking kapatid at pinadalhan ko ng mensahe. Sinabi kong, kumusta ang anak mo? Nireplyan lamang ako ng aking kapatid na, tapos na po, kuya. Sana masaya ka na at hindi ka nakapag-abot ng tulong sa akin. Sana masaya ka na dahil wala na ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Yan kaagad ang bungad ko sa kanya. Kahapon lang ay namatay ang anak ko. Kahapon lang, wala nang anak ko. Napakahirap ng ganito na wala akong ibang malalapitan. Sinubukan kong lapitan kita pero hindi ka naman tumulong sa akin. Grabe ang naramdaman ko noong, Kapitan. Eto na nga po ang sinasabi ko noon, na baka ako pang masisisi, na baka konsensya ko pa o cargo di konsensya ko pa ang lahat. Eto na nga po, Kapitan, at nangyari na. Yon ang sinabi ko sa aking sarili. Labis-labis ang aking pagkukonsensya noon o nakaramdam ako ng labis-labis na konsensya. Bakit nga ba hindi ako nag-abot ng tulong? Bakit ko tiniis ang aking kapatid? Nasaktan ako ng sobra-sobra noon. Hindi na nag-reply ang aking kapatid sa aking mga katanungan dahil alam kong nasaktan siya sa pagkawala ng kanyang anak.

Lumipas ang mga buwan, Kapitan, nang halos wala na kaming komunikasyon. Hindi ko na alam kung ano bang nangyari, kung ano bang kasunod na nangyari. Humanap ako ng paraan, nang hiram pa ako ng pera, Kapitan, para maibili lamang akong tiket sa aeroplano para mapuntahan ko lamang ang aking kapatid na nakatira sa malayo. Para matignan ko lamang, para masuri at pagkausap kami ng personal at ng personal akong makahingi ng tawad sa kanya. Malayong biyahe, hinanap ko ang bahay ng aking kapatid at yun nga po natuntun ko. Alas 9 na ng gabi nang makarating ako sa kanila. Alas 9 na ng gabi nang malaman ko at matuntun ko kung saan ang kanyang tirahan. Doon ko nadatnan, Kapitan. Matapos ang ilang buwan na hindi kami nagkausap, doon ko nadatnan sa kanilang bahay ang aking kapatid at ganun rin naman ang kanyang asawa. Nagulat siya sa aking pagdating. Agad-agad akong nagtanong sa kanya, "Kumusta kayo?" Tanong na may halong kaba. Tanong na may halong paghingi ng patawad. Gusto kong malaman kung nasa maayos ba silang kalagayan. Kasi kung malaman ko lamang na nasa maayos na silang kalagayan, pwede na agad akong umalis, Kapitan. Pwede na akong lumayo kaagad. Basta malaman ko lamang na nasa maayos sila. Mula sa isang tirahang napakaliit, Kapitan, barong-barong, nakita ko ang kanilang kalagayan na nasa mahirap nga po. Hanggang sa maitanong ko na agad kung kumusta ang kanilang anak. Ano ba talagang nangyari? Nung mapansin ko, Kapitan, andun ang lahat niyang mga anak sa sala. Nagmano pa nga po sa akin. Apat ang kanyang anak at nagulat ako dahil sa pagkakaalam ko'y apat naman talaga ang kanyang anak. Doon ko na pagtanto, Kapitan, na hindi totoo ang kanyang sinabi sa akin na namatay ang kanyang anak. Doon ko nalaman mismo sa araw na yon na walang katotohanan ang kanyang mga sinabi sa akin. Nagulat pa nga po ang asawa niya. Bakit ko nabanggit kung ano bang nangyari sa kanilang anak? Wala naman palang kaalam-alam ang kanyang asawa, Kapitan, sa mga pinagsasabi ng aking kapatid sa akin. Ginamit lamang pala niyang dahilan ang kanyang anak para makahingi sa akin ng pera, para makahingi sa akin ng tulong, at walang katotohanang namatay ang kanilang anak. Nagalit pa nga po ang asawa niya, Kapitan, nung marinig nito ang aking mga sinabi. Walang katotohanan ng lahat. Sinabi pa ng kanyang asawa, ano bang ibig mong sabihin? Ginamit mo ang ating anak para makahiram ka lamang ng pera. Yun talagang naintindihan ko sa puntong yon. Sadyang ginamit ng aking kapatid ang sitwasyon para maawa ako sa kanila. At sa mahabang panahon, doon ko na pagtanto, Kapitan, na maraming beses na pala akong niloloko ng aking kapatid. Maging yung mga panahon na ang sabi niya sa akin na isinugod nila sa hospital ang kanilang anak dahil sa dengue. Yung pagtulong ko sana o yung perang na itulong ko sa kanila noon, yun sanang gagamitin ko sa pagpapakasal. Pero ang lahat pala ng sinabi ng aking kapatid, Kapitan, ay walang katotohanan. Walang katotohanan ng lahat. Humingi sa akin ng tawad ang kanilang asawa o ng kanyang asawa. Pasensya ka na, kuya, kung nagamit ka ng kapatid mo. Pasensya ka na at ginamit ng kapatid mo ang aming mga anak. Noon pa man ay problema ko na ang kapatid mo. Noon pa man, problema ko na ang asawa ko. Walang kontrol sa pera. Madalas ko na siyang pinagsasabihan na iwasan ang kanyang pagsusugal. Madalas ko na siyang pinagsasabihan, Kapitan, o sinabi niya sa akin, Kapitan, na madalas na raw niyang pinagsasabihan ang kanyang asawa, ang aking kapatid,
naiwasan ang pagsusugal at pangungutang ng walang kwenta. Nung kausapin ko mismo ang aking kapatid kapitan, nakayuko lamang ito. Halos hindi makaimik dahil nalaman ko ng katotohanan. Maya-maya pa niya ay sinabi na niya sa aking patawarin mo ako. Doon ko sinabi sa aking kapatid kapitan, alam mo ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay binata pa rin ako? Alam mo ba

mahal para masuportahan ko kayo. Yung mga panahong inihatid ko kayo sa paaralan. Na minsan, yung personal kong kaligayahan, sinasakripisyo ko para sa inyo. Grade 6 lang ang inabot ko. Hindi man lamang ako nakatungtong ng high school dahil sa inyo. Mas inalala ko ang inyong kapakanan kaysa kapakanan ko. Ang masakit lamang sa akin ay hindi nyo man lamang ako ginantihan na mabuti. Ang pinangharap ko sana, yung sana man lamang kahit minsan, makabawi kayo sa akin.

Sobra akong nasaktan, Kapitan, dahil doon ko napagtanto ang lahat. Doon ko nalaman ang lahat ang panluloko sa akin ng aking kapatid. Maring ibang, maring siguro niloloko rin ako ng iba ko pang mga kapatid. Ganun kasi ako kabait sa kanila. Ganun kasi ako, Kapitan. Madalas, nagpaparaya para sa kanilang kaligayahan. Lahat ng sakripiso, wala naman akong ibang hinihingi sa kanila. Pangarap ko lamang, Kapitan, ay mapabuti ang kanilang kalagayan. Masaya na ako sanang makita silang nasa maayos na kalagayan. At kahit papano, masuklian lamang sana ng pagpapasalamat. Pagkus, panluloko pa ang kanilang ginawa sa akin. Sa kasalukuyang, Kapitan, ay tinanggap ko na lamang ang lahat. Wala ko na rin nga o hindi ko na rin plinanong mag-asawa pa. Kontento na rin ako sa buhay ko bilang mag-isa. Masaya na rin ako kahit papano, Kapitan. Doon ko naunawaan na minsan kinakailangan mo ring mahalin ang sarili mo. Hindi maaaring magmahal ka sa ibang tao ngunit hindi mo naman minamahal ang sarili mo. Kinakailangan bigyan mo rin ng panahon at mahalin ang sarili mo. Ngayon, mas pinag-uukulan ko na ng pansin. Pinag-uukulan ko ng mahabang panahon o mataas na panahon ang aking sarili. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming maraming salamat po sa inyong programa. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang Rodel.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Kerma, kalo, korok dos, kagoyaw, bisleg city. Kung lawas, maayo kayo, dilikapoy. Taraadlaw ko si Giga, kuan, antod hapon, niya, may nang tulog na kumagabi. Efektibo niya, barato pa. Kusog na sa kutindahan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Rovelin Rilano, 40 years old. Magsakit-sakit yung mga kalawasan. Karon nagkagamit na, marag okay na. Okay na akong kalawas. Dili na magsakit-sakit. Nakauyon yun. Epektibo, barato pa yun, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
5: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C, kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C, kay sa isa kadlaw, kay katulong ko magbawas, nakakayon ko sa Magnum C nga kapitong barley. Epektibo, barato rasa, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag Bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay save ug dili ta nang half dose kay nagbreak. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kay ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
3: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: Marriage on 3.
1: Ikaw na pala.
0: Love.
2: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
3: Sigurado ka?
0: Sex.
3: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mamuntis ko.
0: Marriage.
2: Sos na anas sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
3: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: And career.
2: Yes, nanawat na kayo sa trabaho.
0: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: 'Yun po ay nakikinig sa programang Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: Again, magandang araw po sa lahat ng mga taga Trento. Bago natin makalimutan ang lahat, Trento, Agusan, del Sur area. Magkita-kita ta ninyo karong adlaw Sabado na. Lunes man ta karon. So pila ka adlaw na lang Sabado na anamidya sa inyong tugkaran. Mga taga Trento, Rosario, Bunawan, mga nakikinig po sa Bunawan, hain man ka, asa man ka karon duol.
2: Grabe.
1: Hain.
2: Bisaya, hain man ka.
1: Aba. Asa mga karon diha sa Trento, magkita-kita ta ninyo adlaw nga Sabado.
2: Alas 8 sa buntag sa Santa Josefa og alas 2 sa hapon sa Trento.
1: Ayun, as klaro na to ha, dili alas 8 sa Trento, alas 2 po sa Trento, alas 8 po sa Santa Josefa. So mga taga Santa Josefa, magkita-kita ta ninyo mga nanay, dugay naman tawaan niyo magkita. This time magkita ta ninyo, maghangupanay na santa kay dugay-dugay man tawa magkita.
2: Gani.
1: So hopefully grabe ra bagay mga magnum sea users diha sa Santa Josefa. Puno ginang gym niya. So hopefully makita-kita taninyo. Dili lang ni para sa Santa Josefa, mga taga duol nga sa mga magnum sea users ug tigpamina sa programa nga duol sa Santa Josefa, pwede mga pil. Duol man na sa Loreto, duol man na sa tanaw tong mapa bi.
2: Mapa ng Pilipinas.
1: Tanaw tong mapa bi, makabalo man ta kung asay duol diha nga mga lugar.
2: Yes. So makita-kita taninyo din na karong Sabado ha sa may Santa Josefa. So kung ikaw naa ka sa Poblacion, sa Angas, Captain Jake, sa pulang lupa. Uy, duluan man yun, sa Cuevas.
1: Ayun, Cuevas, ayun. Oo,
2: kung pwede kong makahad
1: to. Veruela. Oh, layo na itong Loreto. Veruela de ang dul-dul.
2: Libertad. Kung makahad to sila, Libertad. Kaya din ang Captain Jake.
1: Mga taga Veruela, mga taga Loreto.
2: Angas, taga Angas.
1: Angas, Santa Josefa. Ayan, and kung dirin sa Trento sa hapon, ang mga dul-dul sa Trento kay Kuan, Bunawan, gana. Bunawan, dul-dul, Rosario, dul-dul na siya. And Mungkayo, mga taga Mungkayo, dul-dul ra po na sa Trento. So magkita-kita tanin nyo. Para atuang himuong sadya ang atuang Caravan Day anang adlawa. Yes. Alas 8 sa buntag diha sa May Santa Josefa o alas 2 sa hapon diha sa Trento, Agusan del Sur.
2: Makita anay tanin nyo din ha. Excited na good kayo man ni Captain J kay kasayo na kaayo mi oy. Pero pila na pud mi kabulan way sayo sayaw ba. Niya mo Magnum C, love it kaayo, or worship pineapple. Oh, diba?
1: Kita-kita ito ninyo diha. O, namina sa itong programa, mga taga Sultan Kodarat. Mami Lucky and Captain Jake, nagkaon kami sa restaurant, LSMC Silaga Pamati.
2: Ay, about the inang restaurant, Kap?
1: Anong Esperanza, Sultan Kodarat.
2: Ano nga, lansang restaurant na kay ato na sila i-greet.
1: Salamat sa inyo.
2: Salamat din sa inyo. Pagpamati, ha? Tani, nami, ano man ginsudaan nyo subong? Ano namin yung kaon nyo da? Tani mag, ahalong ka mo ha, permi.
1: Ganun lang ha? Namina sa damang programa si Jen ng Boulevard. Napakahaba ng kanyang mensahe. Dari mami lang. Taas kayang mensahe oh.
2: Saan na sa messenger? As ha?
1: Taas
2: I think karelate na siya sa story.
1: Taas kayo sa gisulbeg. Effort yung taong ni Sequan.
2: Basahagi na kayo. Lahing bagay ng taong nag-effort, Captain
1: si D. Jen ng Boulevard. Ayan. Salamat, Jen. Thank you, Mami Lucky.
2: Ayan, salamat kay Janet Kabangisan. Salamat mga taga Aliosa na mina po sila, Captain Jake. Si Ma'am Rose Tagalog Kuwa, hello po Ma'am Rose. Ang mga taga SBPDC Finance Office, si Ma'am Rose, si Ma'am Camille, si Ma'am Jane, si Ma'am Kankan, o si Ma'am Grace, hello po sa inyo. Ha, salamat sa pagpaminaw. Si shout out sa mga Suklatan Family, Inahan Family. Sa may Mandumendis, sa may Pangantukan, Bukidnon.
1: Hoy, salamat.
2: Salamat po.
1: Yan ang sabi ko sa inyo. Ang napakarami po, malalaman ko na dumarami ang tagapakinig. Kasi madalas ko nakikita sa greetings. Ayan, mga taga-Pangantukan, Kalilangan, mga taga-Valencia, Maramag, daghan ng tigpaminaw diha karon. And in fact, Mami Lucky, ang Magnum si user diha karon nagkadaghan po.
2: Ay, nako.
1: Salamat kay sa inyo, ha? Thank you, Gayo.
2: Nanay Teresita, kapwa mo ko yung Gcash. Uy,
1: ang nidaog ka ganina. Walay Gcash.
2: Taga-asa man si nanay.
1: Taga-Midsayap.
2: Ay, ipadala na to kay Gio lang.
1: Ayun na, kay namay mga silingan nga nagpag-cash out o Gcash.
2: Oo, diha na lang na.
1: Doon lang ka sa mga nagpag-cash out o Gcash na. Kaya dito na mo ipadala yung dito siyang number na mo ipadala. Ay, namina sa itong programa karon si Nanay Inday Argos, 78 years old, sa Tagbina, Surigao del Sur. Tigpaminaw ni si Nanay Inday Argos, 78 years old. Nay, Magnum C Herbal Capsule user ni siya. Salamat sa imo, Nay.
2: Mabuhay ka. Thank you po. Salamat din po kay Ma'am Annalyn Lanuza, nag-send down siya Captain Jake na nagagamit siya og daraw ka po Magnum C Herbal Capsule.
1: Ayun. Kisa, pila nakabuk atong winner?
2: Kaganina, tulo na.
1: Oh. At itong padaugon si Nanay Inday Argos. Nay, Inday Argos, nanalo ka ng 200 pesos. Mabuhay ka.
2: Inday Argos.
1: Taga-Tagbina.
2: Oh, isa na lang, Captain Jake. Isa na lang. Isa na lang.
1: Oh, oh. Okay. Watching from Tulian, Santo Tomas, Davao del Norte, si Marilu Hagling. Maraming salamat. Si Marlo Darunday. Shoutout po kay Allen Manluna, sug si Willie Cortez sa Tagum City na mina sa programa. Si Rusty Parado, maraming salamat. And si Hermeline Rosales, nakaandabay sa programa natin. Taga Trento, kanusang karaban? Ikaw, Hermeline, wadyo ka mamina. Alami, ginay mo ko si on, Hermeline. Ay. Hermeline Rosales, ang Trento nga Caravan Day, karong Sabado na. Mawalagi akong ingon lagi, no? Di mamina sa radyo.
2: Ay, nako.
1: Kaniha para ba may nag-promote sa atong Caravan Day?
2: Pero nga na lang may istorya na rin ha. Huwag yapo mo na mina. Si Joy Fee Borja, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Si Annalyn Pradel, ay mga taga Mako, Davao de Oro. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating Facebook Live. Si Rose Gimayen, na mga taga Kabakad, Katabato. Maraming salamat po sa inyo. Si Rosa Rama Ondo Ponce.
1: Ayan.
2: Sayang, Captain J, kay dili kayo na kumahuman ng inyong live. Kay putol-putol mo ng signal dari sa Facebook. Ba?
1: Aba,
2: data,
1: oh,
2: naka-data na mag-data. Chance ka.
1: Sa mga taga-Talaingo, Davao del Norte, maraming salamat po sa inyo. Si Ruby Rose Campa. Kumusta na mo? Shoutout ng sa kong papa o mama nga nagluto karon og balot.
2: Uy!
1: Diri sa Palma Hill, Talaingo, Davao del Norte. Salamat, Ruby.
2: Unsay ganahan yung mga balot, Captain Jake?
1: Kwan, balot sa puti.
2: Balot sa puti.
1: Ang ganahan ni Mami Lucky katong itlog nga nasa gawas ang balahibo. Balot nga ako sa tokan ng unsa nga pila ka days na.
2: Kwan siya. Play mo edad. 45 days.
1: Kining balot nga kwan, balot sa puti kay dili kay ka. Dili kay ka.
2: Gusto ni mo ka na hairless. Gusto siya hairless. Ya mo ka ni mo kapoy. Why buhok?
1: Way book, di ba ni mo makita ng balot sa puti? Kanang limpyo sa tanahon ba?
2: Gani, okay. Oh. Kasi Captain Jake, limpyado, magod kayo ni.
1: Lami kaunon ba?
2: Uh-oh.
1: Anyway, si...
2: Ang balot?
1: Ang balot, siyempre. Si Marilo Hagling, Joker daw kayo mo. Si May Fronda, na minas na rahala ni Karat ang signal. Ah, napit ni May Fronda, asa napit inyo. Ganun ni Karat man atong signal diya. Si Michael Alvarado, maraming salamat ng Kiblawan. Oh, mga taga Kiblawan, may paglanog-lanog na itong tanan diya. Magnum Sinas Kiblawan, oy!
2: Hello, ka!
1: Nas Matanao, Nanas Kiblawan, Nas Magsaysay, na diya sa may Bansalan, available. Sa Digos, available ang Magnum Sina, mga kaibigan. Okay, Mami Lucky.
2: Sa kaya ako ang kamera, nagsige na, naghang-hang. Eh, mas gwapo mong ginamutang bag, Captain Jake, makita, ginangatong ang hulaguan.
1: Yes, sige, Mami diba? Lucky.
2: Basta ano siya na ito ni mga nag-effort kaya din ni Captain Jake, og message, or kanang...
1: Si Rochelle Vizcaino, na minas na programa, mga taga Master Donut ni siya. Talawa, ya, Mami Lucky.
2: Uy, hello, oh. Uy, nagkadugoy, nagkagwapo, lagi ni siya, ay.
1: Tagainig 200 pesos, Mami
2: Lucky. Oh, sige, pangalan na ni
1: Rochelle Vizcaino.
2: Rochelle Vizcaino.
1: Nanalo ka ng 200 pesos. Ayan, napili ka karon. Napuna, nagsanggit siya, nag-inom siya barley coffee. Ayan.
2: Wow, yung lamin tayo na part niya ng og donut.
1: Mr. Donut. Okay, sige Mami Lucky.
2: Asa may sige Cap, magtambag na ta?
1: Oo, tambag na ta. Si Rosa Ponce na minas sa Bayugan.
2: Hindi mo balik ko ng story?
1: Okay, ang story po pala mga kaibigan. Ato, recap gamay.
2: Recap lang gamay.
1: Ang story po tungkol sa usaka breadwinner sa pamilya. Usaka lalaki, ang sender natin mga kaibigan, sa Rodel. Ang kanyang story ay isa siyang breadwinner. Hindi man nga, nakakat-on doon sa sayang kinabuhi Mami Lucky, nakaibaw sa mabasa, self-study.
2: Self-thought.
1: Ayan, o. Oh. So, gastudy siya, gabasa siya, gatuon siya. Siya lang, kay grade 6 lang man yan na human. Because ang iyang pagkabata, o, oh, sa iyang pagkabata, Mami Lucky, kay, kuha naging siya ba? Kaya ba, ang gatabang naging siya sa ginikanan ba? Lisod na ganyang magdama. Mataw, tas bukid nga, ang atong panginabuhi, puro rasa pag-uma. So, siya nahimong sakripisyo karon sa iyang parents, tabang sa iyang ginikanan, at the same time, maulaga sa mga igsuon para makaskwela og tarong.
2: Yes.
1: Hatod sa eskwelahan, siya magprepara sa mga pagkaon, na sanay siya nang kinaiya Mami Lucky until niabot sa panahon nga nanay kanya-kanyang pamilya iyang mga igsuon. Even to the point na siya mismo ang iyang kaugalingong pagminyo na kompromiso kay itabang lang sa igsuon. And niabot sa punto nga bisan man ang igsuon, nakuha gihapon nga ilaron siya. So nahibalaan niya nga dili dai tinutong pagpangilad sa igsoon o dili dai tinutong giingon sa igsoon nga ah namatay na ako ang anak ko ya ay nalagtabang murag kanang gipakonsensya pa sa maayo ba no grabe ha kasalbahe sa ninga tao eh. Mo na to istoryahan karon. Si Nanay Victoria Balaod nomina sa programa, si Owen De Los Santos nakaantabay sa programa, si May Fronda ng Santa Josefa. Amo ni nawala ang signal sa Santa Josefa. Sa Facebook na lang pamina May Fronda. Si Tangol Rap Montenegro namina sa programa, si Benito Flores Montenegro namina sa inyong programa, Gaduenduyan diri sa Barangay Parang, Tubihon, Cantilan, Surigao del Sur.
2: Oy, may pa kanyo Gaduenduyan ra kadiha.
1: Oh, lamias kinabuhi nimo da tayo. Oy. Ah. Si John Real Tumamao, maraming salamat ng Davao del Norte. Shout out po sa inyong tanan dia. Okay, mami lagi.
2: Ito ang mga nag-message dito, Captain Jake. Saludo ako sa iyo, Rodel. Kung may darating man na babaeng magmamahal sa iyo, please don't close your door. Yeah. Have a partner in your life.
1: Tama, very good.
2: Oh, nanay, si Mayo Saiz. Mayo Saiz. Rodel, if that is your goal or decision in life, much better. Think positive and pray always. Whatever you do, God will be with you always. Mabuhay ka sa iyong pananaw, sa iyong kasinatian, kasi di ka nagpadala sa maling desisyon. Continue your journey in your life and you can find someone better than everyone who makes you feel down.
1: Aba, si Mayo Saiz. Inglesan, madali Mayo Saiz. Eh.
2: Kanang sunggo, masantaan niyo.
1: Marabi.
2: Sungguhan, masantaan niyo.
1: Salamat, Mayo Saiz. Ayan.
2: Ubahan. Napa ba? Katulong man Captain Jake so far, natabunan na at umuban na rin.
1: Si Jennifer Jennifer Janiel Bliss, namina sa itong programa diya sa Sorala, South Cotabato. May Magnum si diya sa Sorala, mga butika na ito diya ha. Salamat sa inyo diya.
2: Mausap na po rin yung tonal daw.
1: Basta mga taga Sorala, naan diya sa inyo mga butika ang Magnum si.
2: Yes.
1: Ang mabakal sang Magnum si diya ila Michelle Bodega.
2: Yes, yeah, sa Michelle Bodega.
1: Sige mami lagi.
2: Ayan, para sa akin Rodel, sa kinabuhi na to, Captain Jake, no? Nahimo, nga nung na may mga taong mangilad.
1: Yeah.
2: Diba? I think ang pagpangilad sa usa ka tao out of something na gusto nila makabuot sa ilang kinabuhi nga, na sila'y nakita nga mas madaling pamaagi, which is kanin pagpangilad.
1: Ayun.
2: Could be a lifestyle, kanabi taong gusto ni mo mapakita sa umang tao nga napagkaingon ani, that's why mangilad ka. Or na kay mga butang sa imuhang na gusto ni mo nga gusto niyo maabot dire-diretso pero naagi sa pagpangayo sa laing tao.
1: Yeah.
2: Sa
1: imisuon. So, tendency, makapangilad job ka kay gusto lagi ni mo nga makakuha og tabang.
2: Makakuha og tabang. Mm-hmm. Or, hindi ka marunong humawak ng pera.
1: Ayun, yan. So, yan.
2: Yan, isa rin sa mga dahilan niya. Kung ako, sa sitwasyon ni kanang Captain Jake ni Rodel, na yung mga tao yun nga mahimong abusado kapag kita mismo ang mutugot sa ilaha nga ipagpadayon nila ang ilang pagpangilad o ang ilang pag-abusar sa atoa. So ako, isip po sa ka-igsuon pod, Captain Jake, na yung mga igsuon pod. Pero ako naingon nga, ako mga igsuon, mga abusado, no? Pero, pero, nagita yung mga panahon sa kinabuhi, Captain Jake, na mutabang mangita sa ato mga
1: yes.
2: igsuon.
1: Tama.
2: Labi na sa panahon, Captain Jake, kakahibaw ka, nga nanginahanglan gid sila. Pero, ang pangutana diha, hangtod kanus amang yun ta mutabang sa ato mga igsuon. Or hangtod kanus amang gid ta muhatag og tabang sa mga taong nanginahanglan. Dapat ba every time nga nasa problema, pag mga silag tabang, duulon kanila, maduulan ka diretso? The moment nga wala ka nag-set og boundary sa mga tao nga mga tabang sa imuha, that's the moment nga maabuso ka. And isa sa mga makita nila din ha, nga okay lang naman si kuya, okay lang naman si ate, mo tabang sa ako ah. Hindi li clear ba, Captain Jake? Dili clear nga mutabang ko, pero dili sa panahon nga adlo-adlaw nga mangayo ka or sa panahon nga kinahanglan gyud mo diri-diretso. Nilingon ana, kailangan pud ta mag-set og boundary kay para aron dili ta maabusar sa mga tao nga naga-take advantage. And ang sanay tabo karon, this is actually kanang naga-take advantage gyud mo igsuon sa imuha and actually dili na siya maayo pud kay dili ni mo sila matabangan pud, Captain Jake, nga maningkamot og ilaha lang. So para kay Rodel, tama ra man imong gibuhat, detach ka sa mga tao karon, taga set og boundary sa imong kinabuhi para dili ka maabusar sa mga tao. And to all people po, sa mga tao po karon nga naminaw, Captain Jake, nga naka-experience og ingon ana, kanabi tong maglisod, Captain Jake, nga unsa man ako ni pagdili sa usa ka tao, kay usahay mangod pag modili ka sa usa ka tao, pwede nga ingon nga nagbag-o na ka, dahil ka sulti ba?
1: Dalo na ka.
2: Dalo na ka. Raganang, dinalay ka maduulan, may puto sa una. Diba? Normal lang yun na nga makadungog kag maayong storya o di maayong storya sa usa ka tao. Mga ginadawatan yun na nato na nga makafeel o makadungog yung tagingon ana. Pero the moment nga butang nga ni mag-boundaries, for sure anak Captain Jake. Dili na na sila dayon maka dali-dali og ingana sa imo. I-avoid na to ang pag-abusar sa mga tao. Kumbaga tudluan lang nato sila kung unsaon ba. So for me ta mara na kanang ano Rodel para na pud sa imong kaugalingon ang imong iisipon karon. And ayo nga nga dili nga i-close na ni imong door nga dili na jud kay ani na jud ka permanente nga di na ba magminyo ana
1: go. Alam mi ra gihapon to na kay
2: bitaw. Alam mi ra gihapon tong na kay 45 days nga balot.
1: Ay ay ay ay ay.
2: Arang sa nay. Aday bitaw. Bugay bugalon kasi aw gini ni 45 days nga balot. Dami ta tinuod.
1: Na naman ay kuno na naman ay sungunang.
2: Pero sa tinuod lang tama to Rodel. Tagai og chance ang imong kaugalingon. Mm. Dili lang puro laing tao. Kanus anday na to at imano na nga tong kaugalingon kanang panahon nga kita na lang magbilin, mabilin. Lami magitong na ay makauban sa kinabuhi kap.
1: Tinuod, tinuod.
2: Diba? Lami kap nga makauban ko.
1: Tinuod.
2: Oo. Oh, diba? Oh,
1: lami gina na kay kapartner.
2: Yes.
1: Ang kwa na ang word is katambayayong.
2: Katambayayong. Oh. Kauban ni mo magduyan-duya.
1: Katambayayong. Mga pikas morning na kay kastorya.
2: Oo.
1: Oh. Katambayayong. Ibig sabihin katuwang. Ayan. Katuwang. Kasama. Ayan.
2: Kauban.
1: Kauban. Lami gina yapon nga na kay partner.
2: Sa hirap at ginhaw.
1: So ayaw lang tuldok eh. Kasi siguro I guess na ni siya sa mga late 40s ang edad.
2: Sa stage lang siguro niya siyang kinabuhi karon Captain Jake. Nakaisip lang siguro siya mga
1: kapoy na ko.
2: Kapoy na ko. Oy, ganang maragay na good.
1: I mean, normal. Pero I would suggest na dili kuan, dili i-close
2: ang door.
1: Oh, kasi lami ragyapon itong mubuo kag imong kaugalingong pamilya. Lahirap po itong nakikaugalingon imong asawa. Lamira po ng kinabuhi nga na kay mga anak po. Malay mo, makasawa kag younger sa imo. Kay, of course, late 40s na ni mami laki. Kung magminyo ni siya, kaedad niya, di na ganyan siya makaanak.
2: Oo.
1: Late 40s naman siya. Kung kaedad niya, yaminyon. Malay mo, maminyo dahil kag mas younger sa imo later on.
2: Mm-hmm.
1: What if makaminyo ka og 25 anos? O di ba ka, mga nasa 30?
2: Mm. Ah,
1: pwede pa ka makaanak.
2: Mag-anak ko.
1: Pwede pa makabuog ka o galingong
2: pamilya. Lahirap po yun, Captain Jake, kung nakay sariling ikaw. Kanang,
1: anak.
2: Kunya, lahirap po ang responsibility sa kanabitong responsibility na mo sa imo mga igsoon sa imong anak. Lahirap yun. Kung sa imong mga anak, mag-fulfilling kaayo.
1: Fulfilling. And so, lami po nga kanang imong effort paduong sa imong kaugalingong pamilya. Ano ba? Diba? Nang ningkamot ka, nagkugi ka, nakayabot para sa imong anak. Para sa imong asawa, lahirap po to. Kung malipayon kang gatabang sa imong maigsoon, mas malipayon ang kasing-kasing kumpara sa imong kaugalingong pamilya. Ana na siya.
2: Yes.
1: Anyway, ana, wapo nang pangutana o wapo nang diskusyon, no? Wapo nang pagtulunan o wapo nang story karong adlaw nga ato ang madungog nga gwapo nang story karong adlaw so that kita karon nga naminaw kung matinabangon ka o ikaw po ng tipong tao nga palangayo ka makakatun sab ka hangtod asa ba yun ang pagtabang ayan so naanatayan nga mga story kani adto mga milapi
2: different asa
1: oh different lang ang dagan sa storya but ang same scenario ba kana bang sobrang pagtabang imagine ang sakripisyo nato kini mag mga breadwinner mga kaibigan ato so ning diri sa taagi ha ato sa Himayon ato sa Himayon. Usually po mga breadwinner mga kaibigan, kanabitaw na sanay bitaw sa pagtabang nga nang train ba sa bata pa lang unahon ang laing tao, na sanay magudana kana mga breadwinner ba. And ang mga breadwinner lang makaralita ni kanabitaw na sanay ta nga mas ipagpauna ang ubang tao kaysa sa atong kaugalingon. Mabitbit na to na hangtod sa nanakay mong kaugalingong kinabuhi, magminyo ng uban, mabitbit dia po na. Di dia po na malikayan because ang imong worry kanunay o ang imong i-prioritize kanunay ang kalipay sa imong mga taong minahal. Because mao na atong naandan, mao na atong nasanayan.
2: Filipino culture.
1: Yan, mao na atong familiar nga feeling ba nga. Familiar gay na, mao na siya familiar nga damdamin bitaw na to nga even to the point nga bisag wa na ato.

0: ibang tupi.
1: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba.
0: Palitan ako ni mog magnum sa herbal tupi.
1: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot gyud ko.
0: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og magnum sa herbal kopi. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum sa herbal kopi. Pagdali dito.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Emilyn Dabalos, galak sa bangkeruhan. Ay, nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas ko kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan.
4: Nagtusin mong itabangan nga. Nagastik yun kasi mong words. Dahatag kay idea sa ilang nga. Dili ka mo go beyond sa imong boundary. Diya lang kataman. Diri lang kataman. Muna'y nindot nga mahatag ang mensahe dito sa mga taong sigig pangayog tabang. Kada bang dunay boundary ba? Maramdaman nila nga di kumusobraan ni kay basing masuko na. Ayan, magkaroon sila o kahibaw sila asa napit ang borderline. Tama ba? Borderline, mami laki?
5: Tama. Boundaries. Boundary. Tama. Dapat mag-set yung kag-borderline.
4: Kanang borderline ba nga? Hangtod diha lang tamaan niya. Dili ka pwede mo cross, anak. Kung mo cross na ka diha, whoops, di na maayo. O di na dili na tama na sobra na, no? So, importante.

0: laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ng problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador Bio Kay Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo namang Magnum C capsule o kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung penom. Kasi karlaw, kapag kong inom, kalima, aneh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Impa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng hort ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka pancha og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na herbal nga ni di ba ta kuno gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Prudensya Altirado, tapos nagpanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ani Magnum C. Pagkadoong na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natay mga palatian ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon na po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Ino bisira, taga Matina Pangi. Mayong ako lawas kung makaano ka inong dyan sa lang kapsule o sa kape. Ang ako nga sakit nga sa ula, wala po ka tungar na. Mayara ko nga tritis, pero wala. Pero wala na magabati, wala ko nga bati tritis. Hindi po, mayong.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ipinabisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Mismang Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C Herbal Coffee na akong gibati. Anong namagultahe, kapuyon ko, bagikan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C Herbal Coffee. Kay kondisyon man akong lawat, hindi ko kapuyon. Wala lang laban ako ulo. Dako yung makatabang ang Magnum C Herbal Coffee. Pitibo po at umparato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Naulian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Emelinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nindot ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka matiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami naman tulog, lami naman bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senyor. San Jose, Torrel, Davao City. Tuka na kayo ng Magnum C Capsule o Kape. Tapos yung bata kamay, nawala yun. Kalawin sa kinon, nawala yun. Munang dinting, yun ako nainom. Kadadla yung pinom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, ane. Magnum C Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pero yung lamiya yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalinan o L3 Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday sir, normal kayo. Kailan niyo dang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko chay malunggay tas maka punch og sugar, maka regulate. Nalipay jud ko kay na herbal nga ni dibay ta kanu gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang kay healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Prudensya Altirado. Tapos, nagapan na po. Ay, kasulit na ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ako nagagamit ano yung Magnum C. Pagkadoong na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang natin mga palatiyan ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ino bisira, taga matinapangi. Mayong ako lawas, o makaano ka inong. Diyan sa lang, kapsul o sa kape. Ang ako nga, sakit nga sa ula. Wala pa akong latungar na. Biyara ko nga, arthritis. Karun wala. Pruway na mag-abate. Wala ko kong abate, arthritis. Tipo, mayong.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Pina Bisera, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yuday. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, lami, wapo, anya, barato. Naulihan ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
0: Di na gyud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: 3 o'clock.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

alas 3.21 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. So welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock right here in FM Radio 96.7 FM. Mayang hapon sa tanang mga kabaranggayan ng kalungsuran nga nakadungog din nga tuwang programa karong tak na may hapon kaninyong tanan. May gala ka vibes. Kinintak na hatod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Uriel Zamora Apsay. So ito na mga ka-vibes na ito nga naminaw niya. Mayang hapon kaninyong tanan. Pag-usab sa tanong mga nagtanaw karon sa itong FB Live, don't forget to share mga kapamilya, ka-vibes! Huwag sa inyong song request and greetings, pwede itong makumin sa itong hotline number 0951-220-0478. Huwag ko kapamilya, ka-vibes, 0951-220-0478. Katanan niyong mga... request ka pamilya ka vibes, no, pwede po nato i-comment sa tuang hat sa tuang FB Live, no, para mabasahan nato ini nga tuang programa karong hapuna. Mayong pagpaminaw mayong hapon usab diha sa mga kasilinganan diha nga nagpalibot nin sakop sa probinsya sa Davao del Oro, siyempre sa mga kasikbit nga probinsya Davao del Norte, Agusan del Sur ug del Norte. May hapon sa itong mga ka-vibes na ito na, ilamin na sa kugangan ng naminaw karong Gregorio Uyo del Peña sa kong usawa Richelle de la Peña Patay sa kong duha kanak Chelsea Jean og Chesley Jana. Mayang hapon og mayang pagpaminaw. At oras ka pamilya ka-vibes, alas 3:22 sa kahaponon. Tamantala 5 rin ang ito ang programang FMR, Favorite Mix of Rock.

0: and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon, mamahimong leader. Dili sa yon, ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag na probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalampuan sa Davao de Oro.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Daghala kaming nahurot ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas makakuan siya og sugar, makaregulate. Nalipay siya ko kay naiherbalingani, di ba? Taka panugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na nimo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents, but also pod para sa mo ang anak.
5: I am EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasulit ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang nakay mga palati ang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya, naparapon.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

Alas 3.58 sa kahapunon, kapamilya ka vibes. Mayong pagpaminaw at iro trimulta niyo guban sa mayong hapon ka vibes, Buroy Pats. Shout out Helen Cinco Vargas. Naminaw karon sa tuwang programa. Diya sa may Barangay Tamya, Compostela. Daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw. Ati Ruth Trimulta Niyog, nagpa-shoutout ng iyahang friends man siguro ni Ati Ruth Trimulta Niyog. Helen Cinco Vargas, mayong hapon o mayong pagpaminaw. May hapon sa tanang mga kabayabs ato diya sa may Barangay Tamya, Compostela. Ito ang Chairman Nuno Daragusa. May hapon sab kang Busamil Hadman diya sa may Purok Dos, Poblasyon, Compostela. May hapon sa tanang mga kabayabs na to diya sa may Barangay Ugao Pod, no? Mga kasilinganan, mga suking tig paminaw. Dina kang Kapitan Milagros Andanistal, mayong hapon kap. Iban sa tanang mga barangay pensionaris, mayong hapon sab kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. O sa tanang mga gawad na to diha, ang mga kukihan, aktibo o mga buutan, kayo, mayong hapon ka rin yung tanan. Samtang oras ito kapamilya ka vibes, alas 3.59 sa kahapon hatod ka ni Congresswoman Marika Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa Lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Magpadayon niya po ng ito ang programa kapamilya ka vibes, din sa programang FMR, Favorite Mix of Rock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 4:11 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Ug gibalik ang inyong programang atong programang FMR Favorite Mix. So brak ug aduna kitay cooler karong hapuna si Raul Masinaring na Barangay Kabinuangan, Libataan, Davao di Oro. Paabot ang imong mga mensahe karong taknaa ka vibes Raul Masinaring. Madungog na kakaroon sa kahanginan. Oh, sige na, okay na.
1: Sa kadyot lang yun, kadyot na kadyot. Nasama ni.
0: May hapon sa tanang mga kapamilya, kabibes sa tuliha. Sa may barangay Gabi, no, kang Sir Ruben J. Ripunti. O siyempre kang Kapitan Nunoy Lihano. Mayong hapon, Kap. Uban sa tanang mga barangay pensionaris diha, no, sa may barangay Gabi, mayong hapon. O kang Chairman Pari Ricky Hidurio, no, mayong hapon. Baysak family diha sa may Purok Dos, barangay Gabi, ug sa

sinahon family kang Kuya Arnel Sinahon, no? Maayong hapon o daghan kayong salamat sa pagpaminaw diha. Kang boss Artemio Mabaw, maayong hapon diha boss. Uban sa tanang mga kasilinganan ni mo diha, nanaminaw din hi ka na to sa tuwang programa maayong hapon. Sir Ben J. Ripunte, kang Ma'am Nining Ripunte, Kuya Bins at Iabing Nilnil og kang Bibi Tali, no? Maayong hapon og maayong pagpaminaw. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Dini nga to ang programa dinhi sa FM Radio 96.7 FM. May hapon usab sa tanang mga ka-vibes, kapamilya na to diya sa may barangay Syukon, kang Parts Junril Osul Bilyazon, mayong hapon ni Parts. Tuy-tuy Underground, Marvin Ladika Kukamas, ug siyang wife, si Chacha. Dundun Vivura, mayong hapon niya doon. Kang Ayok, mayong hapon niya. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Uncle Albert Acido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, ug siyempre kang Nanay Buging ug Tatay Rudy, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras ito, kapamilya ka-vibes, alas 4.14, magpadayon kayo po ng atuang programang FMR Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM.

0: Alas 3, alas 4, 16 sa kahaponon ka pamilya ka vibes. Hatod ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabango. Engineer Governor Alma Manglong. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Kaduna kita'y cooler karong hapon na ka pamilya ka vibes. Atong kapamilya ka vibes dyan sa may barangay Kabinuangan, New Bataan, Davao de Oro, Raul Masinaring.
1: Okay, sir. May hapon, sir.
0: May hapon.
1: Init kayo sa New Bataan.
0: Oo.
1: Kado sa New Bataan, Randaydos ka init. Init ka sa number ha, dili init na ban. Dihatan niyo ha, Randaydoso. Samo, Randaydos. Tignita, init kayo.
0: Shoutout na yung muhang mga kuandya, mga kaila, ipa-shoutout.
1: Okay, mayong hapon sa tanan, sa Naminaw. Naminaw sa taron ha, kaya kadali na, kaya busy kayo. Busy po sila. Patabot pa rin may busy. Isa itong kuhan na, anang, niya ko napisi-out karong hapon ha, sa pinsala nga din ako maapod. Kaya kasi bumiga nga. Mga katahuran sa itong mayor na dari sa Nibataan. Wala si mayor ganina, ang mga dinakaw. Natin niya ito ganina, dinakaw. Pag na dire, si Vice Mayor, nasa member, happy birthday ni Kapitan Jack Navasa, labi kaya ni Screen, sa Screen. Mayong hapon ka, happy birthday sa inyo karoon na dito Mr. Hissiot. Nagpasalamat ko sa namalit sa gulay, na karunga po na, abita ni Maurot. Ako grateful ako ni si Dr. Carvalho, bagong doktor, magigal sa Davao. Niya po siya dito sa 200 Davao de Oro. Salamat, Carvalho na doktor. Si Dr. Rao, nainanita, wala dito rin, 200 Davao. May kulit pa mo uli. So, kung kapalang mong kwadro, manawag siya sa kuwaw na ito ayo. Ato po ang isa ito, si ako ang amigo ni. So, sa kanin mo, kung sa kuwaw mo, kika, huwag na ko ibang ibate. Dr. Gida, o God. Doktor Gida o Doktor Pika. Ako talang siguro sir, may usapos sa talang, kaya nga, ibisi kayo kung karunga po na.
0: Okay. Dagang salamat. Ka-vibes Raul Masinaring ng Barangay Kabinuangan, New Bataan, Davao de Oro. Sa tanang mga kasilinganan niya diha karunong naminaw ni nga ito ang programa mayong hapon kaninyong tanan. Dagan kayong salamat yod nga way puas nga naminaw dinhi sa ito ang programa. Sa 96.7 FM mayong hapon kang ka-vibes Tidalia Opamin Panos diha sa may Barangay Canada. Naway puas nga naminaw nini nga to ang programa no, from sign in to sign off. Daghan kayong salamat Tidalia Opamin Panos ug mayong hapon sa tanang mga kasilinganan nimo diha. No, mayong hapon kang Ate Ruth Trimulta Niyog. Mayong hapon dati uban kang Bibi nga yung kauban di asayahang panimalay. At ang oras kapamilya ka vibes, alas 4:19. Magpadayon nga po ng atuang programang FMR. Favorite Mix Sobra.

alas 4:36 sa kahaponon, kapamilya ka vibes atod ka na to. Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayog, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes ito diya sa may DDOPH Montivista kang Kuya Luloy Isabilo Birana. Mayong hapon diya, uban sa imuhang pamilya. Siyempre kang Jujuy Gukong alias Ruben Canoy, Glenn Domingo Itit, Raymundo, Lorabert Ogren, Lotlot. Pagmayang hapon usab sa tanang mga kapamilya ka-vibes na to diya sa mayuko sa Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane Pipito o Jik-Jik Dagat. Salamat! Mayang hapon usab diya sa may poblasyon na Bunturan. Naglanog-lanog ang to ang programa diya. Mayang hapon diya sa may public market no sa Gulayan, Karnihan, Isdaan. Mayang hapon kanyang tanan diya sa mga grocery store, supermarket. Mayang hapon kanyang tanan. Para mga naminaw nini nga ito ang programa, maayong hapon kaninyong tanan. May hapon sab sa tanang mga ka-vibes na ito diha sa may Group 1 Barangay Ugano. Sa ito ang kagawad diha. Kagawad na ito. Kagawad bus Danny Digal. Maayong hapon. Uban siya mga kasilingan diha. Kang Nung Alan Gulayan. Maayong hapon. Ting lamia sa tuba ni Nung Alan Gulayan. Ay. Mayong hapon o siyempre sa tanang mga kagawad na to da, no? Mayong hapon kanyang tanan kang kagawad Manoy Sherwin Turintira di sa may Purok Dos, kagawad Bus Raymond Arangcon o siyempre kang kagawad ati Ason Pontevedra. Mayong hapon sab kang Bus Felix Pontevedra di sa may Purok Tres Barangay Ugao. Mayong hapon sab kang Bus kagawad di sa may Purok Five kang kagawad Dennis Musog, kagawad Manoy Alex Mante. Tara mga kasilingan nandiya, Bastillada Family, ka Ate Dayang, ka Uncle Ever, na naminaw nini nga tuwang programa karungtak na maayong hapon, kang Tatay Tibong ug Nanay Idna. Siyempre kang nang Titang Panganoron, sa mga kasilingan nandiya, kung si Doy Redubli, kang nang Bibi, nung Undo Herona, maayong hapon ng mayang pagpaminaw sab. Tara mga ka-vibes na ito diha, maayong hapon kaninyong tanan. O siyempre ang magpadayon ka po ng ato ang programa Kapamilya Ka Vibes dinhi sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Kumanining pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri-tips, kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricole tip, hatod ganinyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Si Pinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C, lami yun ay. Lami akong pamati sa akong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alas 4:56 sa kahaponon, kapamilya ka-vibes! Daghang salamat sa pagtanaw kang ka-vibes! Jerry Alcala, mayong hapon dol, pa-wash out sa Alcala family diha sa may Purok Tubi, Marville, Mangayon. Daghang kayong salamat! Ka-vibes, Jerry Alcala, no? Nga nagtanaw ko siya sa tuwang FB Live, ug na minaw nini nga tuwang programa. Daghang kayong salamat! Ka-vibes, Jerry Alcala. May hapon sa tanang mga nagpabiling na minaw nining ato ang programa, mga kasilinganan, kapamilya, ka-vibes. Daghan kayong salamat. Pa nagitay igong oras, kapamilya, ka-vibes. Nagdumili ng tanan. Magpadayon kaya po ng ato ang programa. Ugmang adlaw sa susamang oras ug istasyon. Alas 3:00 to 5:00 sa programang FMR, Favorite Mix of Rock. Daghang salamat kaninyong tanan sa tanang mga naminaw karon diha. Ilapin na diha sa may Barangay Sukun, mga suod nga higala na to diha. Kana ka-vibes. Parts Junril Usul Bilyason, Toy Underground, Marvin Ladika Kukamas, ug kang Cha-Cha, ug siyempre kang Ayok, Uncle Albert Asido, maayong hapon kaninyong tanan kang Tatay Rudy ug kang Nanay Buging. Para kita igong oras, kapamilya, ka-vibes! Ug mga adlaw mag-umanuban gyapunta, alas 3:00 to 5:00 nining ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay, SB Member Uriel Zamora Apsay, sa ngalan sab sa tuwang mga kaubanan dinhi sa FM Radio. Sa ngalan sa tuwang Station Manager Jason Urbuda, Tulit Suro Sales o Gisa Adorna, o kininyong ubos ngay galas kahanginan, kapamilya, ka-vibes, Budoy Pats, manamilit o muingon, amping ta kanunay og dalaygo ng Dios. Bye-bye!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Habang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan, ha, sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. Ako po si Marvin, 55 years old from Tandag, Surigao del Sur. May hypertension po ako. Lagi pong mataas ang BP ko kahit minsan wala naman po akong nararamdaman. Minsan, medyo kinakabahan po ako kasi may history ng stroke ang tatay ko. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay product para sa condition ko? Alright, Tatay Marvin, no, ang hypertension ay isang chronic condition na kung saan ay laging mataas po ang pressure po ng dugo ng arteries. Kapag hindi makontrol po ito, maaaring magre-resulta po talaga sa stroke, no? Even some of heart attack and even some of kidney damage. Ang dahilan po nito ay ang kombinasyon po ng poor lifestyle, stress at imbalances hormones at pati na rin ang blood vessel cells. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay capsule dahil ito ay may turmeric, garlic, cinnamon, mga natural vasodilators na tumutulong na mag-relax po sa blood vessels at nagpapababa po mismo ng blood pressures. Kasama rin po ang implant at serpentina na may epekto rin sa blood sugar regulation dahil sa mga uncontrolled sugar ay mataas din po ang chances na magkakaroon ka ng hypertension. Samantalang, ang EXL Makabuhay black coffee naman po mga kamakabuhay ay may purple kern, mangosteen at guava na may mataas po na antioxidant at polyphenols. Ito ay tumutulong sa vascular health, cholesterol balance at circulation. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 2 times a day before meal and of course monitor your blood pressure regularly. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay black coffee one sachet once a day, best in the morning. Tandaan po natin po mga kamakabuhay, limit salt intake. Iwasan po ang processed food, maglakad-lakad o mag-exercise 30 minutes araw-araw. Bawasan ang stress at siguraduhin sapat po ang tulog. Sa tatlong kondisyon na ito po mga kamakabuhay, from asthma, malaria recovery at hypertension, tandaan po natin kailangan po ng katawan ng immune modulation, anti-inflammatory support at antioxidant defense. You know what, ang EXL Makabuhay capsule ay parang daily defense shields na tumutulong na ibalanse ang immune system at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Ang EXL Makabuhay black coffee naman ay nagbibigay ng dagdag energy, circulation support at cellular nourishment. Kapag pinagsama po ito, hindi man po ito gamot pero nagsisilbing malakas na katuwang para maagapan ang sintomas, mapapalakas ang ating katawan at mabawasan po ang risk ng komplikasyon. Alright mga kamakabuhay, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan pero gusto man namin po basahin ang lahat ng inyong mga katanungan pero limitado lang po kasi ang oras ng programa na meron tayo. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng nagpaabot na katanungan ay titiyakin po namin, masasagot po namin na kinakailangang gabay para sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po sa inyo na mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag nating hintayin na bumigay ang ating katawan bago natin bigyan ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po natin na alagaan ang ating sarili. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala na ang tunay na kalusugan ay hindi lang na nakikita sa physical na katawan kundi sa ating buong pagkatao, katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness comes. Huwag nating hintayin na may dumating na sakit bago natin pahalagaan ang ating kalusugan. Maging proactive tayo, kumain po ng tama, magpahinga ng sapat, iwasan ang stress at gumamit ng mga natural na paraan para mapanatili ang kalakasan ng ating katawan. Kaya gawin natin araw-araw na investment ang ating wellness. Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kayang nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang katawan natin ay regalo po ng Diyos. Kaya alagaan natin ito na may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod muli, always remember, stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
1: What's up, Doc?
2: What's up, Doc?
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subo na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko magikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68th Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na, may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
0: Arangkada na!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
0: Arangkada na!
3: Arangkada Nasional!
2: Arangkada!
0: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
2: Arangkada!
0: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
2: Arangkada!
0: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
2: Arangkada!
0: Arangkada na!

0: August 17, 2026, Lunes. Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Doble ingat po, mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTB Manila Facebook page at PRTB Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Bataljones, ako po si Jeffrey Herdaez. Ito ang Arangkada Balita. Ilang lugar sa Metro Manila at karating lalawigan nalubog sa baha dahil sa hagupit ng habagat. Pambabato na ilang kabataan sa dumaraang sasakyan sa Tacloban City nakunan sa video. Unang hostile witness ng prosecution na numpa sa impeachment court. Paglilitis ngayong araw maagang natapos dahil sa sama ng panahon. Batang nahulog sa hagdan sa Davao City, nasalo ng kanyang tiyahin. At dagdag presyo sa presyo ng mga produktong petrolyo, kasado na bukas.
0: Binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karating kalalawigan dahil sa pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan simula pa kaninang umaga. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
2: Sa kasagsaga ng malakas na pag-ulan, kaninang tanghali, tumaas din ang baha sa ilang mabababang lugar. Tulad dito sa Mother Ignacia at Surgeon Isguera sa Quezon City. Sa video na ito nakuha ni Billy Duarte, makikita kung paanong nalubog sa baha ang Mother Ignacia at Surgeon Isguera. Makikita pa sa video ang mabilis na pagtawid ng tubig. Umabot na ang baha sa labi ng isang gusali sa panulukan ng Ignacia at Isguera. Sa EDSA Centris, hindi makausa ng mga sasakyan sa magkabilang lane dahil sa takot na suungin ng baha. Nang mistulang ilog ang EDSA Corner Mother Ignacia dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa San Francisco del Monte sa Quezon City, kitang namamangka na ang mga residente sa West Riverside. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ang barangay Damayan na nakaranas ang pinakamataas sa pagbaha na umabot hanggang baywang o 37 inches. Sa videong ito ni Eris Makasaet, tumirik ang isang pampasaherong jeep sa gitna ng baha sa Espanya kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Kita naman kung paanong nahirapang tumawid ang mga tao dahil sa gutter deep na baha sa Calao Avenue sa Maynila. Kahit ang mga sudyante sinuong ang baha makatawid lang. Sa Pedro Hills sa Maynila, kitang binahana rin ang kalsada na ikinabagal ng usad ng mga sasakyan. Sa Taguig City, kitang binahana rin ang Loton Avenue. Sa post ni Omar Al-Abeidani, binaha ang Chino Roses Avenue sa Makati City. Hindi makalusot ang mga motorista at pedestrian dahil sa taas ng tubig. Sa Marikina, umabot hanggang second alarm ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa San Mateo Rizal, makikita sa CCTV footage sa Kambal Road gitnang Bayan 1, halos matakpan ang gulong ng masasakyan sa pag-apaw ng Sapang Labo Creek. Sa Cainta Rizal, Barangay Brookside Hills, San Isidro, kita ang pagragasa ng baha sa lugar. Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Nalubog ang maraming lugar sa Metro Manila at karating lalawigan. Humupa rin ito pero nagdulot ng matinding traffic. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa pagbaha sa Metro Manila at sa traffic sa mga oras na ito mula mismo kay Chairman Romando Artes. Nang MMDA, magandang hapon po, Chairman Artes. Welcome po sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon po sa inyo at sa inyong taga-subaybay.
0: Okay, Chairman, kumusta po ang current situation ngayon sa ating mga major na thoroughfares? Ano? Alin po yung mga lugar na dapat iwasan ng ating mga commuter at alin naman po yung mga passable pa?
3: Halos malaking portion naman po ng Metro Manila ay passable na except some areas in Manila and Quezon City. Pero generally, nadadaanan naman na po halos lahat at humupa na naman po yung baha. Gusto ko lang pong i-emphasize na yung pong bumagsak na ulan sa atin ay napakalaki ng volume. In fact, sa monitoring po natin sa Science Garden observation ano po natin, station, in 5 hours po between 9 a.m. to 2 p.m., 201 millimeter po ang bumagsak. At ang bulk po niyan ay between 12 noon to 2 p.m. na 138 mm. Kung ikukumpara po ito sa Ondoy po 455 mm. Within 24 hours. So talaga pong napakalaki ng volume na ng ano at overwhelm po talaga yung ating river system, yung ating pong mga creeks and even po yung drainage system natin na nagdulot po ng pagbaha sa maraming lugar po sa Metro Manila.
0: So buti na lang po no Chairman medyo tumigil sa ibang parte ng Metro Manila dahil kung nagtuloy-tuloy ito, sabi niyo baka mas matindi pa sa Ondoy.
3: Ganon po, pwede po mangyari kung nagtuloy-tuloy. Imagine niyo yung 2 hours po, 138 mm. Kung additional na ganito po ay Ondoy level na halos po ito at mas mabilis dahil imagine niyo almost half na po noong Ondoy level in 5 hours na yung sa Ondoy po ay 24 hours bago na achieve yung 455 mm.
0: Opo.
3: Kaya po siguro ganyan din po yung level talaga na pagbaha din po sa maraming lugar dito sa Metro Manila.
0: Ito nga po yung video natin nakikita live mula sa Marikina City. Itong napapanood po natin ngayon. Well sir, ito pa nga chairman ano, wala pang ang bagyo. Habagat to, di ba? Ay hindi siya.
3: Opo, habagat lang po ito, pero ang isa po sa ma-factor din yan. Last week po kasi, sobra din po yung ulan. In one week, halos yung buong month po ng August na equivalent ay naibuhos na. So, saturated na po talaga yung kalupaan natin dito sa Metro Manila. At yung capacity po niya to absorb yung rainwater ay talagang napakababa na. So, talaga po magra-run off water. Halos 100% na po noong inulan today. So, kaya po rin siguro na aggravate yan pong flooding situation natin dito sa Metro Manila.
0: And also as an observation rin chairman, ano yung mga magulang kasi kanina marami ang na traffic at na perwisyo dahil biglang nag-suspend ng klase. Gayong nasa eskwelahan na yung kanilang mga anak. At isa nga
3: po sa stranded.
0: Paano kaya ang pwedeng gawin? Kasi nandun na yung mga bata sa eskwelahan at sabi nyo nga, between 12 to 2 p.m., di ba, yung pinakamalakas, at dun nag-declare na sunduin na raw yung mga anak dun sa oras sa pinakamalakas yung ulan.
3: Opo, kanina po nagpulong kami sa pangunguna po ng Office of the Executive Secretary kasama po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ako po ay nagrekomenda na kung ang extreme rainfall ay darating midday at hindi naman po persistent, baka pwedeng i-reconsider yung midday suspension ng class and work. Dahil nga po ang nangyayari, pag nagsuspend ng midday, nasa eskwelahan naman na po halos lahat ng mga bata at yung mga nagtatrabaho. Ang nangyayari po ay pag lumabas po ng sabay-sabay, unang-una nagkukas po ng traffic and pangalawa po, lalo pong nasusuong sa peligro, lalo na po yung mga bata sumusugot sa ulan, lumulusong sa baha, sa kagustuhan din po makauwi kaagad. Ang problem po noon, marami din sa kanila ay na-stranded dahil limited po yung pampublikong transportasyon. At yan naman po ay kinoconsider ngayon ng OCD na siya pong nagre-recommend ng suspension ng klase. Yan po ay tatapos lang po namin pag-usapan kaninang hapon po yan.
0: Ayan po, sana nga po ano ay makapagbigay ng mas malinaw na direksyon tungkol po dito dahil sa totoo lang tama po kayo, lalong na perwisyo po yung mga bata, yung mga nagsundo at yung mga umuwi. Dahil lalong nga malakas yung ulan nung nag-suspend. Samantalang nung kung nasa loob lang sila ng kanilang mga eskwela, no, opisina,
3: mas safe, actually.
0: Sa totoo lang po, opo. So sana nakikinig rin yung mga eskwelahan natin at makonsider rin po nila. Learning experience po, no, itong nangyari talaga ngayon. Wala namang gusto na ganito po ang mangyari. Puntahan ko naman po natin.
3: Na-consider din po namin yan. Kaya hindi rin po kami nagsuspend today ng number coding despite the advisory na na suspended na yung work and classes. Dahil po napupuna rin po namin, pag sumabay po kami ng declaration ng number coding scheme, ay lalo po nagkakos ng traffic dahil marami pa pong karsada na hindi madaanan, tapos sabay-sabay pong lalabas, including yung mga covered ng number coding scheme for that particular day, lalo pong nakaka-bol-bol po yung traffic natin. Kaya we decided po na hindi kami mag-suspend ng number coding scheme po para mag-stay na lang po yung iba muna sa kanilang work or sa kanilang eskwelahan habang po malakas yung ulan at mabaha pa po yung mga major roads natin.
0: At ewan ko kung ako lang ba to o may ilan pong nakapansin na ang daming truck sa kalsada na sumabay dito nga sa pagbuhos ng ulan, sa pagsundo. Wala ho bang truck ban ngayon? At bakit nakalat sila sa kalsada?
3: Wala na po talagang truck ban ngayon sa Metro Manila except sa EDSA. Pinagbabawal po talaga natin yan. Pero wala po tayong truck ban sa Metro Manila sa ngayon. So baka siguro mas na-highlight lang kasi nga po one, siguro umiwas sila sa baha or nagpalipas po sila ng malakas din na ulan kasi kanina grabe rin po yung visibility, napakababa. Siguro umiwas sa aksidente. Kaya pagtila po ay sabay-sabay din po halos lumabas.
0: Okay. Gumagana po ba ng 100% ang ating pumping stations, Chairman, at mobile pumps ngayon? Particular dun sa mga baha-prone areas like for example, Parañaque, Las Piñas, Camanava?
3: Opo. Lahat po naman ng ating pumping stations ay gumagana. Yun lang po. Overwhelmed talaga sa volume po ng tubig. Like, yung pong bagong napagana na Sunog Apog na pumping station, nag-overflow po yung river. So, kahit po i-pump natin yung tubig, babalik din po. So, yung mga ganong instances po, yung like yung sa G. Araneta, despite yung bagong drainage system po dyan, na supposedly magpapablis ng paglabas ng tubig, nag-overflow din po ang San Juan River. So, babalik din po talaga yung tubig. Kaya po, talagang yung sheer volume po ng ulan ay hindi po kayang i-handle ng ating facility, noon pong ating mga river system, tsaka yung mga waterways po natin, as well as our drainage system po.
0: Opo. Meron po ba kayong libreng sakay ngayon? At kung meron po, saan-saan po ito?
3: Usually po LGUs po ang nag-deploy. Ang nag-deploy po ay Quezon City and Manila. Doon po kasi medyo may mga konting na stranded po na pasahero. On our end, naka-standby po yung ating mga libreng sakay na kung kakailanganin po ay ating pong i-dispatch. Again, nagre-rely naman po tayo sa request noong mga LGUs kung mag-deploy po tayo ng libreng sakay pa.
0: Opo. And last question na po, ano, Chairman, malaking sakit sa ulo pa rin ba itong mga nagkalat na basura at nagkukos ng clogging sa ating mga drainage?
3: Yes po, lagi naman po dahil unang-una, yan po yung nagpapabagal ng daloy ng tubig, lalong-lalo na po sa mga drainages po natin. So, again, lagi po kami nananawagan at hindi po kami magsasawang manawagan na sana po po tayo magtapon ng ating basura kung saan-saan. Dahil yan po yung nagpapabagal ng pagbaba ng baha. Pero sa ngayon po, patuloy po tayong naglilinis. kasama po yung ibinigay sa atin na tupad ni Secretary Tolentino, makikita nyo po sa lansangan niya na talaga pong naglilinis. Siguro po masasabi ko with pride na hindi po kasi kasama doon sa sinita ni Attorney Claire or ni Jose Claire Castro na mga tupad na nagpapa-picture lang. Sa amin po talaga pong nagtatrabaho. So again, malaking tulong po 'yan sa pagde-declog ng ating mga drainages.
0: All right, maraming salamat MMDA Chairman Romando Artes.
1: Umakyat na sa 23 ang bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. 15 sa mga nasawi ay naitala dahil sa landslide sa Benguet. 3 naman sa Rizal at Batangas at 1 sa Quezon at La Union. 17 naman ang naiulat na nasugatan at 1 ang patuloy na hinahanap.
0: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
4: They're already in place. Many of those measures are already in place.
5: Iyan ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang media briefing kung ano na nga ba ang nagagawa ng pamahalaan sa pag-iimbestiga sa flood control skandala. Mahigit 1 taon na matapos panggitin ng Pangulo sa kanyang sona ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalianan. Ayon sa kanya, marami ng kasong naisampa, ilan sa mga sangkot ay napakulong na habang gumugulong naman ang investigasyon sa iba pang opisyal na nauugnay sa anomalya. Samantala, ilan sa ipinatutupad na reforma ng pamahalaan ang pagpapalabas ng transparency portal ng DPWH para makita ng publiko ang mga ginagawang proyekto sa iba-ibang lugar sa bansa. Aniya, hindi siya magugulat kung ang investigasyon sa flood control ay umabot pa kahit tapos na ang kanyang termino sa 2028.
4: I sincerely hope it does because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve.
5: Dagdag pa ng Pangulo na napagtagumpayan na rin nila na mabago ang kultura pagdating sa flood control mess.
4: Is that we have then the people who have gone who are at, in detention right now who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
5: Nais ng Pangulo na tanggalin at tutukan ang discretion sa mga opisyal ng gobyerno dahil naniniwala siya na dito nagsisimula ang korupsyon.
4: I think is what we consider to be the administration's responsibility in fixing those processes so that discretion is not abused and is not exercised unnecessarily or not applied to illegal and wasteful activities.
5: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Hinihikayat ni San Juan City Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora ang publiko na maging responsable at disiplinado sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Zamora, dapat ay tumulong na ang publiko pagdating sa solid waste management. May mga solid waste management programs ang mga LGU sa Metro Manila. Anya, dapat magkatuwang ang LGU at ang taong bayan sa pagresolba sa problema sa basura. At Malacanang, higilit na walang kumpirmasyon ng umano'y hiling ni VP Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Marcos Jr.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
6: Yung talagang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukin butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
12: For keeps nga agri-tips. Ang yuta, kadugayan sa sige o tanom, posible mawad-an og soil nutrient. Aron kini malikayan, magplano para sa soil nutrient regeneration o pagpabalik sa sustansya sa yuta sama sa pag-crop rotation. Kini nga agricole tip, hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: This is FMR.
1: Ang lupet! Ang
2: gasa! Pinabulaanan ng palasyo ang kumakalat na impormasyon kaugnay sa sinasabing hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: Sa isang sagot sa...
4: Walang kumpirmasyon ng Malacanang sa napapabalitang hiling umano ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Palace Press Briefing, pinabulaanan ito ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro at sinabing wala siyang idea tungkol dito.
3: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
4: Nang matanong naman kung papayag ang Pangulo sa kahilingan ng Vice Presidente, sinabi naman ni Jose Castro na bukas ang Presidente na makipag-usap. Pero nilinaw ng Palace Press Officer na hindi lamang sa Vice Presidente kundi sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa Pangulo.
3: Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
4: Una nang sinabi sa kanyang podcast noong nakaraang taon na nais niyang makipagsundo sa mga Duterte. Para sa kanya, nais niya na magkaroon ng kaibigan at hindi kaawayan.
5: Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit na hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo.
4: Nais niya na magkaroon ng stability at kapayapaan para magampanan ng bawat isa ang kanilang trabaho. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mga kaarangkada, oy! Nagpagas na po ba kayo? Kasado na ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, bukas po yan. Batay sa computation ng Department of Energy, 2 pesos and 49 centavos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. 3 pesos and 48 centavos naman sa bawat litro ng diesel at 5 pesos and 1 centavo sa kerosene. Dahil pa rin po ito sa tensyon sa Middle East.
6: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing mahirap sila. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, mula 52% noong Marso bumaba sa 49% ang respondents na itinuturing ang sarili bilang mahirap o katumbas ng 13.6 million na mga Pilipino. Mula 35% tumaas sa 37% ang mga pamilyang nagsabing hindi sila mahirap, habang 14% ang nagsabing nasa pagitan sila ng mahirap at hindi mahirap. Bumaba naman sa 36% ang pamilyang itinuturing ang sarili nila bilang food poor o walang pambili ng masustansyang pagkain mula sa 42% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
2: Marami ang nagulat sa mabilis na pagtaas ng baha kanina sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan. At live po mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. Ami JM, kamusta na dyan?
7: Yes, Jeff, sa ngayon nga ay maulan pa rin dito sa bahagi ng Quezon City at kani-kanina nga lang malakas na buhos na ulan ulit yung naranasan natin. At ito nga yung ikinagulat rin kaninang umaga ng mga kababayan natin, mga kaservisyo natin, dahil ang bumungad sa kanila ay malakas na ulan na nagdulot rin ng matataas na baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
8: Malakas na ulan ang bumungad sa mga taga Metro Manila ngayong araw. Nagulantang ang karamihan dahil ang resulta ng tuloy-tuloy na ulan, kaliwat kanan na baha. Mabilis na umakyat ang tubig sa Panay Avenue at umabot pa ng gutter deep. Ang ilan sa mga nakamotorsiklo, inakay ang kanilang mga motor hanggang sa gitna ng EDSA para makatawid. Pero ang iba, nagmatapang at sinugod ang tubig baha kahit kalahati na ng kanilang gulong ang lubog. Nilusong rin ang mga malalaking sasakyan ng baha. Nabulabog rin ang mga motorista sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nang bigla ang umangat ang tubig. Sa loob lang kasi ng isang oras, halos bewang ang inabot ng baha dito. Nilusong rin kanina ng mga estudyante ang baha naman sa kalsada ng Espanya sa Maynila. Stranded ang maraming estudyante sa lagpasakong na baha. Sa sobrang taas naman ng tubig sa Taft Avenue, bangka na ang naging transportasyon ng ilan. Kita pa sa video na ito, nakalahati na ng gulong ng bus ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa bahagi naman ng Padre Faura na sinuong rin ng maraming motorista. Sa bahagi rin ng Taft Avenue, makikita na halos kainin na ng baha ang gulong ng mga maliliit na sasakyan. Isa pa sa naging resulta ng maraming baha sa Metro Manila, ang mala parking lot na traffic sa kahabaan ng EDSA.
7: Jeff, sa ngayon ay ito nga, nakakaranas pa rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City. At yung ilan na tanggap na natin na reports ay yung ilan ay mayroon pa rin baha sa ilang mga barangay dito sa loob ng Quezon City. At katunayan nga yan, dun sa huling impormasyon natin ay nasa 700 na mga individual na yung lumikas, at kakatumbas nga yan, Jeff, ay 200 na pamilya. So yun yung huling update natin dun sa QCDRMO, at sa ngayon nga ay nag-anunsyo na rin na walang pasok bukas. Jeff.
2: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
6: Nagsimula na namang bumaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, binigyan naman ng tulong ang mga kababayan nating binaha sa Bataan at Zambales. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
9: Bumuhos muli ang malakas na ulan na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan. Sa pinakahuling ulat ni Hermosa Mayor Ann Adorable Enton, umabot na hanggang tuhod ang baha sa loob.

0: David sa Zambales. Nananatiling isolated ang barangay Santa Fe sa San Marcelino dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal. Gayunpaman, nagsimula nang dumagsa ang tulong sa may 500 pamilyang apektado ng pagbaha sa barangay Santa Fe. Naglatag naman ng relief operation ang Department of Social Welfare and Development Central Luzon. Gamit nila ang isang chopper na naghahatid ng mga relief goods at congressional team ng Zambales First District para sa mga apektado. May mga pribadong sektor din ang nagsimula ng maghatid ng tulong. Ayon naman sa Zambales Provincial Government, pinag-aaralan na nila ngayon ang paggawa ng bagong daan para hindi na ma-isolate muli ang barangay ng Santa Fe. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nakunan sa video ang pambabato ng ilang menor de edad sa isang dumadaang sasakyan sa Tacloban City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
2: Kuha sa videong ito ng isang netizen ang dumadaang isang puting minivan na ito sa may bahagi ng kalsada sa barangay 107 New Hope Village sa Tacloban City gabi ng Biyernes. Nang bigla na lang kumuha ng bato ang limang kabataan at pinagbabato ang sasakyan habang hinahabol pa ito. Pero imbis na humarurot, dahan-dahan lang na umalis ang sasakyan at tila hindi inindaan ng driver ang takot na tamaan ito. Agad namang nagsitakbuhan ang mga kabataan matapos ang insidente. Napag-alaman sa ilang residente sa lugar na hindi bago ang nasabing pangyayari dahil meron ng iba pang motorista ang umano'y naperbisyo sa naturang trip ng mga minor de edad na ito. Ayon sa pulis, tukoy na ang 25 kabataan at agad na pinuntahan ng operatiba ang mga bahay nila. Pinayuhan din sila kasama ng kanilang mga magulang.
3: Meron na akong na-identify. Bali, nag-usap pa kami ng operatiba kung WCPD kung ano namin approach yung gagawin kasi medyo sa video identified talaga yung mga bata. Ang problema ng pasipis is minor de edad. Pagkakaalala ko is 13 years old.
2: Sa ngayon, mas pinaigting na ng kapulisan ang pagbabantay at pagpapatrolya sa lugar para masigurong hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Panawagan naman ang otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak nang hindi na makaperwisyo at magdulot ng takot sa mga motorista. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Isang patay na sanggol ang walang awang itinapon sa isang kanal sa Mandaue City sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark. Pasuit, Clark!
5: Nagimbal ang mga residente ng Zone Sayote, Barangay Paknaan, Mandaue City nitong Biyernes. Tumambad kasi sa kanila ang isang sanggol na itinapon sa isang maliit na kanal. Ayon sa unang nakakita sa sanggol, alas 3 ng madaling araw nang lumabas siya sa kanilang bahay para mamalengke. Akala niya ay patay na pusa lang ang nasa kanal kaya di niya na pinansin. Ngunit pagbalik nila, nilapitan nila ito at doon nila nalamang isa pala itong sanggol. Agad nila itong pinagbagay alam sa mga otoridad. Tinatayang nasa 8 na buwan ang naturang sanggol. Ikinasa na ngayon ang investigasyon upang malaman kung sino ang nagtapon sa sanggol. Kabilang na rito ang retracing sa mga CCTV footage. Agad bang dinala ang sanggol sa punerarya para sa maayos na burol nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nailigtas ng isang tiyahin ang kanyang pamangkin na nahulog sa hagdan sa Davao City. Sa video ni Rica May Dano, makikitang kumatok siya sa pintuan ng kanilang CR pero dahil may gumagamit, bumalik siya sa labas. Tiyempong nahulog ang pamangkin at nasalo niya ito. Walang nagawa ang bata kundi umiyak matapos ang insidente. Nangyari ito noong Agosto 10, 2026 sa Sasa, Davao City. Hindi naman nasaktan o nasugatan ang bata.
4: Kinundena ng Malacanã ang nangyaring pananambang sa Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong weekend. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
6: Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nitong Sabado, alas 4:45 ng hapon sa Barangay Bito, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bagamat ligtas si Makakuha at wala ring nasaktan sa mga security na sakay sa tatlong sasakyang tinambangan, kinundena naman ng ilang grupo ang pangyayari kabilang na ang Malacanang. Kaya nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang.

0: na ito. Ayon sa investigasyon, kakatapos lang ni makakuha na nanumpa bilang bagong pinuno ng Bangsamoro Federalist Party sa isang aktibidad na isinagawa sa Barangay Gambara, Mother Kabuntalan at pauwi na sana sa Cotabato City nang harangin ng di patukoy na bilang ng mga armado sa kapinagbabaril. Tiniyak naman ng Philippine Army na ang pananambang ay di makaapekto sa kanilang paghahanda sa nalalapit na barm parliamentary elections.
1: Since the start of the campaign period ng parang linggo, timing naman yung takbo ng mga activities ng mga candidates natin, mga political parties sa pag-iikot nila. Yun lang din na talaga yung time na siguro nataon na rin na nag-take out si ICM Makaku as president ng Bangsamoro Federalist Party. Baka pinano yun in time sa outtaking niya. Hindi natin pa makonclude this time or masabi this time. Unless alabas din sa investigation na siya nga talagang target.
0: Sa ngayon ay nangako si ICM Makakuha na magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa Bangsamoro sa kabila ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Maagang nagtapos ang 16th na araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, ano ang naging summary ng paglilitis natin ngayon?
3: Ninya, maagang ang natapos ang naging paglilitis ngayong araw, no? Alas dos pa lamang ng hapon ay dineklara na ni Presiding Officer Cheese Escudero na adjourned ang paglilitis kung saan iniharap nga ng prosekusyon ang nasa dalawang testigo. Mahigit 20 minuto nga ang itinagal ng pagtayo sa Senate Impeachment Court ni Marivic Pareha, Director ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Maagang natapos ang pagtayo ni Pareha nang pumayag ang depensa sa stipulation na ang 11 dokumento mula sa House of Representatives. Dahil dito, sumunod na nanumpa ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na nag-encash sa confidential funds ng OVP na nagkakahalaga ng 125 million pesos.
4: Gano'ng kataas? Gano'ng kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan, dalawang kahong ganyan.
5: Opo, Your Honor.
3: Nakabundle at nakabalot sa plastic. Ganito ay nilarawan ni Acosta ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na in-cash noong December 2022. Ang perang isinilid sa apat na bag sa loob lamang ng 11 ginastos. Nauna nang sinabi ni Acosta sa isang counter affidavit sa Office of the Ombudsman na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng maling paggamit ng pondo. Pero sa paglilitis ngayong araw, iginiit ni Acosta na si Duterte ang nag-utos na iabot ang pera kay Colonel Raymond Lachica, security officer ng Vice Presidential Security Group. Si Lachica rin umano ang tumulong kay Acosta sa pagbuo ng ilang dokumento gaya ng Fiscal Financial Plan, Accomplishment Reports at Liquidation Reports, kahit walang pirma si Lachica sa mga ito.
6: Wala sa Circular 2015-01, nakasulat dyan, na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan.
5: Yes, Your Honor.
3: Ito ay kahit isinaad ng Joint Circular 2015 na ang SDO na si Acosta dapat ang in-charge sa disbursements o pagbabayad ng mga pinagbilhan ng impormasyon. Bukod dito, kinwestiyon din ng prosekusyon ang hindi pag-specify ng mga aktibidad na paglalaanan ng pondo na nakalista lamang bilang good governance program.
6: Now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
5: Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires or million, kalimutan ko sir.
6: Okay.
5: Libreng sakay, yung financial medical assistance ba?
3: Kinuwestiyon din ng prosekusyon na tila pareho ang fiscal financial plan ng 2022 at 2023 na hindi specific ang mga aktibidad at magkaiba lamang ang pangalan ng programa. Niya, hindi naman na nagbaba ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga doon sa sub-judice rule. Doon pa rin sa post or social media post ni Attorney Armando Ligutan. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol ay ito ay out of respect dahil na din sa nangyayari na kasalukuyang pagbahanga sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At bukas inaasahan na magpapatuloy ang direct examination ng prosecution kay Acosta. Niya?
2: All right, maraming salamat, Angela Babad.
7: Naungkat ng leadership funds, pati rin ang pondo sa flood control program sa unang araw ng pag-inig para sa 2027 proposed budget o yung National Expenditure Program. Mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
8: Jeffrey, sama-sama ngang humarap ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan nga ng GBM, DepDev, GOF at DSP sa Kamara ngayong Lunes. Hindi nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kongresista sa pagkasanga ng deliberation para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mataas ng 6% ang panukalang budget sa susunod na taon sa halagang 7.2 trillion pesos. Kasama nga nangarian yung pagbabalik ng pondo doon nga sa kontrobersyal na flood control infrastructure na nagkakahalaga ng nasa 107 billion pesos.
9: Babatay kung may magkakaroon ng susunod.
10: Napansin ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino na sa 197 district engineering offices ng DPWH, 113 lamang ang may flood control projects. Paliwanag ni Budget and Management Secretary Kim De Leon, pinagbatayan lamang nila ang kanilang evaluation mula sa mga proposal na isinumite ng DPWH.
11: So on our part po, Madam Chair, Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
10: Diniretso na rin ng mambabatas ang kalihim tungkol sa leadership funds.
9: Now, another question, yung sinabi ni Secretary Bunoan na may leadership fund. Meron po bang leadership fund dito sa budget na ito?
11: Wala po, Madam Chair, Your Honor.
10: Nag-ugat ang tanong mula sa 49 billion pesos flood control allocation sa DPWH Central Office na pinagsuspetsahan ni Tino na halimbawa ng leadership funds. Iminungkahi na sa halip ibalik ang pondo ng flood control, ilipat na lamang daw ito sa pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Pero depensa ng DBM, mababa pa ang absorptive capacity ng DepEd sa 2026 classroom budget. Sa buong proposed 2027 budget, ang Department of Education ang may pinakamataas na allocation na nagkakahalaga ng higit 900 billion pesos. 10.3 billion pesos dito ay para sa teaching allowance at may sapat na pera rin para ma-sustain ang 10,000 allowance sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Samantala, ilang minuto pa lamang sa pagsisimula ng interpellation sa budget, kinwestiyon ni Navotas Congressman Toby Tiangco kung bakit hindi kasama sa schedule para sa pre-plenary deliberations ang budget ng Kamara. Sinigundahan ito ng ilang kapwa kongresista kagaya ni Deputy Speaker at Iloilo Congressman Janet Garin at Isabela Congressman Tony Pet Albano na nabahalang makakakain pa ito ng oras sa briefing kasama ang Development Budget Coordination Committee.
12: We are one with you, Representative Tiangco. Again, we've done so many reforms to promote transparency.
8: Jeffrey, sa pagtaas nga ng panukalang pondo, may kita nga na bumaba yung pondo ng mga tatlong ahensya nga sa ilalim ng DBCC. Yan yung DBM, DepDev at DOF. Ang paliwanag nga dyan ng DBM, binigyan lang kasi sila ng sapat na amount para ipagpatuloy itong mga programa nila na nauna ng napondohan noong 2026 pa. At sa mga oras nga na ito, nagpapatuloy pa rin ang budget deliberations ng Appropriations Committee para nga no, doon sa 2027 NEP. At kanina nga, nagbaba nga ng anunsyo ang Malacanang no, na alternative work muna daw ang mga government offices. Titignan natin kung susundin ba ito ng Kamara dahil kanina nga ganun na nga rin yung nangyari. Nagbaba kaninang mga alas 10 banda ng umaga ng announcement para ngayong araw ang Malacanang. Pero nakita naman natin nagpatuloy pa rin ang Appropriations Committee sa kanilang budget deliberations. Ngayon, kung matatapos ngayon ang DBCC at matutuloy ang deliberations bukas, nakatakda na humarap ang mga chairpersons nga ng PCSO at PAGCOR. Jeff?
7: Alright, maraming salamat, Marie Ocampo.
2: Sa gitna ng naranasang mga pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ngayong araw, ano nga ba ang dapat asahan sa panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin sa umaarangkadang balita ni Justin, ni Ignacio. Justin?
13: Hindi niya inaasahan pa rin na magpapatuloy ang mga malalakas na pag-ulan hanggang Huwebes. Ayon yan sa ulat ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang habagat ang buong Luzon at Visayas. Mayroon ding binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, mayroon itong medium chance na magiginap na bagyo sa susunod na dalawa pang araw. Ibig sabihin, posible pa rin ang mga pagbaha.
14: Umabot na hanggang dibdib ang tubig baha sa Maria Clara Street sa Quezon Avenue, Quezon City kaninang umaga. Yan ay matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat ngayong araw ng Lunes, August 17. Si Tatay Ronnie Unanan na residente sa lugar na abutan kung tila chill na lang sa baha habang nakaupo sa kanyang salbabida. Sabi niya, taon-taon silang binabaha rito.
15: Maraming naabot yung sign namin. Second floor.
16: Second floor.
15: Ano, abot na bahala yung lumipo sa inyong makaraan yung linggo.
16: Oo.
15: Ito, mas malalim mo yun ito. Kasi nung makaraan.
14: Ang kabilang kalye naman ng Maria Clara Street, ang Santo Domingo. Mataas na rin ang tubig baha. Hindi na ito passable sa mga sasakyan. Pero ang bus na ito, dahan-dahang sinuong ang baha, sakay ang ilang pasahero.
17: Ito naman po ang sitwasyon ng tubig baha dito sa J. Araneta, dito sa Quezon City. At ito po ang southbound lane. Maging ang northbound lane, ganito rin po ang sitwasyon. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan, may mga nakita tayo kaninang mga residente na taga dito lamang na kinukuha yung kanilang pagkain, yung kanilang in-order na pagkain dito bago magbaha, no? At pumunta na naman siya doon para dalhin yung pag-aayos sa kanyang bahay. At bit-bit yung kanyang in-order, umabot na hanggang dito yung tubig baha na kanyang nararanasan.
14: Ilang volunteers naman ang nag-rescue ng mga taong na-trap sa tubig baha sa G. Araneta Avenue gamit ang kanilang rescue boat. Nakausap ko si Dennis Peralta, isa sa mga volunteer.
18: Ano sir, saan ang ruta niyo sir?
19: Along Araneta. Actually, sinusulit namin Along Araneta. Retiro, Kalamba.
18: Hanggang saan na po yung tubig baha doon, sir?
19: Naglampas tao na po yan.
18: May susunduin pa kayo doon, sir?
19: Marami pa, lalo na yung mga natrap sa kotse.
18: Natrap sa kotse!
14: Kabilang sa nasaksihan nating na-rescue nila ay ang dalawang senior citizen, kasama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa NDRRMC, higit 5 milyong katao na ang naiulat na apektado dahil sa sakuna o katumbas yan ng higit 1.4 milyong pamilya.
13: Ninya, sa huling kuha natin ang update kaugnay naman sa lagay ng mga pangunahing daluyan ng tubig at dam. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Lamesa Dam, Punas, kung saan nasa 79.69 na metro na ang tubig. Alert Level 2 naman sa Marikina River matapos umabot sa 17.04 na metro ang tubig. Ang San Juan River umabot na sa 14.25 meters. Kaya itinaas na rin ito sa Alert Level 3. At kanina-nina naikot din natin yung ilang bahagi dito ng Maynila. No? At isa rin kami sa mga na-stranded dito sa Magsaysay Boulevard. Sa katunayan, isang oras din kaming naghintay. At sa mga oras na ito, dito sa Maynila, ay tila tumila na yung ulan. Pero gayunpaman, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Balik sa inyo, Nina.
2: Nako, maraming nga salamat at mag-ingat ka dyan, Justin Ignacio. At yan ang mga umaranghagang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
7: Ingat po tayo ha, patuloy po ang pag-ulan at pagbaha. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigalan na sipita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinalagyapon niyo higala si Kuya Arn ngayong ikaw ban sabay sa paghatag na usap o laing pagtagan sa laing tampo sa usap kalalaki nga si Jan. Lumulupyo kini sa Sultan Kudarat. Kumusta tanan taga Sultan Kudarat nga itong tigpaminaw diyang dapita? Mayong adlaw diya sa inyo ha? Salamat sa inyong pagpaminaw o ang inyong kabayan, ang atong sinder karon si Jan. Kumusta ka Jan? Ani ato ning tagag kinabuhi karon imong kaagi, manghinaot ko nga nakakaroon diya sa imong nahimutangan. Pero sa dili pa Jan, kumusta ang taga Sultan Kudarat o labi na usab sa tanan ng mga lugar nga naabot sa atong programa? Nagpadayon pa ba sa paggamit sa atong mga produkto? Nagpadayon pa ba inyong pagsalig? No? Sa tanan nga nagsalig sa atong mga product mahigala nga nakahatag ug mayong benepisyo, manghinaot ko ang hantod karon inyong ipadayon. Labi na katong nakatesting na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ipadayon lang ninyo mahigala sa paggamit sa atong Coffee Corn o pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-iisay gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Then regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw, no? Ug makaangkon ka nag hinadlok ka taas-taas sa pagkatulog nga oras sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na no? Dako na kinagtabang sa inyo ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos, tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siya ang Coffee Corn Purple na itong bag-o mahigala. Ang Coffee Corn Purple doon na usab kinidaghang benepisyo. Kay nga no, ang Purple Corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kinidaghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala na si malunggay nga sagol gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Hinumdumi niyo mahigala ha, ang spike makalit og taas. Ang sugar na tuog atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabii, no? Ang Coffee Corn Purple, sulayin ninyo mahigala, no? Mag Coffee Corn Purple kada adlaw. Sa lain bahin usab mahigala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga mo ipikto dayon. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayo lang niyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto dayon. Dili pwede ipareha sa silig. Ang pagpiga sa silig, muhalang dayon. Pero kini atong Turbo Max Coffee mahigala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto nini, enerhiya mahigala, energy nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gimbuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, duna usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag-isay dugang at tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang sagol mahigala napag-itsyay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-itsay dugang nga panax ginseng o horned goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din na, no? So layin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo ipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton o trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom, ha? Tagtunga lang sa siya ang inyong imnong tungao ninyo ang usa ka sasi para maistudyuhan ninyo kung unsay ipikto sa tunga sa sasi. Turbo Max Coffee sa igin magtimpla mo. Pero kung kulangan galing mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. Muna, gusto na ito mahigala, anam-anam mo na ito, no? Para mahibalaan yun na ito kung sa epekto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala sa tanan itong gimuhaton sa matag adlaw, dili nito malikayan nga daghang singot, nga manggawas, labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bungat, maulanan, mainitan, muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo, ha, mahigala, para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag-adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong, ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal yun ang sagol ni ini. Walay chemicals o wala siya'y halang. Muna'y kiingon na ito nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis para makalikay sa panuhot. Pag-abot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan o lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? O labinosab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labinakining mga matagtiki, mga higala, pwede na taplakan o gapas na nai Orion. O dahil usab mga higala, kana pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo o bawal. Muna nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas kana nai Orion sa matagabi, una mo matulog. Mga buni o mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab, no, sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. No? Haplasin na ang imong buhok. Habutangin na ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad o lusa o kuto. Ug abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no, kining na yung mga daot ito nga dalunggan, kanang mga dalunggan mga daot tabi sa kasagaran sa mga bata, no, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha, pasensya kaayo, ato na lang i-explain og maayo pasabot sa ila kung unsa ikatabang gid sa atong Orion. Makatabang ni kato madaot ang dalunggan sa bata, mamabaho o mabungol ba yan ang bata ni ana, bisan sa mga dagko, pwede magchap-chap ka og ahos bitaw. Ahaw sa mga duha kalusok, unya butangan din mo Orion. Mga 15 minutos na may ibabad sila Orion o kining ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha kagapas, ituslo sa Orion nga na ay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot, nga nagnana na kini o nabaho na. Pwede ka itong Orion, anak mahigala. Basta sa external lang, apart sa itong lawas, nakakugikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Kung nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil, ang haplas gyapon nga para sa tanan, sa tibuok pamilya. Kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matambangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong orayon tungod sa citronella nga sagol sa atong orayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay, pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, istambay lang una mahigala, no? Ato lang sa sugdan na sa paghatag og kinabuhi ang usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Jan nga taga Sultan Kudarat. Jan, ano yung mong kaagi? Manginaut ko na kakaroon.
1: Doctor!

Nay! O, dyan. May eskwela na ka? Una, pirula pa ko mga kakaon, nay. Anak, wala or ba tayo sudan ani anak? Wala na ibilin si tatay, nay. Kaisarang nakalit si intawon nga bugas anak akong gilongag para makapamahaw ka lang, pero wala pa ka uli si tatay ni mo. Sige na lang, nay. Mukhaon ragya pong ko, nay. At niya wala may sudan. Sige lang, nay. Asin lang, nay. Ako sudan, nay. Asin? Oo, nay. Payapit ako malit, nay. Oh. Ay, sige, anak. Magkuha ako asin. Butangin lang suka, gamay, nay. At anaw na akong napabay suka. Ha, kanilang. Oh, dear anak ko. Pila na kayo ni Kaadlaw nga. Usay asin ang imong pirminti yung sudanon. Sige lang, nay. Oh, dear anak. Ay, makadaot na bagin yung asin kung mamintinin mo. Wala, may sudan lain, nay. Sige. Pagkaon na di, daghan lang ino magtubig, ha? Daghan lang ino magtubig, anak, para ang parat ngayon mong matulon. Ah, nili kayo mukuan sa imong lawas. Kaya pila na kaadlaw kasi asin. Usay magod ko tubra sa bugas ang mapalit sa kwarta ni tatay ni mo. Sige lang, nay. Kiniragod, bahala na. Basta lang kayo mas busog-busog ko gamay, nay. Sige, anak, sige kaon lang.

0: Magdali lang ko. Kay, ala, alas 7 na. Magpaspas ko. Ala, okay. Ay, ala, nabugto ako, tsinelas. Ay, patay. Sige lang, ako na lang ni Bitbiton. Dito rin ako ni Sumpayon sa Squilahag. Okay, magdali na lang ko. Oh, Jan, nalit ka man dyan. Oh, ma'am. Unsa man ang tsinilas kay mong gidala? Oh, ma'am, nabugto ako tsinilas, ma'am. Nabugto ang tsinilas si Jan-Jan. Ito, no?
1: Ah, tagdala na. Sige, mag-squill lang ako ulit tsinilas. Hilos pag yun.
0: Pstoy, maghilo mo na gud mo diha. Nabugtoan pa ng tsinilas na niyong classmate. Sige, bang pangatawa diha. Sige na, ma'am. Sige, nalingkod na dyan. Mingit akong pisi. Alam mo, nag-resist pa sila. Mingit akong pisi. Kaya kunikta niya akong tsinilas kay para masuot na ko niya pagpauli. Uy, naipisi. Ang punig. Ito na.
1: Sabi na, oy. Ilabay na na. Sige, mag-kuan-kuan na yung tsinilas. Diyan, diyan.
0: Sige lang. Last bet kaya ako na ning sampayon.
1: Ito, no? Sige, kuha na na itsinilas niya. Sumpay. Ako pa ni mo dyan, di na ka mag-school, oy.
0: Sige lang, muskwila lang ko, balo. Bugto ako itsinilas. Ano? Ikot man ko. Maibog na lang ko sa ilang pagkaon na palit nila. Gusto mo lang kung magtanaw silang ikaonda. Dito na ko sila sa kahoy. Maglingkod-lingkod ko dito samtang wala pa mo oras pagbalik sa eskwela. Nag-resist pa ako mga classmate. Dito lang ko sa naikahoy.

0: O, dyan. Ano nga ka mo sabay sa mga classmate? Mag-resisto ka sila dito sa canteen, or?
1: Erera ko, sir. Wala ko'y kwarta, sir.
0: Mau ba? O? Imuna ning 20, o. Pagpalit dito. Ikaw rin wala dito sa canteen, dito kugikan.
1: Sige lang, sir. Dera ko, sir.
0: Sige na, dawatan ning 20, o. Imuna ni, pagpalit itong makaon. Sige na.
1: Ayaw lang, sir. Wala ko ibayad, sir.
0: Eh, yun na yung pamayaran na. Sige na, dawatan niyo. O, sige na. O, pagpalit itong makaon ni mo. Maamag ka na sa kahoy, balandong.
1: Dera ko, sir, para wala init. Dili po ko kita sa kong mga classmate, mga on sila sa ilang recess.
0: Maugani, o, oh, dawatan yung baydi mo na ni. Sige na, ay nagbayari na.
1: Salamat, sir.
0: O, oh, sige, ito na dito sa kantin ka.

Tawa na kan dyan, yung kauno, lupak ra, lupak. Lupak ra. Ito ano, lupak ra yan. Sige lang, nalang ko makaon. Busog naman ko aning lupak. Alang, chinelas. Ako na nagisumpay ako chinelas. Akaroon pa ko kitag chinelas ba nga. Bitaw, busy, busy. Ay, nawa yun. Halika na ay sila'y kwarta ay pala chinelas. Si tatay, nanay wala. Pero sige lang, eskwila lang ako. Baalag, ingani rin ako chinelas bugtas.

0: Jan, dali na dyan, mga una ta. Sinanay ni mo, tawag ka.
1: Nay! Mga una ta, nay. Ah, sige na, kanil lang. Tay?
0: O, sige na.
1: Nabugto ako chinilas, tay. Busy na ni tay.
0: Uy!
1: Oo. Tay, paliti ko chinilas, tay, be. Pinminti ko sa wayan sa classmate, tay. Busy ang sumpay. Ako, bugkutan lang ng PC tay para dili mabulag sa kutiil.
0: Mas tila na nagiwana rabay kwarta ay gulang na huwag ipalit o bugas. Ngayon ay kapalit lang ko ni isa kabukdiwit nga isda. Mauni nga, nakasudan ta. Sa amin ni anak, wapag ikakita sa tatay ginsakto nga trabaho.
1: Ah, sige lang tay. Sige ra.
0: Pasensya kay anak ha.
1: Wala na rin kay kwarta diha. Ha? Miguel?
0: Wala na, Rita. Igo lang ginagoy palit o isa kabukdiwit. Duha ka kilo bugas. Panyawa lagi kwarta di rin sa 5 pesos. Sige lang, anak. Mga kwarta ko magpalit rong chinilas ni mo, ha?
1: Sige, Ratay.
0: Sige na, kauna kayong balik pagka sa eskwilahan.
1: Agwanta lang sana, anak, ha? Sige lang. Sige, panaway akong classmate, tay. Nay, nga, busy daw ako chinilas.
0: Sagdi lang ng imo mga classmate anak. Naman sila yung mga mahimong ilang mga ginikanan. Sige lang, huna na ulan mo nga makapanahan kapag eskwela ha.
1: Oo, tay.

Jan? Ma'am? Masay mong pangita din ha sa kilid-kilid dari sa eskulahan? Nangita ako, lansang, ma'am. Masama ni mong lansang? Uy, wala pa rin kang palitig sinila sa imong nanay o tatay ni mo? Wala pa'y kwarta si tatay. Ma'am, nangayon man ko nga palitan og sinilas pero wala may kwarta. Higura palit og bugas na mo. Ay, o sige, magpalit kag sinilas ha. O, dawatan niyo. Day 50. Makapalit na kanini. Kanang baraton lang ang sinilas ni mo. Ayaw lang, ma'am. Magpalit naman si tatay, ma'am. Sige na. Dito ka karon. Pag uli ni mo karon, adto ka sa namaligyag mga sinilas. Kanang barato-barato lang, ha? Kaya wala po ko yung lain kwarta dyan. Salamat, ma'am.

May gani, tagaan ko ni Mamog 50. Magpili na lang kong chinelas. Ah, uy! Hala! Unsa ba ni kwarta man eh? Kwarta? Pila man eh? Hala! Asa? Isa ka 500 o tulo ka 100? Lakin sa kanya kwarta nakita na akong dira sa dalan. Na 500 o tulo ka gatos 800? Lakin sa kanya pero ako lang ni punitun. Huwag may nangita. Lisod mo gako po na ingnon nga kinsa ni kwarta. Daghan mo ang kunan eh. Ah, ako na lang lisod sa bulsa. Ako na lang po nipusin yung kwarta ni ma'am nga 50. Ako na ibalik ni ma'am kaya wara batulahin kwarta si ma'am. Niyamang ko'y kwarta, ako na lang ipalitok chinelas. Kinsa ka ni kwarta? Wanto na ko sana malikyot chinelas.

Ma'am! Oy! May ka nakapalit ka na rin. Doon pa na chinilesti mo. Ma'am, diaray mo 50, ma'am. Oh! Oh! O sa may mong gipalit? Nanaram na 50 na ako. Kuan, ma'am. Ma'am, ay lagsaba, ma'am, ha? O, unsa ka na dyan? Nakakita ako kwarta, ma'am. Sa dalan, isa ka pa ibandrid o tulo ka gatos. 800? Oo, ma'am. Ay, sige lang, may ganyo kay walang mga classmate. Tuwa sila ng gawas, ako saan giparisi sila. Ikaw, pagresisi ito ka, nanamari kay kwarta. Ma'am, nera 50 ni mo, ma'am, o. Nahala ko na lang nabalik ko nung bahwi, ha? Oo, ma'am, kaya na naman ko yung kwarto, ma'am. Ihatag na sa mong nanay tatay ni mo para kung siya paliton, makapalit sila. Masinggitagaan ka sa taas. Sa Ginoo, ma'am. Malay na to.

0: Unya anak, wala nangitaan eh. Wala, nay.
1: Basi na nangitaan ni anak?
0: Wala man tayo, ako di inguntay nga. Kinsa ni kwarta, daganay mo angkon.
1: Tama, Sam. Basta anak, dili ni mo ni kinuha ha?
0: Wala tayo, di lamang kumanguhatay. Tagaan ko ni mamog, 50 tayo, ipalit yung chinelas. Unya kay... Nakikita man ako sa dalan. Nala, sige. Pastilan ba, konsensya man taan ni basi gamiton nun ganyang kwarta.
1: Tino na gamiton nun magiging pinon sa akong taman. Tama ang gingo ni Jan. Nga, listen po niya, kung sa mga tao kinsa ning kwarta, di nagay mo angkon. Salamat alam ta si Ginoong Ginoon ay may balo ni Ine. O sige, Rita, atos palinggi ka. Pagpalito bugas, dagan-dagan na para mga kwarta ko ugma, makatipon-tipon ta.
0: Imo nang sagatos dyan, oh, para mong balon-balonon. Nay, di aran ni sa imo, hanay. Mga ayaw ako gagmay-gagmay na ipsing-sing ko. O, sige.

0: anak dyan.
1: Tay.
0: Dali, ragod.
1: Ah, dali dyan. Nami pangutana ni tatay ni ma. Unsa na, nay, tay?
0: Kumuda ko na ka, anak. Kaloyan si Ginoo, makalampos kaya pong ka, makatapos ka sa high school. Naroon, elementary pa man ka. Masa ipagandoy ni mo, anak?
1: Ambot tayo, wawo ka balo.
0: Kung sa imo lang ba, example lang.
1: Ah, gusto lang na ako. Tay, magmaestro, tay.
0: Maestro? Education imo gusto?
1: Oo, tay. Para-paras ko kay mama og mga serbya sa eskwilahan, magtudlo po. Kung makalampos ko, tay. Sige lang, anak. Eskwila lang yun. Pukusi ang nasa mo na ako ng eskwila, yun ka. Gison magkuno ng college, tay. Dakuway na daghan na gasto. Daghan na bayro nun.
0: Tinod na, anak. Pero huwag ko mas pag-ampos, Ginoo. Hangyo lang na to si Lord, anak. Bahalag na atas taliwalas ka ni Sod. Makalampos ka.
1: Maka-eskwila ko college, tay.
0: Eskwila lang, panayon, anak. Panayon lang. Maningkamot ras, tatay.
1: Oo, tay. Gusto na ako mamaestro ko.
0: Sige lang, anak. Dali nga, manihapon na ta.
1: Unsa yung sundan, tay?
0: Ani pa ko, anak. Nga, ako isagulan og pinirito nga isda. Nagpalit ko gahapon. O medya nga isda. Nga akong pirito niya. Gigisa na nato para lami ni mong kaon. Dana, Rita.
1: Ah, ito na, andam ng lamisa.
0: Sir.
1: O si sir, tay.
0: Siron na ka na ako kaya para mamaestro ka.
1: Tas, tatay, dilide ko ka-eskwila di ay. Sa maestro.
0: Maka-eskwila ka, anak. Magpatabang ta ni Lord, ha?

Ah, wala rin na ito hibali, anak. Nga nakagraduate ka na gin sa high school. Oo, nay. Sige lang, nay. Sukad sa una, bisan hantod ka ron, puno ko sa pangandoy. Nga mamahim akong maestro. Sige lang, anak. Padayon lang gyapon, anak. Laay manini tayo, no? Nay, nga magdako ta nga wala tayo iksuon di ay. Aywa na kami magkahunauna ni anang magbaton pag laing anak. Kay lisod ni gani. Muna na ningkamot ko nga digi ko magsabak pag-usap. Kay para mapukusan ka namo ni tatay ni mo anak. Salamat kay sa inyong una-una tay, mga plano tay. Kayong na kamanghod ko. Maglisod na gin mo tay. Muna akong ginauna anak. Para mapukusan ka namo, para makapadayan ka sa imong mga pangandoy. Tay, maningkamot ko tay. Ay mo kabala ka.

Ginoo, ikaw na magpahigo ka na ako. Isaan ako sa akong mga ginikanan. Bahalag asin, ginamos. Usay, walay makaon. Usay sa usakadlaw, kaduha, mga kaon. Ginamos pa ginoong sudan. Wala pa gitaon ko katagamtam, ginoog lamig ang pagkaon. Nidako tood ko pero niwang. Dili para sa uban ako mga classmate nga mga blooming kay gitsura. Muna nga maula ko makikigala sa ila. Murag dili ko bagay sa ila. Pero at least, para may kursong ipangkuha. Maghihay na lang mis pagpaningkamot. Nga ako, makatapos ko nga naastaliwala sa kalisod na kulang in taon sa kaon. Lisod po nung mutrabaho ko, timbangan ako sa tate, hindi na ako ka-eskwila. Muna antusan ako, kung usay gilapag sa lamisa sa akong mga ginikanan, kaunon ako. Dili lang kumusabay sa akong mga classmate nga, nakita na ako nga may ilang pagkaon. Ikaw na'y bahala sa akong Ginoo. Ikaw na'y bahala. Ang ako lang Ginoo, nga dili unta may makaangkod sakit. Ayaton pasagdi si tatay, Ginoo, nga naananing kamot para sa amo, ni nanay. Huwag lamin si nanay, Ginoo, kung mamanggani ang mong kinabuhi, Ginoo, nga naamis na kalisod. Anya, nagpadayon ko pag-eskwila. Dili kompleto ang pagkaon sa usa ka adlaw. Ang amo lang wala may mga sakit, Ginoo. Angyo lang mi sa imo sa kinasing-kasing. Kaya naapirminti mi nagatuo di kanimo, nagasalik. Ilikay kami sa mga ingana nga problema para makapadayon ko.

Yan. Oh, uy. Fred, ano sa bahay? Tay, libog ko niya ako assignment ako. Oh, saka na. Bi, tamangis ako, Bi, kay murag bright-bright magkasamu, ah. Pareha sa tao, eh. Wala mo'y tuntuon. Mga gani, tapulan kayo tuntuon, eh. Tamangis sa Bi. Duwami ni Rune. Bi, habi, Bi. Bay, makapasa ka na sa mga assignment. Diyan na, gabi pa na ako nagkitrabaho. Kayo nyo, day. Ah, wapa lagi. Oh, para sa tag mga iskuraan eh. Bahala na basta kinatay ikapas ka assignment. Oh, dyan, dawatan ni dyan, oh. Kung sa kani? Ah, imo na. 300 na. Ako bayad sa imo ha pagtabang sa akong makahimo kong assignment. Ayaw na. Ayaw dawatan eh. Hindi na takausap ni maulaw ta otro ani. Balot ang mga bulok-bulok pwede mo mga classmate eh. Ang amo lang, naalantaro may naka-eskwila sa kolehiyo.

0: Uy, anak, unsa nang dala nimo?
1: Ay, nagpalit kong guwan na eh, bugas. 10 kilos ni nay. Nya, nagpalit kong sudan. Time pa anak, asa makagikan na na? Ay, mga classmate na ko nay, nga nay mga mahimo. Nagpatabang assignment nila, wapare sila ikapakita sa mong maestro niya. Tapos, tapama ko magpabayad, hatag man lang sila di. Naan naman, ikipalit na lang ako para kinang nanot o drisbalay. Ay, anak, nakatabang kay kahapon niya imong kabalo di ay. Oh nay, hanara na nay. Sige lang nay. Paigo gyapon si Ginoo. Ah, sige lang ako po anak, na kwarta gyapon ko 150. Ah, gipalit po na akong bugas ug sudan gamay. Atay, ah, sige lang tay. Basta kinana tay ma gamit sa kada adlaw.

0: dyan.
1: Uy, Mirian.
0: May kinag-isna ka? Karoon pa kita sa'yo mga nag-isna ka, diri ba?
1: Ah, depende lang. Namang ko'y 30. Akong ipalit og lupak.
0: Mahilig yun ka sa lupak? Sa elementary pata sa una.
1: May ka nakahinom-dum ba ka sa akong, Mirian?
0: Namang ko na eskwela, diri. Parehas bantag kurso. Dito lang is lying in Rome. Nakita ta kayo si John man ha. Tanwinti man ko din yung kantin. Pero ikaw, nagkaroon lang na ako nakita.
1: Makunsa masabi ko din sulod sa kantin nga. Huwag mo ko'y kwarta. Manan dito ako sa gawas. Nga naman ko'y 30. Maragi gutom-gutom ko.
0: Ato na doon nga ganin mong kuhan. Kada lang ha. Ay na, tama na Mirian. Ay, grabe siya mo. Balibad kit siya oh. Sina.
1: Ay, ikaw.
0: Saman gusto ni mo lupak. Naisupaw dito. Gusto kang siupaw. Kaya siupaw po na kurti ron.
1: Ah, sige ikaw.
0: Kari lang ha.

0: Marian, sa mga itsura ba? Pero kung kitag lalaki ngay ikaw ba ni mo?
1: Ah, buta sabot ni mo, Oyab?
0: Oo.
1: Wala. Gusto na ako, mga Oyab kog lalaki, kanang mas labaw pa sa akong otok.
0: Mas labaw pa sa imong otok? Ah, oh, okay, bright man sa bday ka.
1: Oo, gusto na ako kanang labaw pa sa akong ka-bright. Pero kanang ubos ra sa ko, ah, wala yung mga tarongap ineskwilahan. Dili ko ani ang pagkalalay bisan pagwapo pa. Pero bisag dili siya gwapo, basta kay malabuan pa ko niya. Ah, kana humayab sa ko, asugto na ako. Pero kanang mga alanganin, dili ko oy. Gusto na ako labaw pa sa akong otok.
0: Ah, naman siguro din eh.
1: Na ah.
0: Okay naman. Eh, kinsa gani? Sa classmate na mo?
1: Nakoy na matikdan nga, labaw pa sa koa, mas bright pa sa koa.
0: Kinsa man.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Capitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa asakaan lang, kalima ko magtimpa sa stick, so akong gihinay-hinay. Transfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano di ko magbawas and then ako magdugay sa CR na magdala pang cellphone aron magkabawas.
3: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you kaayo, Ma'am Marlo.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palambya.

0: Ang labante ninyo, labi na sa atong pradang ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
1: Okay, muna siya. Human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor?
2: Natulo na ron.
1: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
2: Ayaw na, ayaw na.
1: Oo, oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
2: Orion.
1: Ay, Orion.
2: Herbal oil.
1: Okay, so mauna yung Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Efektibo?
2: Ay, super.
1: Ha?
2: Super. Very effective.
1: Very effective.
2: Mm. So, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
1: Ano, isa, no?
2: Ayaw kaisa.
1: Grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga... kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup, ang kumpletong vitamina para sa inyong mga anak.
3: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero... Masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto ni Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayogin ninyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kinagtabang ang Nerviplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsang nga klase ng vitamins, Nerviplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang ang walirto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurin nga nasa Nerviplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Syrup. Og nasab kitay Nerviplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot ug tiil? Mao na ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang nga moubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba, no? Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha, kada adlaw magmiga kar, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanuna, iluspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
4: Nakoy na matikdan nga, labaw pa sa koa, mas bright pa sa koa.
0: Kinsa man?
4: Ikaw?
0: Oh, ako?
4: Oh, ikaw yung pinaka-bright halos din sa inyong room. Nahibalo ko na kayo magpatabang sa imo mga assignment, sa imo bayad, sa imo ha.
0: Mao ba?
4: Oo. Pero di makamanguyab sa koa kay di man ko nimo type.
0: Wow ha?
4: Ganun nakaingon ka nga di kita ka-type. Abutang nimo. Basta kayong gusto na ko sa kalalaki, mas labo pa sa koa ka-bright. Ah, sige na, kao na. Gusto yung eksaba ha. Patingin mo na ipang chismis dito.
0: Tunto, manika.

0: Nay? Tay? Oh, sa kananak? Ha? Ah, na ako isulti sa inyo, ha? Saon sa kana? Diyan. Okay lang sa inyo, ha? Bisa nag-eskwela ako. Nga, unsa na? Unsa ka na, anak? Ha? Nakoy nagustuhan nga babae. Sa ligando po sa eskwelahan, bright sam. Kaya nga no, dyan. Ah, kwan. Nakagusto ko sa iya, ha? Nakabantay po sa iya, kung pa dungog-dungogon, type sub ko niya. Kaya matatod pa niya, gusto daw niya sa usaka lalaki, kay bright man siya, tay. Nay. Ah. Ang gusto niya, ang alabaw pa sa iyang pagka-bright. Matod pa niya, wala daw lang makalabaw sa iya. Ako daw. Uy, mau ba? Nagpamati-bati na anak. Mau ganit, okay lang pa sa inyo, manguyab ko. Ay, anak ko ni Bati, nakagugma. Walay problema. Matawag niya po na isang inspirasyon ni mo. Pero ay, kalimti anak. Ayaw pag unaunag, basinog, mahitabo mo tungod kay focus mo sa inyong relasyon. Mabuntis. Wala, di na ka makapadaan pag-eskwela. Tinoda na eh, pero sayang lang, ngayon pa nilang akong pagka-bright kung di na ako huna-unaon. Bitaw anak, tinoda nag-isulti na nanay ni mo. Nung makatapos ka na, kung kamulang gihapon, ano, dili god. Manguyab god. Pero aglikay lang yun yan ang mapuntisan, anak. Mapugos ka sa pagiguban kay nanay kay anak. Tay, ay kabala ka tay, di ko nahimuon. Magpakitang gilas ko sa inyo ha. Kaya gusto na ko maghawas kita sa kalisod. Kung maabot ang panahon nga makatapos na ko, taloyan sige nung pakapasar ko sa board exam. May na lang. Makakaon-kaon na taginagmay nga lami-lami, tay, nay. Huwag ay mo kabalaka, kabayan sa akong higugmaon. Inspirasyon lang na ako siya. Huwag dili pa kumusulod niya ng mga problema. Labi na kong mabuntis.
1: Kana anak. Salamat kay anak.
0: O anak, eh, nga na lang.

0: Mahuyop ka sa kwal dyan?
1: Oo. Gusto maghani mo glabo pa sa imo ha. Nya, matod pa ni mo. Mas bright pa ko sa imo ha.
0: Inari na permit sa imo na hona?
1: Oo. Doon nga, sayang. Gwapa ka, nya, bright sa...
0: Ah, sige dyan, damatanda ka.
1: Tinood ka?
0: Oo.
1: Kita na.
0: Oh, Jen.
1: Love you.
0: Love you. Ah, sige. Kita na, Jen.
1: Ikaw akong inspirasyon. Hantong makatapos kitang duha sa ato mga pangandoy.
0: Oh, Jen. Oh, Jen.

Ay, salamat kay anak. Nga, nakatapos radyo ka, bitaw anak. Tay, nay, importante sa ko, anak. Gisaan ako sa inyo, ha? Nga, kinanglan tapuso na ako. Kaya maghawas kita sa kalisod, labi na kamutay, nay. Onya, kasi plano ninyo ni Mary Ann. Wala pa may plano nga magminyo. Panayin lang among relasyon. Siya po, punos pang gandoy nga makatapos. Wala pa may maghisgot nga ako. Magminyo na ba may, magunsa ba? Hamayoy nun, anak, kamo na yung magpunto. Tayo mo, board exam pa ko tayo. Pag makapasar na ko, magsabot na namin ni Mary Ann.

0: Miran, congrats.
1: Salamat kayo. Diyan, ikaw po, congrats. Pastilan, nakapasara kita. So, maestro ka na ngayon.
0: Maestro na sab ka.
1: Plano lang ta asa ta mga planning na natay tudloan o asa ta nga eskwilahan.
0: Oh, Miran, tuod. Kung si plano ni mo sa atong relasyon, ingani lang ba, pirmintira ta uyab-uyab.
1: Hoy, manarbaho sa ta pag nanatitirbaho, nanata sa usaha ka-eskwilahan, asa ta maasahin, ayap pa na ito na planohon.
0: Sige, tama ka.

0: Nay! Tay! Itawagan ako, tay.
1: Mao ba, anak?
0: Magsugod akong sunod adlaw. Na ako sa high school. Third year high school akong tudluan. Ay, salamat, anak. Tay, nanay nag-offer sa mong loan. Mulon ko, tay, pero gamay lang. Para natay sobra-sobra pa nga makuan kay ato ni Tarungan atong balay. Ay, ikaw na yung magpaigo, anak, kung saan mo yung sweldo. Kay kami ni nanay ni mo, baka baka prose mo magtabang-tabang na pukog na ako'y makwarta sa gawas. Yan lang ko, mintin lang yapon, good. Sa amin ni tatay ni mo nga, di may ganmahin mo mabutang ko sa opisina kay wagani ko katapos og high school. Mahintaw na damay na hinoon mo sa kalison ni nanay ni mo. Lisod gining di ta makatapos, anak. Talawa ikaw nga nakatapos kasi mong pag-eskwela, di. Namis kalison, ikaw ni nagluwas sa mua. Ay, nanaguno na, atay. Basta kay natuman na ginako mga pangandoy. O niya, kamo si Mirian. Tuwa na sabtay. Pero lahilahin mo yung eskwilahan. Ay, pastilan kanindot niyong duha. Kung magkaminyo na yun kamo nga, puros kamo maestro o maestra. Pero anak, kung magkaminyo na kamo ni Mirian, biyaan namin mo anak. Tay, di ko musugot nga ibulag ta mo. Musugot og sadili si Mirian, kinalanagin mo sa kuha. Tinood ka anak. Oo tay, hangyoon ako si Mirian kung makasal na kami. Hangyoon ako siya nga, diri lang sila tatay nanay. Pero tanaw na ko, musugot na si Mirian. Nahala anak, mag-agad na kami sa imo ha. Imbis na katapos na inoon ko, ibulag na muna ako. Unsa ko na? Kaway barugana na ako. Wako'y kwenta klase nga pagkaanak. Parehas na nag-antos na sa una. Nga karon nakatapos na ko, mahimo na ako matutudlo. Layo na muna ako, naunsa gud. Salamat kay anak.

0: Mirian, kumusta?
1: Oh, Jan.
0: Okay, reskwila, hindi mong gitulua dito.
1: Hindi mong gihapon malika yan, maistris ta, kaya maistudyante na ako sa elementary, oy. Grade 5.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Ganihan ta ka kay para magkita ta. Mga hapit na lo ba si Mana? Huwag ta magkita.
1: Sa busy man.
0: Tuon, kumusta na itong kwanan ni plano na ito ni? Total, nanatay mga trabaho.
1: Oh, sonsa.
0: Atong kami niyoon ba?
1: Ah, to, Jan. Ah, nakuit akong problema. Kabayan ng sab sa atong relasyon, apiktado atong relasyon.
0: Kaya nga na?
1: Sa una, nag-eskwila pa kita. Hantun na tapos ang akong maginikanan. Wala masayon nga doon na ako, Uyab. Ikaw?
0: Oh, niya.
1: Nari sila yung lalaki nga gitagana diri sa ko, ah. Si Gary. Karon na bulan mo, apot.
0: Nasibot pa sabot ni Emma.
1: Si Gary ang gusto nila ni Papa ug Mama.
0: Oh. Unsa?
1: Mana nga ingon ko nga mapiktuhan atong relasyon.
0: Okay, unsa di plano ni Ma?
1: Nag-asa akong manginikanan nga wala ko'y uyab. Tumalagi na ko sila sultihi. Pero sa diyang gisultihan na ako na sila kay ingon na sila nga nasigari. Tuwa sila yung nasun muli ay karong mabulan. Para sa among kasal. Ako tigil man ang puso,
0: ikaw pa rin ang sigaw nito. Mirian, kita ang uyab, diba?
1: Selo, alam ko, Jen. Gusto sa akong maginikanan si Kari. Lisod ako silang supakon.
0: Grabe atong pangandoy. Maningkamot na nga makatapos na mahimot ang magtutudlo. Ania na tuma na. Pero mo lang din yung resulta. Akong naabdan. Lain ng lalaking imong minyoan.
1: Pasalo ako dyan. Makakita na mangyamo kag babae.
0: Ikaw ako gigugma. Pilakatuhin ako. Magpaningkamot kanili ka na ako mapasakitan. Para padayon atong relasyon. Nga nilang di ay lain din lalaki mo pakaslan. Magpadala na kasi mo mga ginikanan.
1: Dili ko gusto nga mahiubos ako mga ginikanan o magkalaman kami. Masailo alam ko dyan ha.

0: Oh, dyan, anak. Mura magna'y problema. Tay, as nanay tay.
1: Di ara ko dyan. Yan, naghihikay ko para paniod to. Mura magnaglandong ng kalibutan ni mo.
0: Lay, tay. Dili mapadayon akong pangandoy tay. Magkauban kami ni Marian.
1: O sige, mapadayon yung pangandoy. Sa inyong kaminyoon.
0: Oo, nay. Nay, gusto sa iyo maginikanin nga lalaki nga gyan na lugari. Nga muli ay karon nga bulan. Gikan sa laing nasad. Abroad nga lalaki. Oo, nay. But pasabot, wala siguro igugma si Marian sa imuha. Dapat ang tinod nga nahigugma, anak. Ilaban ganyan niya. Dili siya musugot nga mauna. Dili siya gusto tayo magkalaban siya sa iyo maginikanin.
1: Mao ba?
0: Oh, nay. Nay.
1: Sige lang, anak. Ingana gyud nang gugma, anak. Ingana gyud na.
0: Dili ta makasiguro kung kamo gyud ang mag-uban hantod sa kantoran. Bisan pag grabe inyong gugma sa usag-usa.

Sakit man, Kuya Arn. Pero ako na lang hunaon nga nagpasalamat sab ko si Ginoo na natapos na ako akong pangandoy na himo kong maestro. Pero tungod lang sa gugma, grabe akong pagpaningkamot, Kuya Arn, na nahimo na kong inspirasyon ng maong babae si Mirian. Natapos ko, nag-asa ko. Pero wala. Maingan niya ako mga ginikanan, manti ko usap na magigsulti ka na ako nga magpadayon lang ko. Dili ko mohonong sa akong mga pangandoy na samtang kauban pa na ako sila. Karon Kuya Arn, nagpabilin kong ulitaw, ganahan lang kumaminaw sa imong programa. Di alam ko sa cellphone, pag break na mo, timingan sa oras nga naay mong programa. Mauna usang nga nakapahagit ka na ako, Kuya Arn. Mahinaot ko diri sa mong lugar. Magpadayon paghapon imong programa. Napaminaw na ako, uban sa among mga silingan usab o sila ni nanay o tatay, nga mauna ilang naandan ang imong programa sa pagpaminaw. Daga salamat, Kuya Arn, imong magtatampo dyan diri sa Sultan Kudarat. Salamat dyan sa imong kaaging imong giasoy diri ka nato o igisigwilo na mahinaot ko dyan nga makita rin po kag babae, no? Na pare-pareha kay Mirian. Ayala ka bala ka dyan, ana gina, no? O ga, ang ato lang pasalamatan niya na gidungog imong pag-ampo sa atong labaw nga gagahom na nakakaroon, nagservisyo sa usa ka eskwilan para sa imong mga estudyante o ba sa imong inahan o amahan. O na dita magpakawas paglaong mga higala. Samtang na taliwala sa kalisod nga na apakita buhi, maningkamot ta. O na, para sa kay Jan, no? Salamat kay Jan, taga Sultan Kudarat. Mahigala inyo kalintihan, ang pinaka-importante di akan ninyo ang atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling, i-coffee corn ninyo mahigala gold with Malunggay and Santon. Or sulayan po niyo sa matag-adlaw ang atong Coffee Corn Purple, 8 herbs, herbal, no? Money sa itong Turbo Max Coffee, mahigala ang pangpadugang og energy. Basta first time ninyo ha, tunga lang sa Asasha Shea para ma-studyohan ninyo ang epekto sa atong Turbo Max Coffee. Una mong hot doon mo sa Asasha Shea. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling mahigala inyong gusto, i-Orion na lang mga higala, no? Orion Herbal Liniment Oil o labin ang sablo sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Sige lang, mahihibalanan nyo na mga higala kung mapalit na ninyo ni. O para sa mga bata nga reskwila sa elementary, mga inahan, ayaw ninyo hikawi o dalui ang inyong mga anak para nasa kayuhan nila, para sa ilang mga pangandoy na maparehas kay dyan, no? Enerbiplex Syrup ang kompletong vitamina. Enerbiplex Syrup, mga inahan, at tunas parmasya para sa inyong mga anak. Babae man o lalaki ng mga elementary. O sa atong Enerbiplex EE or Appetite Enhancer, ayaw pasagnin ninyo inyong lawas nga nawadan mo ganas pagkaon. Importante ang kaon na ito, may gala. Pag di na kamukaon, patay kang bata ka. No, Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga tatay, mga nanay, mga kuya o mga papa sa 13 anyos. Kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mag-take sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 Capsule, kinsa to'y nakatagamdam din ha, o tusok-tusok sa tiil. Nerves neuropathy na ha, malibyuhan na, matambalan, magbinod inyong kamot, matambalan na sa atong B40 Capsule. Ha? Okay, B40. O sa atong Megacare, na dagang health problem ang itigil. Megacare Soft Gel Capsule, gikan sa high blood, pwede ni ana, diabetes, pwede kaayo. Mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, pwede kaisa mag-Megacare kadaadlaw. O sa mga nanay, mga tatay, mga lulog-lula, para dili mahimong limtanon, mag-Megacare Soft Gel Capsule. Sa adunay mga problema sa hubak, mag-Megacare Soft Gel Capsule. Adunay depression ug anxiety ang ilang mga anak, mga inahan, no? Mag-Megacare Soft Gel Capsule. Uban usab sa atong Fairbite Capsule, mahigala, no? Fairbite Capsule, ayon kalimti, basi nagluspad ka tanaon, maglipong-lipong ka, dayon dry imong lawas tanaon. Kapoy, gamay nga trabaho, dali kang kapuyon. Mag-Fairbite Capsule, ayon nyo pasagdi nyo mga kaugalingon, ha? Ayaw mo paulahi. O sa mga bagong nanganak na mga inahan din na mag-Fairbite Capsule para mahibalik ang ka-blooming o pagka-pinkes ninyo. So salamat kayo sa inyong tanan, mga higala. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, ingon. Bye-bye. O God bless kanatong tanan. Salamat. Mahalo.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello! May nga adlaw ka natong tanan, mga higala. Welcome na po sa atong programa karono. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. And always, kauban nato ang ato ang pinalanggang doktora sa kahanginan, si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no? Thank you kayo. O maayong adlaw sa tanan natong listeners diri sa ato ang program.
1: Yes, most especially sa mga joiners, no? Kanang joiners sa positive ang naga-join, di ba? Naga-join sa atong programa, sa mga naga-message, sa ilang mga problema sa panglawas. So, giauhag nato ang tanan, nga mo appeal, no? I-message ninyo sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O, pwede po sila mag-message, no, ma'am? Magpadala sa ilang text messages, sa ilang mga kanang pa-shoutout, pa-greetings, o even mga pictures nila, no? Nga kanang mga usahay naman ay mga laboratories, or kanang mga itsura sa samad, or something, sa kanang ilang kanang gi-complain nga bukol, or something, no? Pwede dito sa ato ang katong Facebook na tong account, which is Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora, no? So, klaro kaayo, no? Nga dito mag-message sa Facebook ni Doktora Choi. O, kipanghinaot na to ang tanan na to mga suking tigpaminaw nga hinaot, Dok, no, na sila sa maing panglawas.
2: Yes, oo.
1: No, ilabi na sa mga kahigalaan nato din ha, nga nagagamit permis sa coffee corn. Kana, ligon yun na sila, Dok. Eh, itong coffee corn, Dok, doon ako ni malunggay.
2: Mm-mm.
1: O, diba? So, di na takinahanglan nga, mga sige, tagtula-tula nga na ikamunggay. Pwede na, ato lang ikape. Pero labi, magit po itong kuan, Dok, no? Kanang mag-utan dyan ka sa kamunggay.
2: Yes. Oo. Ako kaya itong ginan si Inday ganina nga. Akong panihapon, kanang kuan ha. Tinunuan nga. Koan na ay kamunggay.
1: Kalami. Oh, pero sa mga kabuhiunon din ha, watch out po ta sa mga
2: sa mga ulsirunon, dili sa ta magtinunuan.
1: Yes. So, dahil lang sa koan, lawoy-lawoy lang sa ta. Kung gusto po sa tinula, butakan pa lang itong kamunggay gamay, no? Mga inana, no? Mga sagol-sagol ngayon, nana. So, ayaw kalimti mga higalang atong coffee corn. So, sa mga nanay-tatay nato din ha, nga ganahan magsigiginom o kape. Sa gingon ni Doktora, dili ta may inam atong coffee bean. Dok, no?
2: Katong mga pagkagabi eh. Oo, makapalpitate. Kung ganahan sila, mabuntag, pwede rapod sila kung di sa ganahan matulog, no? Pero kung na sila yung mga palpitations, mag-avoid na lang yun.
1: Okay. So, Dok, ako'y concern ng mga daghan kung mag-ingon, Dok, nga. Kanabi ito mag-inom sila coffee, at the same time, nag-inom po sila kaya na ang Coca-Cola, no? Katong soda. Di na sila katulog mag-abi, Dok. Unsa mo imong ikasulti, ana? Tinuod ba na siya, Dok?
2: Okay, makapa-wake pa na. So, ako yung kasultihan na, hindi sila mo inom yun. Ana, 3 o'clock and above sa hapon.
1: Aha.
2: Hindi sila mo inom.
1: So, kung gidungan na sila, Dok, tinuod yun nga dili makapatulog or either or anak nilang duwa kung makainom
2: pa. Depende kung unsay mo ang kuan. Depende mo nga sa response sa lawas, no? Labaw na siguro kung ano ni mo. Oh. Pero mas kikisara gani, ana.
1: Aha. Pero kung, what if, Dok, no, ako ka-try? What if kung mag-coffee corn, dayon, mag-coke?
2: So, layo na, ma'am. Ingin niya ako.
1: Kanda. You know? Kanilang, Dok, naman ko kuya ulcer. So, dito lang ta sa uban nga wala gibati. Atong itry, no? Ano ito ang, eksperimentuhan na to, no? Ang coffee corn at the same time, mag-inom po rin siya coke. Kung di ba siya katulog. Okay, so mga higala, no, sa inyong kasultiana bahin sa mong gisgutan karon, basin ka mo mismo naka-experience. So, ingon na nga nag-inom mo coke, pagkataod-taod, nag-inom mo kape, naglisod na mong katulog. No, message lang mo palihog, no, again sa atong hotline number 0909-304-8924. So, mga, unsa inyong nag-comment bahin na ito. So, Dok, mabasa ta sa ato ang Dok Choi, no, nga message. Narita o na ni Sir Elmer, ingon siya. Dok, maayong hapon. Pwede ba duha ka wisdom tooth? Dunganon pag ibot? Salamat daw.
2: Actually, ang angay ganyan yung pautanon na ang dentista ni mo, no? Kung muibot ba siya? No, kay ang mga dentista, as much as possible, ako na ibawaan, hindi na sila ganahagdaghan ka ayong karang sana
1: dari. Wisdom tooth na dyan
2: pag nga, wisdom tooth, appeal man na siya sa imong molar, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Sa imong pangadap, saan tawag ni mana?
1: Naadapit sa panga.
2: Depende na sa imo ang dentist, dili ako yung makakuan-ana, no? Kay, kung ibawaan good, medyo madugo, mangod na siya nga procedure, kundi ana sa mga kuan mo molars, kay dago man na siya, og roots, no? Kanang tagtulo pa dyan ng iya ang roots di ana nga kuan, no? So, tendency is mo bleed, no? And then, ay usahay po dra ba nga kanang wisdom tooth is magbabag, no? So, manang uban, kinanglan opirahan na, no? Mura siya hiwaon, kaupat, eh, ay hatantangon. Pero, the best person dyan nga makatubag ana is ang dentista. No, so maato ka dito si Dista kay mayo niya kog pwede niya ang Dista mayo dili. Iyaama na nga forte, iyaama na nga kuan, iyaama na nga job. So siya may person nga dapat pangutan on ana.
1: Okay no Sir Elmer, nadungog ni mo ang response si Doktora bahin sa imo ang pangutan na. Kinon kani si Sir Elmer basin diri na ni sa dipolog daghan man kay mga dentist diri dok no. Nga pwede niya mapangutan na or
2: o kanang sa plano niya kisa iya ang paibton mo na yung pautanon. Per dentist, lain-lain man po siguro na sila mga procedures, no? Or kanang style, no? Even ang mga doctor, lain-lain man mag style sa pagtambal, no? Kana sila ginguna na to o kanang medicine is an art, no?
1: Yes.
2: So, depende na sa style ni mo, unsa asa ka nag-training, unsa yung mga nakasagaran na exposed ka, no? So, same po na sa mga dentist. So, naiuban nga aggressive, naiuban nga gusto by the book yun or by the guideline yun. And ana, no? Muna siyang, kung kisay mo ang gusto paibtan, kanamoy mong pakayuan o idea or okay. Opinion.
1: Sige Dok, salamat kayo na Dok. Ako di ko dentista. Kung pangutanon ko anino, kung masako alang ni Dok ha, mahadlo ko may ibo to. Idungan niyo lang naman ka wisdom tooth.
2: Maodyo.
1: O nagkahadlok dyan siya. No, ambot lang. So, muna to ingon Sir Elmer ni Doktora. Nga mangutana kita sa dentista ani kasi doctor diabetologist manino para sure jud para sure. Okay, thank you so much sa imong pag-message. Then diri na pud tani Sir Alfredo. Ana ra si Sir nga good morning. Kauban siyang missis.
2: Yeah, shout out kang Sir Alfredo. Thank you kayo sa pag-take time na i-search yun ta sa Facebook account na
1: para
2: to,
1: lang mag-good morning.
2: Yes. Oo. Good morning to everyone, especially kang Sir Alfredo, no?
1: Yes.
2: O sa iyang family.
1: Mm-hmm. Sige, Sir, no? Maing buntag ni mo din ha, Sir. Ni Ma'am Cherry na po ta, Dok. Dari gihapon sa imo ang messenger, no? Ingon si Ma'am Cherry nga. Naa siya gipagpadala nga mga kuan, Dok. Picture sa mga tabletas, no? Siya, yan lahat gamot ko yung para sa kidney 2 times a day. So, naa siya gipadala, Dok, pati mga laboratory niya. Tapos, ultrasound. Dayon mo na siya, Dok, naa siya ipangutanan ni mo. Nagunsa ba ni mga tambal niya? Based sa mga ultrasound o kaniya ang mga kana ang laboratory result. Tapos, naa mga tambal. Palihog ta, Dok. Okay, mga higala, no? While nagulat ni doktora nga nagbasa pa sa results sa gipadala sa ato ang sender karon. Ato ang i-remind ng ato mga kahigalaan labi na mga nanagtatay nato din ha sa muta sa dunay mga gipangbati sa likod. Para nako karon ako gibati no medyo nagmulngol akong likod. So, all I did was to haplas lang sa atong oray yun.
2: Basasa niyang okay. Message, ma'am.
1: Sige, Doc. Thank you, Doc. Ingon siya. Good PM, Doc Choi. Si Julito Ibanez, naa siya'y sakit. Diabetic siya for 3 years. Ug high blood po siya. 2 years na nakong naay cholesterol ug uric acid. Daghan badaw kog tambal nga maintenance, Dok. Unya, kada 3 months, laboratory nako. Second to the last na laboratory nako. Tas akong creatinine, then hangtod last nako nga laboratory, naara Japon. Second to the last laboratory daw niya, kay 7.6. Gipa ultrasound ko, Dok, ingon sa doktor, naa daw cyst akong kidney. Unya, daot po daw gamay akong kidney. So, Dok, isend na ko ni mo ang laboratory sa ultrasound ng mga tambal na ko. Muna siya, Dok.
2: So, basta ka diabetic yung gano, kanang lisod yung gayo ka, eventually, magka-problema dyan na sila yung laing ka ng organs, no? Like, example, sa kidneys, sa eyes, sa heart, no? O sa mga kuhanin mo ka lang sa brain, no? O even sa imong mga ugat sa imong tiil, no? Okay? Ang atong diabetes, manggod, is ang problem is sugar. Nya, sugar is everywhere in our blood vessels, no? So, katong mga blood vessels nga sa atong mga in organs, ma-affected yun na siya eventually. Especially kung ang controlled lang sugar, para ni sir, nga 7 kapi na yung HbA1c, no? So, nagkapasabot lang na nga ang controlled siya. So, based diri sa iya ang kuan na siya sakto man yan doctor, no? So muna ako suggest sa iya ang dapat always should siya mag follow up check up sa iyang doctor, no? Though iyang HbA1c karon is controlled na, so very good yung kay ang doctor kay naubos na, no? Pero dili na to ni siya pasagdan kay kung mayingon kag nagkataas na imong krea, pasabot ana nga medyo nagbikil-bikil na imong kidney ana, no? So, padayon ani sir sa imo ang tambal kay unethical man good po nga mo comment ko sa management sa laing doktor. Sabot ka?
3: Mm-hmm.
2: No, gawas lang siguro kung wala pa siya doktor nga nang manage niya, dili po sakto siguro nga komenta na ko yun sa pag-manage ang yes, pasyente doc. On air. So, okay lang ta kung naa siya diri sa dipolog o magpa kalang gitawag nila ang second opinion siya sa ako, ah. So, akong tanahon na niya mga laboratories. Pero kung on-air nga ako ang komentan ang pag-manage sa doktor niya, murag, dili po na siya sakto, no? Ang ako alang siguro, have a close contact or close follow-up with your doctor. Kaya, ang mga tambal nga gihatag niya is basic ramanggid po nino na ay para pang cholesterol, na ay pang sugar, na ay para sa iya ang dili mag-thicken bita ang mga kung ano yan, ang blood thinner niya ba? Na siya blood thinner, haron dili magbarabarang yung mga ugat sa heart, no? In ana. So, dili kayo kuka-comment sa laboratories nga unsay tawag ani naana siya previous nga mga labs ba, no?
3: Mm-hmm.
2: So wala ko kabalo kung unsay trend adtong nagkataas ba or nagkaubos ba, pero so far sa akong nakita is kasagaran, no, sa yung mga tambal is the usual naman po niya akong gamiton sa akong mga diabetic patients, no? Mm-hmm. Ako lang isulti siguro kang sir nga ang akong mga goal kung ako ang magtambal sa pasyente is gusto ko ang HbA1c labi nagbatanon pa na sa mga 6 to 7 ang HbA1c. And yeah, I think it's 6.5. Pero kung elderly na ka, ang ako ang gusto is na ka sa 7, no? 6.5 to 7.5. Kung daghan ka mga sakit, parehan ni sir, siguro ang akong i-goal is na sa 6.5 to 7.5 ang HbA1c. Ayan, ang krea, dili man kayo na nakataas, no? Pero,
1: mga 48 to akong gilantaw, 48 years old.
2: 48 years old pa man sad siya, no? So, yung keto analog, wala man ko nakita good nga reseta di ani, no? So, ako idea kung sa specialty sa iyang doktor. So, lang niyang gisen is more on laboratory results ra. No, so, ug mga tambal niya nga. Maragi ka na niya siya sa Yaka Clinic siguro, kay marag mga generic man niya ang sudlanan.
3: Mm-hmm.
2: Oo. So, make sure lang, sir, nga at least matanaw po kag specialista, no? Um, ko idea ko sa ang sa mga mag-manage sa yakap is mga bag-o pa nga graduate ng mga doktor. Pero naon po yung ibang yakap clinic nga specialista ang nag-manage, no? So, pwede siya mo message again. Tagaan ko niya og picture sa iya ang reseta kay nakasulat man dito kay sa iyang doktor unsay specialty sa iyang doktor. Kaya ako ang ma-suggest niya, mas maayo under the care siya of a diabetologist. Mm-hmm. Or kung dili endocrinologist yun, sir, no? Kanang, pwede raman, like, example, sa akong mga pasyente, nagpa-check up sila nako, pero ang ubang tambal, ilang pangayuon dito sa yakap.
3: Uh-huh.
2: So, pero ang akong instruction is, kung unsay akong gireseta, mugi na siya, dili gid siya usbon. So, kung akong reseta na ako'y metformin, pwede na niya makuha dito sa yakap clinic nga pharmacy ang metformin. Like, example na, ako'y reseta nga dapagliflucin, para ni sir na siya dapagliflucin, pwede na niya makuha ang akong reseta dito sa yakap clinic nga da pagliflucin sa ila ang pharmacy. So nain ana, pero kung na ko ubang tambal nga giresetang wala sa yakap, muna lang to ila ang paliton, no? Kay dili man gud tanang tambal nakalista sa yakap, no? Nara may pila ka tambal nga gi-accredit sa yakap ng mga pharmacy, no? Or do karang pharmacyhan na maligyaan ni mga tambala pero dili siya apil sa yakap gamot nga listahan.
1: Mm-hmm.
2: So nanay mga specific lang nga gi-approve ang gobyerno nga mga tambal nga pwede nimo makuha sa yakap nga program, mm-hmm, no? Ang uban ana palito na nimo on your own. So at least katong mga tambal, example atorvastatin, dapagliflucin, metformin, makuha to niya sa yakap. Pero ang uban adto is out of pocket na to nila kung dili sila appeal, kung tatanaw na ako, kinahanglan nila.
1: Mm-hmm.
2: So inana akong gihimo sa akong mga pasyente, which is mo ako masuggest ni sir, nga mas maayo magpa-check up yung siya specialista sa diabetes, no? Diabetologist or dili manggani, endocrinologist. And then ang ubang mga tambal ana sir, pwede ni mo maduol sa yakap and then ang doktor sa yakap may moreseta at itong mga tambal nga available dito. Pero ako suggestion na dili nila usbon. Unsa lay na available nila dito, mulay nang ihatag. Ang uban nga tambal nga dili ginahatag sa under sa yakap, palito na lang niya as additional sa iyaa.
1: Mm-hmm.
2: Okay, namo ko yung ubang tambal nga kinahanglan dyan ni mo pero dili siya apil sa listahan sa yakap ko.
1: Okay, Doc. Thank you kayo sa mga explanation, ana, para sa tong pasyente, Doc, no?
2: Mm.
1: Na nag-message ka ron. Kaling ako nakita sa iya ang address, bitaw, Doc, no? Kaya naama ni sa Cavite Region.
2: Mm.
1: So, basin gusto ni siya, Doc, ba nga, kanang diri na, nauli na dagwe ni sila.
2: Mm.
1: So, kanayang tambal. Unsa yung buhaton, Doc, nga, hindi na siya mabalik dito.
2: Mona, makikita siya o dili, ma'am, layo ba kayo po siya.
1: Kaya basin ba o gating
2: pa-check up siya? Kaya na akong gingon siya is, mangita siya diabetologist or endocrinologist sa iyang lugar.
1: Uh-huh.
2: Kaya, kuan mo po kayo, God, ka na...
1: Nag-awa ko po sa dipolog na siya, Doc. Sorry.
2: Oh, I don't know lang. Oh, no? I don't know lang.
1: Okay.
2: So, kung asa siya na nagpuyo, mangita siya dito diabetologist or endocrinologist. Na yun, kung gusto siya ma-avail sa mga yakap nga gamot, katulang naa sa mga reseta nila nga, naa sa yakap mo, ito yung i-avail. Pero ang ubang tambal nga, gireseta po sa doktor nga wala sa yakap, palito na lang ito niya.
1: Okay. Thank you, Gana, Doktora, no? So, mm-hmm, sir, Sir Julito, Ma'am Cherry, thank you kay sa inyo ang pagpadala sa inyong problema din, no, sa ato ang akoan programa. O ginaot nga nadungog ninyo ang tambag ni doktora, no? O para sa tanan nato uban nga mga medyo doon na gibati sa panglawas, gi-invite mo nga mo message, no? Mo join sa pag-message sa inyo ang mga problema dinhi sa Facebook ni Doc Choi, no? O pwede po sa ato ang hotline number sa 0909-304-8924. Dahil doon kung sa mga maayong imnon aning ato mga kahigalaan para dili bitaw dali magdaot, ilabi na gyud sa ato mga kabataan, no? Ato ang ipaila-ila sa inyo ha ang ato ang produkto sama sa Nerviplex Syrup, no?
2: Mm-hmm.
1: Para sa mga kabataan. So, sumala sa gingon ni Dr. Choi, doon na ni siya vitamins, plus lysine,
2: mm-hmm,
1: then taurine and zinc. Gani, mm-hmm, doon na siya dugang pag yung pangpataas, no? Ang chlorella extract.
2: Yes. Mm-hmm. Sa mga dagko, naapod tayo, mga vitamins po, no? Ang atong Nerviplex AE, no? Naapot siya appetite stimulant, no? Kaya kasagaran sa mga elderly is wala na gana mukhaon. Sa mga busy kaayo, wala na gana mukhaon, no? Mm-hmm. So, katong pang adult vitamins, especially sa mga senior na to, naatay Nerviplex AE nga vitamins. O sama ni sir, nga katong nag-message nga diabetic is gina-advise na to nga mag-take siya o kanang B-complex, no? Nga high dose sama sa B40. O sa katiba, taas po to siya cholesterol. So, kinahanglan yun sa mga taas po to cholesterol, mga high blood doon, mga diabetic, na po tayo mega care, no? Omega-3 nga mega care, the best na nga omega-3 na to, no? So far, kanara siya yung nahibawaan ako nga wala fishy odor, walay fishy taste, no? Dili siya langsa. Di pareha sa ubang omega-3, no? And then, naapod tayo ka ng fervite sa mga na ay anemia, no? Meaning kulang ta sa pula sa dugo, labi na itong kusog kayo mag-menstruation, itong mga elderly, nga dili kayo tigkaon o protein o ka ng mga ka ng green leafy vegetables, mm-hmm, no? So ang uban na magkulang og ayor, no? So mo na nga kasagaran po sa mga elderly is napod siya ay mild anemia.
1: Uh-huh.
2: So kasagaran po sa akong mga pasyente nga elderly, ako pong tagaan og multivitamins plus iron. Gumakita na ako nga ilang mga hemoglobin nara sa 10.
1: Uh-huh.
2: So kana ako ihatag sa ila.
1: Okay, salamat kay Doktora, no? O salamat po sa ato mga mamiminaw karon, no? O salamat sa inyong pagpakigduyog kanato. Og hangtod na po sa sunod nga episode. Kini ang higala sa kahanginan si Buttercup. Sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinundong kanatong tanan nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Yes, o ganito si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 801

Mayong gabi, mga suki, mga tigpaminaw dari sa FMR. Welcome sa inyong paboritong tambayan sa radyo, ang FMR Confession with Kuya Tulets. Sa oras kakaroon, mga kabibes, nga ang tanan, hilom na. Tungod kay nagplano na nga mupahuli yung mga tulog ng mga kabibes, mo karon usab ang panahon atong paminahon ang mga istorya sa gugma. Kasakit man o mga sikreto sa kinabuhi nga gusto nimo nga ikonpisal nga dugay na nimong gitaguan sa imuhang kasing-kasing. Ako si Kuya Tulets. Inyo ang kauban karong gabi una. Kung naa kay istorya nga gusto nimo ipagawas, mga ka-vibes, problema nga gusto nimo ipaambit nga rin sa tua, ayaw ka ulo ka-vibes kay dinhi sa FMR Confession. Wala kita ipaghukom, wala ipag-BIBI ha. Pagpaminaw lang ato ang pagabuhaton o pagsabot sa inyong nagkalain-lain nga kaagi sa kinabuhi. Mamaandam na ba mo madiha, mga ka-vibes? Ibutang na ang inyong kagulingon diha sa pinaka-komportable nga lugar. Kung asa man kakaroon, nahimutang kay karong gabi una. Atong amlihan ang mga confession nga basin. Ikaw mismo makarili. Kini ang FMR Confession with Kuya.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: Pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili na mi problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Okay, may gabi. Pagbalik mga ka-vibes.
1: Oras sa FMR, 29 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dinis ito ang programa ng FMR. Confession with Kuya Toilets. Dinilang sa 96.7 FM, Davao di Oro. May gabi sa tuwang mga suki ng mga tigbaminaw karon dinis sa kinatibukang probinsya sa Davao di Oro. Hilabi na diri sa may lungsod sa Nabunduran, diri sa may barangay Santa Maria di na tuwang nahimutangan karong urasa. May gabi di kaninyong tanan di sa may Monte Vista, di sa may Compostela, ngadto usab sa mga Mungkayo, di sa may Maragusan, Yubataas. Shout out di sa tanan taga barangay Andap, barangay Kugunon. May gabi di kaninyong Hurot. May gabi di sa tuwang mga suki kayo ng mga tigbaminawan din sa tuwang istasyon. May gabi usab diya sa tanan taga Kamanlangan, New Bataan. Labi na sa mga Baruis family diya. Shout out nila ni Bubong, ni Bibi, ni Anabel Baruis. Sa mga Baruis family, may gabi diya kaninyong tanan. Huwag diya usab sa may barangay Magangit. May gabi ninyo dihang tanan sa tuwang mga amigos, amigas diya. Inauting anak, kita karun sa maayong panglawas. At usab sa may lungsod sa Bantukan, may gabi diya sa tuwang mga tigpaminawan usab diya sa Mabini, diya sa Mako, diya sa Laak, o kana usab sa Mawab, labi na diya sa kang Marlo Nabalis. Shoutout diya kay Marlo Nabalis diya sa Mawab, sa ito mga suking tigpaminaw diya sa New Corellia usab, Dabo din Norte. Shoutout ka na itong tanan, may gabi diya kaninyong Hurot, ha? Sa tanan nga maabot sa ito ang pagsaba-saba nining kagabihiyon karon og sa tibuok kalibutan. Tungod kay live man kita sa ato ang Facebook mga ka-vibes, no? Diri sa FMR sa Facebook page sa FMR live kita karon mga ka-vibes. Muna nga abot kita og kanang kwan, abot kita og aning sani laing nasud karon mga ka-vibes ning mga orasan. Muna mga gabi diya kaninyong Hurot. Uy, may gabi kaninyong tanan. Sa ato usab nga mga kabarangay diha sa Barangay Ugaw, may gabi diha kaninyong tanan. Ug belated happy birthday diha sa tuang mapinanggaw ug malagaron nga gwapitang kapitana. Belated happy birthday Barangay Captain Milagros Nistal. Nao tunta nga napay kanya napay hugason. May gabi diha kaninyong tanan. Sa ato ang mga kauban ng mga purok chairman dinhi sa kinatibukang probinsya sa Davao di Oro, may gabi diha kaninyong Hurot. Sa ato usab ng mga BHW diha sa Barangay Ugaw, may gabi sa mga CBOs binanguluhan ni Bubong, ni Bubong Bandala. Sa mga Gulayan family diha, shout out usab diha kang Dualan, Dualan Gulayan. May gabi sa mga Gulayan family, pila to sinong Mangi, Gulayan o si Manang Linda. Sa mga iyahang mga buddies diya sa Ulingan, diya sa planta, may gabi diya kaninyong tanan, o kang Gigi. Sa mga Dialka family diya, may gabi kaninyong Hurot. Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mga Horcasitas family. Shout out sa kong kumpare Vincent Horcasitas, o kang Mads Mamay, o kang Hill, o kang Johanna. Sa mga Horcasitas family din, kang Tatay Undoy o kang Nanay Miling, kang Junjun o kang Analo. Sa mga kabataan diyan, may gabi diyan kaninyong tanan. Diyan sa Barangay Manat, shoutout diyan kaninyo. Diyan sa Barangay Manat, diyan sa City Umaan, may gabi diyan kang Iloy, kang Iloy Gonzaga at Umigo. Salamat sa inyo ang kang Manoy. Manoy, sa pangalan ni Manoy, kalimot mo ko eh. May gabi ni mo diha, Anoy. Ang sa maning katawa, manino. Kalimot mo. May gabi diha sa Barangay Mainit. Diha sa Barangay Kamantangan, Monte Vista. Kang Balong Gukutano. Long, kumusta naman, Long? Pista, maragawa, maligay, nagpuluhap sa kawas. Pista lagi. Kalimot, kalimot kasi sa pista lang. Maragumana pista des kapantangan lang, no? Kalimot, nag-invite.
0: Satu ang mga suki ng mga tigpaminaw diya sa Barangay Tamya. Diya sa Barangay Tamya, Compostela, may gabi diya kaninyong tanan. Labi na kang Ate Ruth Niyog. Shout out diya. Ang Nuno Daragusa. Niyog family, may gabi diya kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpalanug-lanug diya. Mga kabibes ha, ayaw mong paghawa mga kabibes kayo niya. Aduna kitay usa ka sugilanon sa gugma nga pagabasahon at ang ininyo mga kabibes ha unya. Na dinhi lang sa tuang programa. Ginautunta mga kabibes nga aduna kung aduna pud moy mga kaagi diha. Imposible pud kay gula tay mga kaagi mga kabibes sa tuang kuno. Sa tuang kinabuhi imposible gula tay mga kaagi. Dili lang gugma mga kabibes. Kana gugma mga kaagi nga mga pagsulay mga kapito sa kinabuhi nya karon. Nahimo natang nagmadaugon. Nagmadaugon ta luyo sa mga pagsulay. Muna ipalangat japon na din yung mga kabibes, no? Invite mo, ha? Sa pagpadala din sa tuang, ay langgun mo gaulo. Ato, lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw rin ni Dang, kagulo. May gabi na kanyang tanan sa ato ang mga suking tigpaminaw diya sa Santa Cruz de Barangay Ugaw. Sa mga Aiko family diya, shout out diya. Sa mga Hiruna, o sa mga Undo Hiruna, may gabi ini mo diya, no? Igso din ako Arnold eh. Igso Arnold Bastiliada kang Katlin Kadungdong. Ibiidya kaniyong tanan sa mga Bastiliada family. Oras na ito mga kabibes. Aduna na ay 36 minutos na human milabay ang kalas 8 sa gabi. Din sa ito ang programa FMR Confession with Kuya Toilets. Din hilang sa 96.7 FM Davao di Oro. Kapamilya Kapamilya.

0: di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Noodlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang na kayo mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapon.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kahuna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

Okay, maing gabi ipagbalik mga ka-vibes. Oras FMR, 49 minutos na human bilabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dinis ito ang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 Davao de Oro, FMR Davao de Oro. May gabi diha kang Sir Antonio Colliantes diha sa may Cebu City, diha sa San Remy Hio, Cebu. Good evening Sir Tolets, shout out kang Ruth Remulta Niog. Salamat Sir Tolets. Salamat usab Sir Antonio Colliantes sa imuang pagtanaw pagbaminaw diha sa Cebu City. Shout out diha sa tanan ng mga kaparintihan na diha sa Cebu City, no? May gabi diha kaninyong tanan diha sa may Danbantayan, Cebu, diha sa may Bugo. Magana usab sa may Mandawi City. May gabi diha kaninyong tanan sa ato mga amigos amigas diha. May gabi kaninyong hurot. Salamat sa imuang pagtanaw Sir Antonio Colliantes. Sa ato usab ng mga suki ng mga tigpaminaw diha sa barangay Kanidged, Monte Vista, diha sa may Bangkiruhan Sur, Bangkiruhan Norte. May gabi diha sa mga Handayan family, diha kanong Nistor o kang Ati Iba. May gabi mo diha kagawad Nistor, Handayan o kang Lab ay mo ang pinaka guwapang anak. Away makalabaw. May gabi diha kaninyong tanan o diya sa may barangay Kamansi, diya sa may Mayaon, Banglasan o ngadto sa may Prosperidad. Prosperidad ba ito? Barangay Prosperidad. May gabi diya kaninyong tanan. Salamat sa inyo makanunayon kapag balanog-lanog diha. Tinaw kayo itong signal na dapitan, no? Salamat kayo mga ka-vibes. Ungan ha, usap sa may babag mong gayo. Shout out diya kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyo makanunayon kapag paminaw din sa FMR sa tanang programa din hi. Sabi na diri sa ato ang programa karon nga FMR Confession kauban ninyo si Kuya Tolets. Ubanin ako ninyo mga ka-vibes hangtod kita alas 10 ning kagabhion karon sa ato ang programa. Ginautunta mga ka-vibes nga okay lang kayo nga ato ang kahimtang karon sa patuang panglawas. O sa ato ang mga pangwarta niya, kumusta man niya? Balag way kwarta, basta maayo daw lawas. Okay ra ba ka? Okay ra jogo way kwarta. Bintaha sa gintong gwapo, maayo ang lawas niya. Napoy kwarta. Bitaw mga ka-vibes, no? Ingat ko nga murag kanang moingon bitong uban dili ang importante ang kwarta. Importante gini maayong palawas. Importante jud pod ang kwarta mga ka-vibes kay unsaon pananglit og nakay balati ano. Nya kinahanglan mo jud kwarta di importante kwarta dili maayong imong lawas kung mo kay kwarta ko mo kay kapay tambat. Nga di bitaw. Magwapo gitong dili gid mo sakit, no? Para okay ra gulay kay kwarta. Basta kay mayo lang gyud ang panglawas. Mga ni pinaka importante mga ka-vibes, no? Mayo nga to ang panglawas. Muna nga dili po nato kay abusaran. Sige tagampos Ginoo nga tagaan tag maayong panglawas pero buntag guys sa tag inom hawa. Wa gapon. Buntag kay Ginoo. Pagaman ampo ra Ginoo tagay ko maayong panglawas Ginoo. Unya buntag kay dag tagay. Ngayon mo na ito nga, mayo itong lawas. Pero ang bingan po na ito. Right now. Ito rin mga ipasagdan ang Ginoong sige hatag na ito ganang kuan. Sige na ito hatag o mayong panglawas unya. Atong giabusaran. Marag dili siguro po mayo. Di ba? Kung ato ang nang giampo mga ka-vibes nga hatagan tag mayong panglawas. Tiris na ito ang kagalingon pa lang. Ang bingan na ito. Daan na ito ang lawas. Huh? Na, ang bingan na ito ang lawas. Kaya moro bagay na igitaptan sa kuan. Shout out din sa itong mga suki ng mga tigpaminaw, ha? Labi na si Patrick din eh. Pwede sikata ni si Patrick. Mga ka-vibes, kinsa'y nakakita din sa Facebook, oh. Sikat na guys, Patrick. Si Patrick nga taga-ugaw. Shout out din sa kang Patrick nga sikat na kayo. Tanawan nyo din sa Facebook. Dahil kayo nag-share, no? Pwede naghanam din yung mga chikas din si Patrick. Di mo din eh. Basta-basta din si Patrick. Shout out din sa tanan taga barangay Ugaw. Ay, ako ang kumpare diya sa barangay ko anday pangutusan. May gabi ni pala Pre Dudong Urbuda o kang Mads Minda. May gabi diya ka ninyong tanan sa mga Urbuda family diya sa barangay Ugaw. So may gabi sa mga Rosales family. Naminaw ka na to garon sa toa mga kaparintihan diya sa barangay Ugaw. May gabi diya ka ninyong tanan. Nausap sa New Corillia diya. May gabi diya sa May Patrocinio, diya sa Upper Patrocinio. Usap
ato ang mga suking tigpaminaw, sila nanay diha. Ang mga sila nanay, si nanay kalimot ko. May gabi ini mo diha, nay. Shout out diha, ganun yung tanan. Salamat diha. Shout out sa tanan taga Apir. Apir. Saan eh? Patrosinyo New Corulia. Dagan kay sila mga tigpaminaw ng kalaag dari do mga kabibes. Sige, magpaminaw sa inyo ba? Shout out to Midri. Kay daghan kay to mga kabibes. Maulo ang pugo mga ayog, listahan nila silang pangalan. Shout out lang diha kaning tanan. Salamat sa inyo makanunayon ni pagpaminaw, no? Gana usab sa Barangay Andap sa may Mary Media Trix nga kanunay jud gay na minaw si Nanay Kunching Lawlaw. Gabi ni mo diha. Kang Nanay TC Hintapa. O gingom na sab kang Tatay Carling. Tatay Carling De La Torre. O kang Nanay Marcela. Gabi diha kaninyong hurot. Salamat sa inyong magkanunayon nga pagpalanog-lanog sa FMR, no? Taga Barangay Andap, New Bataan. May barangay magsaysay usab, New Bataan. May gabi diha ganin yung tanan. Diha sa Katipunan. Ito ang kanunay giagiagian diha nga kadungog kita nga naminaw diri sila sa tuang FMR. Salamat kayo mga kabibes, no? Shout out diha ganin yung tanan. Oras na ito mga kabibes, 55 minutos na human milabay ang ika-alas 8. Hindi sa tuang pagpanag-uban sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Ay mo paghawa mga kabibes tungod kaysa tuang pagbalik unya. Atong paminahon ang usa ka sulat sugilanon sa gugma. Padangat din sa to ang programa. O makahilak taan ni mga kabibes, o muna nga andama ang imuhang tambag o unsay ikasulti ni mo Sir Antonio, ha? Sir Antonio Colliantes diha sa Cebu City. Andama ang imuhang tambag Sir Antonio sa to ang sulat karon. Pagabasahon nga gibadangat din sa tawang programa FMR Confession with Kuya Tulets dinilang sa 96.7 FM Davao di Oro with Kuya Tulets. Sa to pagbalik mga kabibes.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Unsa man na dito man eh. May gabi diha sa atong mga suki ng mga tigbaminaw. May gabi pagbalik diha kaninyong tanan sa atong mga ka-vibes nga hangtod garong orasa. Naminaw ka na to karon may gabi diha sa Barangay Ugaw daw nga daghan daw silang naminaw dito may gabi diha kaninyo. Ato sa i-plaster na balik mga ka-vibes sa kinalargo mo na ito ang kwan. May gabi diha sa ito ang mga amigo at sa mga ka-vibes ha. Atong mga amigo diha. Okay, dara. Atong amigo diha sa barangay diha sa may barangay Kabidyanan sa mga Laryusa family ha. Sa mga Laryusa family may gabi diha kaninyong hurot ha. Ilabi na kay Kang GR. GR Laryusa may gabi ni mo diha. O Kang Jolina may gabi diha kanyo. Wow, nice imong song Sir Tolets. Sir Antonio Culiantes, salamat kay imong pabilin nga pagpaminaw no. Diha sa may San Remigio Cebu City. Salamat kayo. Inaw tunta nga nakasama yung kahimtang Sir Antonio. Okay, gani Sir Antonio. Okay. Minaw gani sa tuwa ba? Salamat kay Sir Antonio. Shout out diya sa imuhang pamilya. Sa imuhang mga kabano diya sa Cebu City. Sa imuhang mga palibot diya. Sa may imuhang kauban ron diya sa imuhang panimay. Salamat kayo. Shout out diya sa ilahang tanan. Shout out diya sa tuwa usab ng mga suking tigbaminaw diya sa Tagugpo, Pantukan. Diya sa Purok Maligaya sa mga Dukog family. Gabi diya kaninyong tanan. Sa mga Rosales family usab diya sa Purok Maligaya, Barangay Tagugpo, Tagugpo, Pantukan, Dabaw de Oro. Salamat sa inyong pagpaminaw. Pinadya sa inyong bataan. Nga, gusto kaya ito ang signal diya. Diya sa Barangay San Roque. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Shout out usab diya sa Barangay Gabi, Compostela, ni Sir Robin Ripunte. O kang pare Ricky Gidorio. Siyempre kang diya sa Barangay Alegria. May gabi diya kaninyong tanan sa mga kaparintihan. Usab na itong mga Rosales family diya. May gabi diya kaninyong tanan. Diya sa Barangay San Jose, kang Dinggoy Arangkon. Salamat kayo. Diya sa kang Bus Rico Kiamco diya. O kang Madam Flor. May gabi diya sa Barangay New Alegria. Compostela, Dabaw de Oro. Napoy Alegria diya sa Cebu City, sir, no? Napoy ko, napoy ka na Compostela diya, Sir Antonio. Diri sa mga napoy Alegria. New na niya mga. Napoy mi diri ko, Compostela. Oh, ninghe kayo na mga ka-vibes. Itong pagkabasahon ang usa ka sulat sugilan nun. Nga gipadangat din sa to ang programang FMR Confession with Kuya Tolets. Andam na ba mo mga ka-vibes kay ato na kining pagkabasahon.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Dolores Timaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Okay, may gabi pagbalik mga ka-vibes. Oro sa FMR, 37 minutos na human milabay ang ikalas 9 sa gabi. Dinis sa tamang pag nag-uban ang FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 FM. Dabaw di Oro. Mayong gabi ni mo diha, Ma'am Nurabik Floraldita Baba. Mayong gabi Kuya Tolets. Mayong gabi usab diha kanimo Ma'am. Salamat sa imo ang pagtanaw. Sa to ang mga viewers karon. Salamat sa inyo ang mga makanunayon nga pagpadayon sa pagpaminaw, pagtanaw sa to ang live. Bina diha sa may Purok 3 Barangay Ugaw. Shoutout diha sa to ang mga kapurok. Ato ang mga silingan na may gabi diha kaninyong tanan. Hangtod karong mga oras sa nagmata pa. Shoutout diha kaninyong hurot. Sa mga Gulayan family, sa mga Soldia family. Gabay na kang Nanay Maria. Nanay Maria, tungko, hapit ako na limti. Hapit ako na limti, o grip. Nanay Maria, tungko. Oh, ingon marasab kang Nanay Carmen. Yes. Sa mga Gulayan, o yes, tungko family. May gabi, di kaninyong tanan. Manang Naiding, Gulayan. Salamat sa inyo, makanunayong pagtanaw. Sa mga Pugita family, may gabi di kaninyong tanan. Kang Boss Henry. May gabi di mo di Boss Henry Pugita. Nila ni Juby, Lanong Dudo. May gabi ninyo di tanan. Sa mga Prungkalis usab family. Sa mga Uduhan family, sa mga Agang family. Nila ni Mama Aileen, may gabi ninyo di kang Boss Arvin. Belated happy fiesta sa Magading di ay. Barangay Magading, Boss Arvin. Nakatutang anakay dahang hugason niya. Wala yung hugason niya, Boss Arvin. Shoutout niya kang Alping. Kang Alping Agang. May gabi niya kaninyong tanan. Sa mga Panus family. Barka. May gabi niya. Sa kang... sa mga Panus family o mga... Abarka family, sa tanan ng mga suki na to, ng mga tigtanaw, tigbaminaw ka na to. Shoutout diha, taga Progress. Nagtanaw sila ka na to, karon. Mga ka-vibes, ito ang nadungog, ang isa ka-istorya. O sa ka-istorya sa gugma. Sakit kay palandungon, mga ka-vibes, no? Grabe, gid ka sakit. Hindi mo gito siyang kanang imagino. Ay, grabe sakit ta. Sulod sa 5 sila nga nagkahigugma ay... Niabot ang panahon nga nakadesisyon sila nga magpakasal. Ito nga, magpakasal na gidunta sila mga ka-vibes, no? Isa na lang gidunta kagabi ang kulang pagkagmakasal na nila. Sus, pagka-disgrasya ha, mga ka-vibes. Dato na dungog nga sa adlaw, no? Adlaw sa bispira sa ilang kasal. Nag-away ang ilang silingan. Pino sila yung ang iyang bana. Banhuno na dito sa gawas. Naigo sa saag nga bala. O hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Pwede pa ita sa kita mga kabay. Andam noong taang tanan sa ilang kasal. Pwede kito sa kita para kaniya mga kabaybs. No? Kaya naginam-hinam na gulunta to siya. Naginam-hinam na sila nga pagkaugma mo na ilang kasal. Unya kalit lang na naputol. Unya mentag putol nga unsa lang. Pati kinabuhi sa iyang pamanhonon naputol. Tungod lang sa usaka away sa ilahang silingan. Nadamay, napagan ang iha yung taong bana, banhonon. Grabe sa kita mga ka-vibes. Blisod ka ito dawaton ba? Sige lang, ingana mong ginang kinabuhi sa tao. Gid kita ang magbuot o takabalo sa tuwang kapalaran yung tanan mga ka-vibes, no? Ang labang makagagawang maragi na sayod sa tanan mga ka-vibes. Muna nga, sa matag, gutlo gid sa tuwang kinabuhi. Tuging yampo, isalig nga ito kaniya. Huwag magbasa tag mga komento mga ka-vibes ha. Doon ay mga chat diri sa toa mga ka-vibes. Yung ato ang pagkabasahon. Mag-IPM sa toa. Sir Antonio, ang samay mo ay katambag ni ato. Sir Antonio, sakit mong gidaw kahit ito niya nga nawala. Ang taon ng iyang pamanhunon nga disperas na sila ang kasal. Mga ipagkabugtos kinabuhi sa iyang pamanhunon. Sulod sa 5 nga nagkahigugmay sila. Galit lang sa usa ka pamilok na nahanaw ang tanan. Sa tag mga commentary, mga text o mga GPM sa toa mga ka-vibes. Kaya usa ka text dari mga ka-vibes gika ni 134. Ayaw tuguti nga ang pagkawala niya mahimong katapusan sa imuhang kaugalingon.
Tinuod nga grabe kasakit ang pagkawala sa tao nga imuhang gihigugma. Labi na kay hapit na unta ang oras sa inyohang pagpakasal. Wala kay sakit. Wala kay kinahanglan nga pugson ang imuhang kaugalingon nga makalimot dayon. Ang pagbangutan usa ka proseso. Kay okay ra nga masakitan ka. Apan hinumdumi ang gugma nga iyang gibili nimo, dili kini kinahanglan nga mahimong hinungdan nga muundang ka sa kinabuhi. Padayon sa pagpakabuhi, dili tungod kay nakalimot kaniya, kun dili tungod kay maotingali kana ang gusto niya para nimo. Okay, ano na pa'y Rindri? Kung moabot ang adlaw nga mukatawa na usab kapag-usab, ayaw paghuna-huna nga nakasala ka niya. Kung makakita kag laing kalipay, dili ka na pasabot nga gibiyaan nimo ang inyohang gugma. Pasabot lang ka na nga nakakat-on ka, nga dad-on ang iyang handumanan samtang padayon ka. Usahay ang pinakasakit nga gugma, mausab ang gugma nga atong dalhon sa tibuok natong kinabuhi. Wanon kay mga tambag, mga comment diri mga kabibes. Ay pare Felix, may gabi ini mo da pare Felix. Nistal dia sa may puro 4 barangay Ugao, may gabi ini mo da pre. Shout out mi pre Dudong. Oy, pre Dudong rik-rik pre. Nami diri ubos tan dua era lagi pre. Patay peting lami ana. Nare kada pre Dudong. Minaw ka sa ako ang sulat sugilanon pre. So may katambag ninyo ato mga pare. Shout out dia sa mga Urbuda family no. Shout out dia kang Pare Felix, o kang Pare Dudong, Urbuda, o kang Mads Lalay, kang Inday Hasli, Hasli. O gingon manusab kang Mads Minda, diha sa tanan ng mga naadya karon may gabi diha. Sa isa may mga kauban po ninyo diha pre. Layan, isa pa na diha. Gabiin ninyong tanan diha, nagtapok-tapok. Ila ni Gina, Gwen, isa pa na diha si Inday, si Juju, sa mga rurak family o kang nung earning. May gabi niya kaninyong tanan. Kang Chichay, ato ang mga kabibes niya. May gabi niya kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtanaw, pre. O, ado na pa ilaing mga tambag diri mga kabibes. Ato ang pagkabasaho na mga komento. Gipadangat usab din hika na to. Dili tanan nga gugma nga tinuod kay gitugutan sa kinabuhi nga magdugay. Usahay makailat ta og tawo nga murag mao na gayod ang tubag sa tuang mga pag-ampo. Unya sa usa ka higayon kalit lang siyang kuhaon sa kapalaran. Pero ayaw huna-huna nga napakyas ang inyong gugma tungod kay wala mo nakaabot sa kasal.

Okay, mga ka-vibes. Awa na, gamay lang kayo tag-uras mga ka-vibes. 3 minutos na lang. Una mo bilang ka ng ikalas 10 gabi. Salamat kayo sa toang mga suking tigpaminaw. Sa toang sinder karon nga si... Kasi nga ito itong sinder ha? Balik ko nabasa mga ka-vibes. Kalimot ko siya yung pangalan. Mira. Salamat kayo, Ma'am Mera, sa imuhang pagpadangat, sa imuhang sugilanon. Sa ato ang programang FMR Confession with Guya Tulets. Salamat kayo sa ato ang mga viewers karon sa Facebook, ha? Sa mga nag-comment usab. Ha? Salamat kayo sa mga nagpailumilum radira, nga nagtanaw ka na to. Dagang salamat. Kang pare Felix, Nistal, ugang pare Dudong Urbuda. Ugang Ma'am Nurabek, Plural D, Tababa, Sir Antonio Colientes. Diha sa usab ka ang ati Ruth Niyong diha sa Barangay Tamya, Compostela. Daghang kay salamat sa inyo mga kanunayon nga pagbuminaw pagtan-aw sa tuang programa. Iwa naman tayo oras mga ka-vibes. Daghang kay salamat no, hangtod na lang sa sunod usab higayon. Pare Felix, pare Dudong, hindi ko gamay diha pre kay tiwas po na to na tiwasa na to na kawan, tiwasan to ugma. Daghang kay salamat sa inyo mga kanunayon nga pagpaminaw mga ka-vibes diri sa tarang programa diri sa FMR. O gilabi na sa tawang programa ang FMR Confession. Anto na sabi niya ang kadlawan mga ka-vibes ha, makikuban kaya pong kunin mo anin nyo unya na pong kadlawan mga ka-vibes, mga na po tag sa'yo maram na ito tumaro. Daghang salamat hangtod sa sunod higayon sa samang takdan samang istasyon inilang si Kuya Tulets. Ngayon nga, unta sa kanunay ang Ginoo makiguban ka na to. Ikod sa to ang mga buluhaton o mapuhon. Dili na to ikalimtan mga ka-vibes nga iuban gayod na to ang labawang mga kagagahong para kita panalinginan sa tanan na tong mga obligasyon. Daghang salamat o may gabi ka na tong tanan.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

luluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang DJ na bumulamog sa inyong natutulog na damdamin. Walang iba, DJ Batson!

Vibes Morning, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Good morning sa tonight. Alright. Ayan, may bungkag sa tanan, no? Sa tuwang mga ka-vibes, mga ka-pamilya dyan. Mayong buntag siya, no? It's Tuesday, August 18 po, 2026. Ang matag buntag sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mapadayon, mga ka-vibes. Padayon lang kay mga maayong butang. Siyempre ay nagpabot sa mga kugihan. Pag-positiva! Mayong butang, umayong pagpangandam sa usakan nindot nga alam, mga ka-vibes. Manubanin ko sa programang Good Vibes Morning. Kaupan si DJ Batsoy, mga ka-vibes. Sa kaoras, magtungat ang mag-uban-uban, mga ka-vibes. Hatag o kalipa. Hili ka gool. Okay, sa tanan din nga nagmata karon na mayong buntag sa tanan sa tuwang 101.9 FMR Davao and sa 89.5 FMR Davnor and also mga ka-vibes, no, madunggan po ta diya sa 96.7 FMR Davao de Oro. Yan! Sa mga mata karon, no, pang mata na mo kay matug na ta. Charot. Live day ko, makabayo sa kuwang Facebook, makabayo sa Harrison Alvarez Cirillo. Oy, mata na day si Kidong, oh. Kidong Niuda Libunaw Labo-labo Aray ko. May buntag niya, Boss Kid, ha. Tulog, sagbalik na kay alas 4 pa man. Pasig malit ka unya ba, ha? Wala na siya katingog gahapon, mga kabayabs, kay naplatan iyang motor. Ay, nako. Tanggit sa malas daw.

99.5 FMR Davao, and also 96.7 FMR Davao de Oro po. Ayan. At yun lang mo dala mga ka-vibes. Mubalik taon niya po. Natong oras po, 4:15 in the morning.

vibes, morning mga vibes. Ang oras po 4:43 in the morning mga vibes. Siyempre, ikaw ka pinamino dito sa 101.9 FMR Davao in 89.5 FMR Davnor in 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan na mga kabayes, you need to wake up na. Okay, 4:45 na. Sa mga trabahante din ang sayo pa mugikan. Sige na. As usual, mumataog ka loud kay mag-anday. Diba? Okay, mayo morning day sa mga taga-Davao karon, sa mga sa naminginaw sa 101.9 FMR Davao City. Yan, my morning po. Ayun, hindi kayo tarag-store dyan, okay na, mo kayo singaw. Sakit kayong singaw. Isod kayo ka ng ganang yo, bitaw. Ay, nako. Pagsulay na po, ano. Tambalan na po na ito ni Unia. Tingin nila, pag naisingaw daw or luas, wala yung ligo-ligo. Ay, kalima, may kong ligo sa Skadlaw. Alright, mga kabayos. So, isa mga minaw ko rin sa 101.10 again. FMR Davao City. Ay, good morning siyong tanay, no? Happy kadayawan again sa mga kuan. Ay, grabe no, nadaog si Indok-Indok, no? 2 million? Daol! So, ito na daog, Mati pa rin, no? Mati Davao Oriental. Makita gani mo ang performance mga ka-vibes. So sa mga taga-Mati sa Indak-Indak, layo ragit sa uban. Deserve po din nila ma-champion mga ka-vibes. Limpyo kaayo. Oh, kuya mo din ako ilang instruments kay live man din na di ay. Abi na kong recorded. Mura mag live gudi ay. Live gudi na kuya wa din na. Congratulations sa taga-Mati ha. Sa Mati, Davao Oriental na daog yata. Defending champion to sila. Champion yun sila. Yan ang second. Sige ito ba? Ay, nakalimot ko. Murag ang third mga vibes. Murag Asuncion yata. Basta kay sa Mati, ano ko nagtanaw. Good. Nindot sige lang Indak-Indak mga vibes. Congrats mil. Uy, grabe. Na all. Ayan, sa float parade po daw ako, parade. Parade. Oh, balok siya daog. Alright, mga ka-vibes. Sa mga nag-tune in karon again. Ay, buntal sa tanan. Ay, good morning din sa mga nag-tune in karon sa 89.5 FMR Davao del Norte. Good morning sa mga taga-Panabo dyan. Carmen. For all you Duhali. Tag sa inyong tanan di ha? Santo Tomas, Asuncion, Kapalong Laak, Sawata. Yan, may buntag. Dagbayan sa Tagong City, Davao del Norte, mga vibes, no? My morning. Uy, good morning din sa mga taga-Samal. Katapusan. Masa may nindot nga naagad sa Samal, no? Okay, sa katapusan daw, huwag maligo daw may Samal. Abot lang madayon. Sa kay nindot nga resort sa Samal. Kung dungo ko na yung mga friends dali, kung madayon mamig Samal, ano yun? Nantay lang mo ha. Ay, good morning din! Karoon sa 96.7 Davao de Oro. Ay, salamat sa pag-hook up di ha. Buhay, brother Tulitz Rosales. Good morning si mo adik boss. Ikaw dey duty ron. Sayo ka na siya ning chat sa kuha. Boss, hook up na bidre. Salamat kayo boss eh. Sa mga naminaw karoon sa na-tune in karoon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Yan sa nahitungan sa ano sa nabunturan. Yan. Morning sa mga taga-Mawad. Good morning. Good morning sa mga taga-Nabunturan. Oh, good morning. Good morning din sa mga taga-Mungkayo. Good morning sa mga taga-Compostela. Ay, grabe.
Oh, good morning din sa Maragusan. Oh, din sa asa man na dungog ang 96.7. Ah, hindi ako masyadong familiar sa mga lugar-lugar diyan. No? Sige na lang, ngit mangayo kog kwan ng kanang copy kay para ma-shout out mo tanan na. Ayan na po mga ka-boys, no? Uy, hindi po, natangin ninyo ang tuwang binis yung horoscope para kaninyo. Siyempre, ang tuwang main program. Dari sa tuwang good vibes morning. Yung kapalaran for today's activity, diba? Natangin ninyo po mga ka-vibes, no? Muna, tune in lang mo, dari sa 101.9 FM or Davao. And 89.5 FM or Davao. And also sa 96.7 Davao de Oro po. Itong oras po mga ka-vibes, it's already 4:48 in the morning.

0: Music Radio Davao.
1: Favorite music radio.
0: Good vibes morning.
2: FM or favorite music radio. Good vibes. 5:04 in the morning po mga vibes. Siyempre. We're still listening in 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor. Also, Diaz 96.7 po FMR Davao de Ora. Ayan mga vibes, no? Zama sa kang gaangon. Siyempre ito ang main program po. And here's our pinisaya ang horoscope para ganini. Alright. Sugda na ba na ito ng itong binigay ang horoscope? Alright, na di aran na best. Sugda na ito ni Ben.

0: Puro magandang sa horror ba ka nang sa... Upsa! Baba na yung mga ako ano, sa mga drama. Maria! Ayaw! Ay, naghanan na yung mag-guan niya. Ay, good morning sa mga Aris John. Aris, timer lang po muna sa diyan katawaan lang. Huwag mong seryosohan. Pero mga ganyan mo hang minisi ang horoscope. Pero nga dawa. Ay, good morning sa mga Aris John. March 21 to April 19. Ingan pa rin mga ka-vibe. So, tun-i ug maayo ang dako ni mga plano. Kung ikaw nakay plano nga di maayo. Di ko na madayon. Ngara na kay ka ha. Pabita mga ka-vibes, kini mga plano na to, kailangan yun na to na-studyhan. Kaya mga plans, kinabuhi, family plan, business plan, leche plan. Gutom mo minoong ko. Ay, nasa naman niyo? Ay. Oh, wala yung mga plan. May plan nga, Wi-Fi. Wi-Fi kaon. Nasa naman niyo? Lucky numbers yung lucky color of the day, mga Aries, the 6, 2, and 8. Yung lucky color is sky blue. Morning sa mga Taurus, John. April 20 to May 20. Hapit na matuma ng imong ginahuwat. Uy! Sa mga Taurus de, ha? Gamay na na dyan utong. Matuma na dyan ang imong gihulat. Konti na lang dyan. Anong gamay push na lang. Push up. Dating na mawala sa mga Taurus sa 1, 7, and 4. Ang lucky color is olive green. Morning sa mga Gemini. May 21 to June 21. Mag-istorya og taron aron malikayan ang lalas. Namin yung uban mga vibes so kaning kaning bitong kan dugay kayo kasabot, no? Nakakuha na mga naka-vibes ka nang naka-encounter na magtawa ka ng dugay kay pasabton, no? Maglagot siya kung may ana, o. Yung dugay kay kasabot ba? Lag kayo ang utok. Di ba dugay kasabot nga? Bawal ka nung magkuha man dugay ka. Na. Kaya nag-liquor ban sa Dabaw. Mag-inon yun. Di danakpan. Shara tayo ka to naglakop na mo ha. Ay Diyos ko. Shoutout si mo auntie. Dakpan mo niya 3,000 ha. Ay Diyos ko. Ay naka ma-world ako. Alam mo, bago pa akong abot guys, nala ko i-bisita ha. Nala ko i-bisita mga friends ako sa taga-Dabaw ba. Fiesta mo dito daw ba niya. Karon, abot na ko. Okay, nag-inom sila, kara inom sila. Natingnan ako kay kanang, tingnan sila, inom na, inom na. Sa solo dagod sa kanang establishment. Karon, nanagan mo sa gawa. Saan mo nagdinaganay? Saan mo nag-riot niya? Ay, manakupay di ay. Ano dakpan? Amo mo doon tapuka. Oh, mga kapay. 3,000! May kurban! Ay, Diyos ko! Ay, nako! Hala ka di ha, ay. At least, nakabayad na mi. thank you sa mga sponsor from USE. Lucky numbers in lucky card of mga Gemini, 9, 3, and 5. Lucky color is lavender. Ayan, good morning naman dyan sa mga Cancer, June 22 to July 22. Ayaw kalimti sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Oh. Love yourself. Ano man ka vibes? Kung ikaw single ka karon, you need to love yourself first before you love other. Oh, di ba? English yarn, bro. Hindi maka pwede mo love og siya ng laing tao kung dili mo love imong sarili. Oh, di ba? Kailangan mo i-spoil sa daan imong sarili. Eh, og makauyab na ka, puro naman na uyab, uyab, uyab. Puro na, uyab. Kaon si mong uyab. Ang ginawa mo si mong uyab. Palitan ka imong uyab o ganang kuan, uyab. O, oh, diba? Uyab! Wala. Ngayon imong brief, buslot na. Uyab. Wala kayo tayo si mong self. Muna nga, love yourself first, ah. Huh? Before love others. Lucky numbers and lucky call of the day, mga cancers, 2, 6, and 8. And lucky color is silver. Morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 21 dito. Maningkamot alang sa kauyuhan sa grupo. Oh. Kung ikaw naka sa trabahoan, siyempre, group man jud mo. As a group man jud mo, kung naka trabahoan, oh, siyempre na mo, unity. Oh. Dapat maningkamot ka para sa inyuhang kuan, sa inyuhang grupo diha, sa inyuhang office, or sa bada diha, napaka sa eskwilahan. Eskwila baka na maningkamot pag kag-ambag sa mga thesis ninyo. Oh, di ka parehan ako nga tigloto ra ko. Tigloto ra ko guys, tinuod na. Eh, medyo alangan po niya to ang utok. Oh, dito na nata sa loto. Oh. Mubawi na nata si loto. Oh, walipay mo po na sila kayo. Habang gatrabaho na sila sa mga thesis, di ako tigloto ra ko dito ka ng pansit kanto. Mga kanang mga ilang kaunon. Wala mga role. Dating numero sa mga Leo de 5, 1, and 7. Ang lucky color is gold. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23. Ayaw lang aya ang imong mga buluhaton. Oh. Ayaw paglangay-langay di ha. Kailangan na on time ka. Outline depends sa banamo. Diyos ko, ginoko. At saka ito bang na kanilig outline nung ating loto o magkugpansit kanton? What is your study? Why did you go on this case? Nana, bina, no? Tapang! Dating naman sa mga Virgo di, ayaw lang ayaw yung mga bloto na 492 and lucky color is brown. Oh, mo ka na ito ang first set, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ito ang binisaya ang horoscope para kanini, alright. Dapat ay second set and final set on yan po, mga ka-vibes, ha? Second and final set, yan. At ang oras po, 5:13 in the morning.
1: J-Lo! J-Lo!

0: Pagi Ang 101.9 FMR. Favorite
1: music radio. Good vibes morning.
2: Good vibes morning po mga vibes. 5:21 in the morning mga vibes. Yan. And here is our final set po mga vibes mga kapamilya. Good morning sa mga Libra diha. September 24 to October 2, 3. Dungay magpadungog-dungog kanimo. Oy. Magpadungog-dungog diha ha. Tara good mo ha. Lucky numbers and lucky color of the day mga Libra 8, 6 and 3. And lucky color is color pink. Good morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Usa ka sorpresa ang makapahimuot sa imong adlaw. Malay ko ana ay surprise surprise. Ito naka oya po ko sa una. So as buhok kay surprise karon hala buhi ha. Lucky number mga Scorpio 7, 5 and 1. Lucky color is color red. Morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21. Ang pagbiyahe o lakaw karong adlaw mahimong malampusanon. Oy! Ikaw na kay lakaw karon, magampo perme kay biyahe, ilikay sa mga dautang driver. No? Magamping ko ta perme mga ka-vibes ha. Lucky colors, lucky numbers mga Sagittarius 3, 8 and 9. Lucky color is orange. Morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Ang imong dedikasyon maoy magdala kanimo sa kalampusan. Wow! Dedication? Wala sa naka-dedication. Makalampusan. Simple lang. 6, 4 and 2. Lucky color number and lucky color is color blue. Morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Adunay tao nga magpakita og pagsalig og suporta kanimo. Ikaw na kay pamilya mao na to. O na kay pamilya, na kay uyab, na kay asawa, na kay bana. Mao na mga number one nga masalig nimo. Support nimo. Dayon po og imong silingan. Nga soyaon man imong silingan. Nga maritis man na. Handok mga silang madato ka. Swerte ang numero sa mga Aquarius 1, 5, and 7. Ang malaking color is maroon. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20 ang pinakalas mga vibes. Importante karong adlaw ang positibong panghuna-huna. Oh, wala na kung yung ganina. Intro pa lang. Oh, positive people. Oh, wala sila karon. Kailangan na positibo ganun mong adlaw mga ka-vibes no? Okay. Para layo ka sa mga kuan ba negative minds ni mo diha no? Kailangan maging positive yun ka always. Nakay Byron nun positibo nga makabayad ka karong adlaw. Si Juna o si Judith no? Diba? 9, 2 and 4 lucky ka number and lucky color is color green. Ayan. Ayan na po mga ka-vibes. Huwag na ko igong oras. Uy, thank you kay sa inyong tanan ha. Salamat sa inyong walang sawang support sa angkin. Diba? Sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao. Good morning sa mga taga Davao. Thank you kay sa inyong tanan. Salamat sa paglanong-lanog diha sa 89.5 FMR Davnor. Ayan, mga buntag po. Sa mata na dungog karon and also sa 96.7 FMR Davao di Oro or Nabunturan. Ayan, good morning po. Good morning kang Tulits diha, Budoy Pats, kang Jason. Good morning diha mga uncle, mga uncle. Salamat sa pag-hook up diha, no? Sa mong station manager, Sir Billy Danrel Dulatre, sir. Good morning po. Nag-tune in karon via app mga ka-vibes. Good morning sa inyong tanan. Salamat po sa itong mga solid na mga kuan diya. Solid listeners diya sa mga sa tuwang app mga ka-vibes. Okay, wala kayo kong oras. Umano po po ang driga po sa itong programa Good Vibes Morning. Siyempre kauban si DJ Balchoy. Yan yung baboy nga tisoy. Ayan, Good Vibes Morning. Bye-bye. ako na bilit, mga ka-vibes. Huwag marapot po hon. Bye-bye. I love you all, mga ka-vibes. Mga ka-pamilya.

0: Bay, may adlaw, ginakabuhi ko dok og naadoy problema ang akong kasing-kasing, naadoy bara. 70 akong edad dok, babae ko. Ang kuto-kuto, mga pinangga. Gitawag po na siya og epigastric area, mao na siyang tunga-tunga sa ibabaw nga bahin sa tungtian og ubos lang sa tuang breastbone. Kasagaran ko muhapdos dinhi nga parte. Usay mahuna-huna na ito nga hyperacidity, ulcer, or gas, or indigestion. Pero sa imong giingon nga naay baray mong kasing-kasing, dako kaayo og hinungdan nga ang nakapakabuhi ni mo, nakapahapdos imong kuto-kuto, posible ang bara sa imong kasing-kasing. Follow-up lang text ma'am ha, kung di ba ka diabetison, di ba ka high blood, kumusta imong blood lipid, ang imuhang kidney function, imo po ni siyang i-evaluate ma'am ha, i-pacheck yun ni si mong doktor tungkol kay importante ang blood pressure, ang fasting glucose ni mo, HbA1c or lipid profile, kidney function or overall cardiovascular risk mga pinaga. So nga naman nga kabuhion ta or maghapdos atong kutukuto kung naay bara, naay problema atong kasing-kasing sa healthy nga dagkong ugat sa tong kasing-kasing sa tong coronary artery. Pag healthy na siya, walay makabara, maayo ang ato ang blood flow. Insakto ang oxygen. Unya, normal ang imuang ATP production. Ngayon ganitag normal ang ATP production, but pasabot nga imong lawas makahimo og igo nga energy or fuel. Unya, ang imong mga cell nimo o sa imong mga cell, so sa ato pa, maayo ang contraction sa imuhang heart muscle. But pasabot kusog og normal ang pagpump sa kasing-kasing. Pero sumala sa imong gingon ma'am nga naibarado imong kasing-kasing, medyo problemado imong kasing-kasing, mauna nga kung naay problema, natay gitaw coronary artery disease, naanay naka babag diha, nakabagtok, nagsapong, medyo ipit, no? Gamay ang agianan, mga cholesterol na diha ma'am or mga plaque, no? Nagbagtok, nagbara. So tungod kay nagbara na siya ma'am, ang imong flow sa imong dugo ni gamay. Gamay ang blood flow, ang daloy hinay. Kulang ang oxygen sa ato ang myocardium, sa atong muscle, sa ato mga kasing-kasing. Muresulta na siya ischemia. When we say ischemia, nagkakulang og dugo og oxygen ang heart muscle. So sa ato pa, kay nakulangan naman og dugo og oxygen ang heart muscle nato, ang resulta pain and discomfort. Di ka komportable, medyo musakit ang imuhang tiyan nimo. Mahimong sakit, naay pressure, bugat, hapdos sa dughan, even hapdos sa kuto-kuto. Pero kung maghuot ang coronary artery mga pinaga, mubos ang blood flow og oxygen sa heart muscle. So, unsay epekto ani niya? Labi na gingon nimo ma'am nga nagbaray mong kasing-kasing. Ang coronary artery nga naghuot, ang heart muscle nimo makulang ang oxygen. Diha mo resulta ang ischemia, no, na stress ang heart muscle tungod sa kulang dugo og oxygen. Mugawas ang chemical distress signal. Unya mo activate ang visceral sensory nerves sa heart. Kinamanay ang heart nato naasay mga nerve kanang gitawag visceral sensory. Ang signal mao na siyang mga sensor og warning wire sa kasing-kasing. Mo-monitor na siya unsang kahimtang sa tong kasing-kasing, mupadala na siya og warning, pain signal. Unya pinangga ang signal mosulod na sa spinal cord. Yan, dakong ugat na to sa likod tunga bitaw pinangga sa spine na to. Madam. So ang brain usahay dili insakto makaila asa gikan ang signal labi na pag-stress ang kasing-kasing. Mao nga ang sakit mahimong mabati sa dughan, bukton, likod, pangana to apapangig, or kuto-kuto, upper abdomen. Pero tungod kay hinay ang imong pump sa imong muscle sa imong kasing-kasing pinangga, naapoy tendency nga nung muhapdos imong kuto-kuto kung naakasim bakulang kaning gitawag visceral venous congestion. Tungod kay pag once ang hinay or weak na ang pump sa itong heart mga pinangga, mahimo po nga dili optimal ang blood flow. Ang daloy sa dugo, di na insakto, dili na kusgan, dili na insakto ang supply paingon dito sa digestive organs nato. Then nay mahitabo nga ang imong dugo mahimong congested. But pasabot ang imuhang kasing-kasing dili kay ka pump insakto ang imong mga dugo mga pinangga. Mukos siya dito pag mga pagbarabara, hinay kaayo dito sa imong atay, stomach o intestine. Muna maglain ang imong kutukuto, lain ang ipaminaw sa imong tiyan, labi na kung naakay bara sa kasing-kasing. So pinangga, para nga dali matambalan, matabangan ang atong mga kasing-kasing, dapat i-manage ang blood pressure. Dapat normal yun ang blood pressure. Kung nagainom po kag mga tambal para sa mga blood pressure, dapat insaktong tubig ang imong mainom according sa tambag po sa imong doktor. Unya, i-check yun ang imuhang LDL cholesterol, dili ba siya magtaas? Unya, ang diabetes na to, kinahanglan ma-regulate, ma-normal siya. Unya, ang imuhang physical activity, dapat himuon yun nga. Kada hong magkaon, lakaw-lakaw trabaho, ayaw tulog busog. Kay maog yun ay magkapa-insulin resistance o resistant sa ato ang insulin, magkaroon ta ng metabolic abnormalities, basta matulog busog, humagkaon, magsigig lingkod lang, walay lihok-lihok, maunay makapa-guba sa atong mga kasing-kasing pinangga. Dili tanan pod nga hapdo sa kuto-kuto, tungod lang pod sa imong kasing-kasing. Basi baya nga naapod tay mga GERD or acid reflux, no? Sagad ba'y maka-acid reflux pinangga ka na laging sigig sima-sima pod? Labi na ka ng matulog busog, gabi magsima-sima pa pod. So unsa may clue, ma'am, nga makaingon ka basig sa imog yuning kaning hapdo sa kong kuto-kuto basig sa akog yun yung kasing-kasing. Kaya pwede man gud maghapdos ang kuto-kuto basi kulang lang kag tubig. Wala kay inom-inom tubig niya. Wala kay nimo na usap ang imong gikaon. Kaya labi na usahay. Daghang sa mga senior nga. Dili kompleto ang ngipon. Baris bagang. So daghan po ing ana. No, makapakos po indigestion, hyperacidity. Basta makaon lagi nga. Kanang wa mausap kaayo. Kulang pa yung tubig. Niya magkaon pa yun nga nasuko. Nagdali, nahiubos. O kana makapa. Hapdos na skoto-koto.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa inyong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Emma Grimal.
2: Basta healthy, happy!
0: So, mailhanin mo nga sa kasing-kasing na mga pinangga. Panahon nga, mulakaw ka, mo-exert ka, o physical exertion. Makaingon ka dahil agoy sa kasing-kasing gudin niya di ay kay saka lang kong hagdanan, huot menduggan. Lakaw taas-taas, huot akong dughan. Mugawas po ang usahay hapdo sa kuto-kuto na to sa panahon nga stress kay ka, kulag tulog, grabing problema, grabing away, kana makapahapdo sa kuto-kuto, niya nagpunga ka, nagpalpitate ka, ang imong hapdo sa kuto-kuto posible sa imong kasing-kasing na siya. O niya, labi na nga, mahupay lang siya, ma-okay siya, labi na kung makapahuway ka. No? Labi na nga, makarelax ka, makatour-tour ka. Ang American Heart Association naglista gyud sa stomach discomfort og shortness of breath isip possible nga heart attack symptoms. Ibig sabihin, naglain imong kutukuto o niya naghuot imong dughan, posible nga nag-atake na ang imong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing. Ang pag-atake sa kasing-kasing mga pinangga, dili kinahanglan nga musakit pagyud pag-ayo ang imong kasing-kasing nga makaingon ka nga gi-atake na, dili. Ang ubang tao mahimong naalay shortness of breath, gikapoy lang, giluod lang, medyo abdominal discomfort lang. So kung naka problema sa imong cholesterol, especially sa imong LDL cholesterol, kinahanglan na adyugayin saktong pagkaon nga kanang soluble fiber kada adlaw. Kay kung wala kay insaktong soluble fiber pinanga, mabalik ang mga cholesterol o niya managas ang imuhang LDL cholesterol, dili na kaayo mag-convert ni or magamit sa imuhang lawas ang LDL tungod kay na-reuse pagbalik ang mga cholesterol sa imuhang lawas. Nga naman, kay wala kay soluble fiber. Kinahanglan man ni siya ikalibang unta pinanga, excuse me sa nagapangaon ha, mabawas ni siya pinaagi atong soluble fiber. So muna kinahanglan mo kaon jud kag pagkaon kada adlaw na soluble fiber. So asa man na makuha ang soluble fiber pinanga? Kay pag di manguna siya malibang, di siya ma-excrete, di siya ma-use sa lawas, magpabilin siya sa tong dugo nga taas. So may tabo, maunay mo bara sa ito ang mga kasing-kasing, sa ito mga kaugatan. So ang basic kay mga pinaga, kaon o kamote kada adlaw, pwede po oatmeal kada adlaw, pwede po mga prutas kada adlaw, mga dahon-dahon kada adlaw, mga gulay kada adlaw, mabitaw ginadasig tanga kada adlaw, naagi duha ka klaseng prutas ito makaon, kada adlaw na duha ka klaseng gulay makaon, kalabasa, sayote, saluyot, mga dahon-dahon. Ayo kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulong kapsul ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential nini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base kinahanglan na naog, therapist, stretching o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, unya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang patakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw.
1: Stay tuned mga pinanggao, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy,

0: Okay. Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanaino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. No, na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, it's EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: Kabalo ba mo, mga pinangga, nga usahay, dili lang ang ato ang bulsa o ang ato ang pitaka ang mobayad sa financial stress? Apil po ang atong lawas, pinangga, makabayad tungod sa financial stress. Maapektuhan. Labi na kung sige tagkabalaka sa bayronon, utang, kulang nga income, o unexpected expenses, dili lang atong huna-huna ang maapektuhan. Ang financial stress mahimong makaapekto sa atong pagtulog, decision making, relationships, blood pressure og overall health, mga pinangga. Og dili lang ni opinion, research and journal studies show that financial stress is associated with poorer mental health, disturbed sleep, and increased cardiovascular risk. In other words, mga pinangga, ang problema sa kwarta mahimong problema usab sa lawas. So unsaon na to pag-handle ang financial stress, mga pinangga? Usahay pinangga, likayan na lang nato atong mga bills. Dili tan-awon ang ato ang mga balance, no? Unya, usahay mag-overthink na gyud ta, usagan mag-overthink na ta tanan problema nga unta kausa masulbad. Pero ang kahadlok dili makasulbad sa problema, kundili ang klaro nga mga pamaagi makasulbad. So naay mga klarong pamaagi nga gina-suggest unsaon nato pag-handle ang financial stress. By the way, pinangga atong balikon ha, nganong kinahanglan nato ni siya sulbaron tungod kay based sa research and journal studies nga makapataas sa risgo nga magkasakit ta sa kasing-kasing kung di nato i-manage ang stress effectively. So, number one nga tip, bayari lang ang pwede mabayaran karon. Kutob sa makaya ni mong bayaran, kana bayari. By faith, yan po sa Ginoo, Lord, tabangin taong ko, Lord. Ikaduha, unsang pwede manegotiate or maunya-unya lang sa. Masig pwede ra mahangyo itong uban. Pwede mahangyo, manegotiate, inegotiate. By faith, gihapon na, iampo, gihapon na. Nga hikapon ra yun sa Ginoo. Nga pwede ra madelay. Okay? So while nga nag-ahangyo po tas Ginoo nga mag-negotiate, mag-discipline po ta, kay basic abusado po ta pinangga. Magpataka lang po ta gasto. Walang po nato gitunan unsaon po nato pag-manage ang kwarta sa insakto. Ikatulo pinangga, unsa nga gasto ang pwede tangtangon this week. Daghan man kaayo sa itakabayad tungod kay naguna ang ato ang mga luho. Naguna ang ato ang mga gusto, mga pinangga. Kinahanglan makabalutang mo antos sa isa ka panahon. Ayaw sulbara ang tibuok tuig sa usa ka gabi, timan-ana siya. Mao nag-iingon ni Napoleon Hill, every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed of an equal or greater benefit. Ang financial difficulty dili maayo sa inyong kaugalingon, no? Di gyud maayo ang financial nga kalisod. Pero mahimo ni siya nga teacher sa pagdisiplina. Teacher nga magiging creative ka. Teacher nga mahimong mapailubon, pasyensyoso ka. O mahimo siyang teacher nga naakay better priorities. Makabalo na ta, asay mas insakto, unahon i-priority na to. Usa sa mga ato ang i-practice, i-manage ang kining financial leaks. Naay mga buslot sa ato ang paninapi. Mura siyag balde, gibutangan ni mog tubig, gipapuno ni mo, tingala ka nga nung muhubas, tungod kay naay buslot. Unsa ning mga buslot, giilang nga buslot, financial leaks nga kinahanglan siya usbon, kinahanglan undangon. Nabilong sa financial leaks, kining gitawag nga impulsive buying. Kana bitang pagka naay gi-offer, giganahan ka, paliton ni mo dritso. Misag wala ni mo gihunahuna, kaya ba? Unsa ba imuhang Byronon, nababakay Byronon, makatabang ba ni sa kuha karon? Mga unnecessary subscriptions, mga excessive eating out, napuntay mga gipang utang nga mga tag-as ka ay mga interest, mga ginagmay nga mga gasto nga wala nato mabantay eh. No, halos kada adlaw na ay Shopee parcel. Unya, ang income, ang cash flow, hinay anang panahona. Usahay mo ingon ta ko mudako lang akong income, okay na ko. Pero ang mas maayo nga pangutana, asa man ang nag-leak sa ako ang paninapi. Ang Proverbs 21 verse 5 nagsulti, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Unsa daw? Basta magdali-dali ka, impulsive ka, mupaingon yung ka sa pagkawalad-on, pagkakabos. Pero kung nagaplano ka, kugihan ka mo plano sa ito pa, muplanohon ni mo imong gigasto, imong giplano, nga nung dili isa ka mo palit-ani. Asa na paingon, "The plans of the diligent lead surely to abundance." Pwede di ita mo abunda, pinanga. Ang kwarta nato di ay kinahanglan og direksyon. Bisag gamay ang income, kung naay pagplano, disiplina og pagpriority, mas maayo ang chance nga mahimong stable kaysa dako ang income pero walay control. In Hinumduman nato ha nga ang financial stress maka-activate sa body stress response. But pasabot kung sige na tagka-worry, mahimong musaka ang atoang adrenaline o cortisol. Mahimo sab na siyang musaka ang heart rate o blood pressure o mahimong madisturbo ang pagtulog. Kung kulang tulog o highly stressed ta, mas lisod magdesisyon o tarong. Diha po mo sugo na dayon ang sakit sa atong mga kasing-kasing. Hinumduman na to ang mahimong cycle ha. Money problem, muhatod o stress. Ang stress muhatod o kakulang o tulog. Ang kakulang o tulog muhatod sa way maayong desisyon o ang walay maayong desisyon muhatod ka na siya sa mas dugang problema sa kwarta. More money problems o ang more money problems muhatod na siya o more stress mga pinanga. So money nga samtang ato ang gina fix na to atong mga finances, proteksyonan po nato atong mga kasing-kasing o ang atong mga huna-huna pinanga. Ang Matthew 6:34, nagsulti yun ang Word of God, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself." Wala nagpasabot nga ang pulong nagsulti nga dili na ta magplano. Ang lesson mauni siya, nga magplano ta para sa ugma, pero ayog tuguti nga ang problema sa ugma, ang ugma nga problema, kawato niya ang imong kalinaw karong adlawa. This is Doc Bri Palangi, magapahinumdom. Ang grasya ug kalinaw sa Dios mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ng Dios.
5: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
7: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika, nadool sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's Emma Grimal.

oras magaranggada na 93 minuto sa mga naggalabayan dagna sa Lasay sa bundan. Ayong bundag na sa pagasuking mga digbaminaw, mga garanggada din sa 101.9 FMR Davao City. Ako ang inyong ubos ng lagad, garoon ang inyong garanggada hangtod dalas oto sa bundas at panaguban-uban sa duang programang garanggada sa bundag. Inyong garanggada sa ganunay alasayas ngadto sa Las City sa bundag, Elmer Dudes Romantico Tandok.

nga pagpanagkaisikan na pagkabuntaga garon. Musta nga tong adlaw nga Martes? Ayong morning sa atong mga suking mga drivers din sa tuang dagbayan sa Davao. Musta ba nga tong pamasada nining sayo sa buntag garon? Banad na sa'yo sa buntag, iunya, og ting sulod, tinggawa sa klase, no? Grabe sa usnaw, grabe na usab ka traffic, mga gala. Hello sa itong mga nanay, mga tatay. Nga na ni Kasikay ni Magurasa karon, nagpreparah. Para sa lang mga estudyante, mga gala. Ako yung mga estudyante na nagligid-ligid pala, bangon na muriya. Hinahinay na magbangon diya, mga igsuon. Yan pagkatang atubangon garon. Ako sa'yo kay kung nagigkang kaganina. Pero ato lang ginanggiantos ang katugnaw nga mukubot kumot sa itong gagalingon. Ngayon kay ginahanglan ngayon nga mutarbaho ta aron mabuhi ta. Ha? Nanglan yun nga mutingog da din sa ganginan magigala. Bueno, kalimot sa tuang mga nagunang mga balita, mga higalang. O niya sa itong pagbanag-abanuban sa tuang arangkada balita sa buntang. Atong ihato din na ganinyo mga igsuon. Ang mga naguna o gulahin na itong mga balita nga itong nahipo sulod sa 24 oras. Sulod o gawasan na sulod.

atong cellphone mga karangkada, no? 0905-047-9954. Akong balikon na itong cellphone number 0905-047-9954. Mga na itong cellphone number gamit karon. Doon na gamoy mga gustong ipaabot din i-text lang bangigala. Doon na gamoy mga reaksyon, kuminto sa itong programa. E-text lang bangigala. Ay lang mo kaulaw sa pag-text din sa tuang programa.

0: doon ang sero ng gadoang Ludo Rizal kagabi. August 17, mga suging mga digbaminaw. Ang atong 645 Ludo Rizal. Doon ay jackpot prize ng 15 million pesos magagala. Niyang atong mga winning combination in any order or in any combination. Number 41. Number 1. Number 43. Number 30. Number 30. Number 10. And number 33. Agong baligo, number 41, number 1, number 43, number 30, ug number 10, ug number 33. Baligo, tanaw sinuhang mga tigid din na. Ang ato ang 642 Luto, doon ay jackpot price, ka 10 million pesos. Uy. Ugos, ano saan eh? August 17, no? 4-digit luto. Kaya itong 4-digit luto in order, no? Or in exact order. Number 4, number 8, number 4, and number 5. Again, ito ang 4-digit Luto draw. 04-08-04-05. Ito ang three-digit o swerte Luto draw. 9 PM kagabi, no? 5-8-0. Again, 5-8-0. Ano kadaog niya? O gaswertres. Ayaw lang ng lastog ay iligay na.
1: Ayaw!
0: Iligal na mga egson.

semoga kadang-kadang semuanya untuk semua kalau gubu ang. Alah, saya sebentar. Yan ito maglangan, aniana, gatong nag-unang mga balita sa duang aranggada balita sa buntag. Gikan sa FMR Network News Center, aniagaroon ang uluhan tudling sa atong mga balita. Una mga karangkada sa duang balitang lugal, mga binuhing iro. Aligasyong gipanghiluan sa silingan.

Steel Company dini sa siyudad sa Davao nangayog tabang sa LGU. Ustad gipusel patay sa talumo ning atong siyudad. Sa tuang balitang regional.

Balitang National. Vice President Duterte News Show, panahon sa kalamidad. Ulan sa National Capital Region, hapit na sa Unduy. O Castro, may reklamo sa fake news. Sa atong balitang internasyonal, kapin 100 kabalay na daod sa bagyo sa Hawaii.

South Korea anda makignegosasyon sa North Korea aron tapuson ang gira. Agarada. Balitang sports. Gilas Pilipinas head coach Tim Kohn gikumpirma ang nagkaduol nga pagretiro ni Junmar Pajardo. Agarada. Atong balitang showbiz, Heart Evangelista nag-awhag sa publiko nga maalamon sa pagpili og online idols. Og sa atong weather update, matikdan sa laing weather bulletin sa Philippine Atmospheric Geophysical Atmospherical Services Administration ang usa ka low pressure area.

0: katong ilang tudling sa atong mga balita o garon sa atong mga detalye.
1: Agad-agad, balita lokal.
0: O na sa detalye sa balitang lugal. Sangko sa langit ang kapungot o kasakit sa usa ka ginang humanining maapsi nga wala na'y ginabuhi ang iyang mga binuhing iro human aligasyong gipanghiluan sa ilang silingan sa Talaingod, Davao del Norte. Pagipambit nga video sa iyang anak na si Lu paglinawan, magita nga wala na maginhawa pa ang maong mga mananapan. Kung asa doon na ba gini mga timailhan nga nagsuka ay ha pa gini namatay. Gibutyag sa uploader nga una na matudpang gisulayan og pusil ang ilang mga binuhi gamit ang Julian gun. Apan apakya sinungdan aron nga misangput nga gipanghiluan na lamang gayod sa wala mailhing suspitsado ang maong mga mananap. Yasipa ni paglinawan nga gipangga gayod nila pag-ayong ilang bag-iro gahi gani ilaha pagining ginapainom o gatas aron mahimong himsog og dali mudako. Kung inyong gipangga, inyong gikulong o inyong gihiktan ang inyong mga iro, dili kay pasagdan ninyo ang inyong mga iro nga maggala-gala din na sa inyong mga siling.

ilang Davao City nga matamangan sila sa lokal nga panggamhanan sa itong syudad. Gani sa interview sa mga media, buot natod pa nilang na magapangayog ayuda o guban pang tabang tungod, wala na sila laing panginabuhi, nagoy-noy! Nasayang girid sa National Bureau of Investigation o Presidential Anti-Organized o kung nasayrang girid sa National Bureau of Investigation kon NBI o Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOC. Kaya dumiyaging simana tungkol sa delikadong radioactive o substandard material sa maong kumpanya. Managaroon magigala na ngayog tabang ang antawo ng mga empleyado sa doang lokal na gamahanan sa itong syudad sa Davao. Matod ba, dunay gi-interview magigala, dunay nagpagawas o gi-post sa social media nga gipangtiunan sila. Sa mga sakop sa NBI sa liderado ni kininiang NBI Director Matibag. Gipangtiunan sila mga eksyon. Wala man lay kanang proper nga koordinasyon o communication sa diskutan ng kumpanya nga muadto ang mga grupo sa National Bureau of Investigation. Tapos ang detalye sa balitang lokal, Kabsan, sige na buhay ang usa ka ustad human gipusil patay alas 7:30 sa gabi ini atong August 16, 2026 sa Purok 60 Muslim Village, Bangkaw, Barangay Talomo proper ning siyudad sa Davao. Pagiginabi sa mga media kang Emil Gador, ang Barangay Talomo proper Peace and Order Officer miingon na ang biktima giilang si alias Lino o sa kahamtong o residente sa maong lugar. Matod ba, gikan sa musking biktima apan pag-uli silang balay, gipusil siya sa suspect na nagbaglay o daling misibat sa wala masayre nga direksyon. Sa investigasyon na igong biktima sa liog nga lapos siyang ulo nga posibleng hinungdan sa kamatayon nini. Na nagisubay pa ang motibo sa maong krimen.

0: Kailab o ingon-aning impormasyon nga posibleng makapikto sa mga Pilipino. Oras mga karanggada, 22 minuto sa mga nagkalagubo ang tagnal sa lasay sa buntag. Pagkato naglangkob sa itong balitang lokal o balitang nasyonal, sa ato unyang pagbalik ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz o ang atong kahimtang sa itong panahon o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR.
2: Favorite music radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Terminator B. Okay, senior. Sa New City, Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapos iba tayo may nawala kayo. Kalawin sa inyo, nawala kayo. Unang bintin, yan ako na inam. Kadadla yung friendom. Kaysa karlaw, kapag kawinom, kalima, aning. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Yes, balik tama garanggada sa duha garanggada balita sa buntag. Samtang atong oras karon 24 minutes suma nagkalagubo ang tagna sa alasay sa buntag.
1: Garanggada balita international.
0: Og garon sa detalye sa duwang balitang international. Gibudyag ni South Korean President Lee Jae-myung ngandam silang magkignegosasyon sa North Korea aron tapuson ang gera. Malaban ni Lee Jae-myung na importante nga dunay may dabong multi-layered and multi-layered security system para maligayan ang paggrabe sa tensyon sa duha ka lugar o posibleng makunhuran ang tensyon sa demilitarized zone. Dungan ini misugyot sa South Korean President og praktikal nga pagi aron mapugngan ang nuclear ambisyon sa North Korea. Gumikan sa padayon gihapon nga naglunsad ang North Korea silang ballistic missile testing butang nga gikabalak-an sa South Korea. Kahibaluan ngang tensyon sa North ug South Korea, temporaryong nahunong ni atong 1953 o man mapirmahan ang armistice apan wala mipirma ang duha ka nasod sa peace treaty hinungdan nga nagapadayon ang ilang gira hangtod karon. Samtang sa laing bahin sa itong balitang internasyonal, libuan ang nawad-an o kuryente human sa paglapdo sa bagyong Lala sa mga isla sa Hawaii kagahapon. Sumala sa report, kapin 120 mil ka mga residente ang walay suga tungod sa mga natumbang mga poste o mga pasilidad sa kuryente sa U.S. state. Biyabot po sa 100 ka mga panimalay ang damyo sa nahisgutang bagyo.

Little Yes Balit ang sports gikumpirma ni Gilos Pilipinas head coach Tim Cohn. Nahabit na maritiro si Junmar Fajardo. Sumala ni Cohn as a fourth window sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang ulahing magasangka si Fajardo. Pag humani ini, gingon ni Cohn nga dili pa sa sigurado kung magadula si Fajardo sa umabutay nga 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Gumikan kani adto pa lamang gusto na magretiro si Fajardo apan giapil gihapon kini sa fourth window. Gumikan sa importante matud pa nga magapil ang veterano og 9-time PBA Most Valuable Player sa maong torneo. Kahibaluan nga ang pagretiro ni Fajardo takdang mahitabo unta usa ka tuig na ang milabay human nga meritiro sa pagdula sa Gilas Pilipinas si Japheth Aguilar.

Ikalagso on magarangkada magutong naglanggob sa konkreto bukaon sa itong arangkada balita sa buntag sa adlaw karon ka Bartes. August 8, 2026. Tangalan na lamang sa APMR Network News Center. Akong magkaubana ng mga news writer Princeton Lim, si Harrison Cirillo, si Pia, si Pat, si Tolitz Og, si Jason sa itong production ng technical staff. At ang kaubana ng itong general manager sa FMR Network, Billy Danrel Dulatre. Balik ko niya tao-tao at magigalang sa pagparagon sa kaduhang segment sa duang arangkada sa buntag. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog, magingon pag mabinantayon o magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nag-unang mga balita.

0: Yes, balik tamang agarangkada sa tuwag pagbaraguan uman din sa 101.9 FMR Davao. Amtag itong oras karoon, 36 minutes na after 6 o'clock in the morning, nagbamahan o mundanan. Pagawal lang pa. O niya pagumamahaw. Pero sa tinood lang, no, itlog lang akong ginagaon buntag. Sa'yo lang kung panood to, nagudala pamahaw. Alas 11. Paningkamuntang ginagawa na alas 11, masudlan o grayos ang ako ang diyan. From 74 kilos, no? Habi ay libyo, sulod sa 4 kabulan, na ako nang ginabuhat. No? Nanako sa mga 70. Okay, nanako sa mga 70 kilos, magabi nating mga tigpaminaw. Dahit-dahit tagamay, kayo sa hangag na musaka. Kay sa kahon na gining na kay katkato na gining kapayas mag hangak na gayo
1: pinawa
0: di na ni mo maguhang gusto ni mong kwaon nga hinog nga kapayas bitong pagundag sa makausag ganin yung tanan sa labi na sa mga naminaw sa 101.9 kang tatay Mario Montenegro ha kanuna na ni siyang naglanog-lanog din nasag daw ubos sa flyover nang tigbuhat bitag mga busing sa mga nang rubber bitaw nang ligid sa mga sakinan ba ilang ginasay nga ilang ginahimong busing ilang gihimong sapay ilang gihimoon ni anak di ba para sa kining bangil sa mga molye sa ginan tama ba may moon nila. Okay, himog mga gining, himog po na sila mga kanang pasawan sa baboy. O, di ba? Mga lababo. O, dagang kayo gagamitan, mga bangko, mga sakinan, ligid. Mga ligid sa kinan, dagang kayo nagbabungat. So, may buntag din bro, daday. Nanay Balintay, ha? 101.9 na ta. Ha? 101.9 na ta, mga kaigsunan. Okay? I-tune in. Labi na ito na taudan na ito bagay stickers ng mga sakinan din sa syudad sa Davao. No? I-tune in good. Kaya nagbalik na mo sunod panaod o mga stickers kung naanggi hapon ng mga stickers yung mga sakinan. Doon na mo'y madawad. No? Ng mga groceries item. Ang aigsoon. O niya katong mga four wheels diya. Nga mo ang giingnan. Isaran nga among i-announce din he. Nga asa ang pinakaduol para nanalitan sa okay ana bo din ha sa gasoline station o, wala pa ha dili pa ni example lang ni siya kana ga gasoline station din ha patubil mo o katong naminaw nga nataura na mag stickers nga na ba di ba so paabot lang babagyanggal na good day dudes ang kamunggay dito sa Manila paliton sa mani ang mana mani lami baya na gayo. Sa kaon ng kapayas dudes labi na dako niya kanang kuha daw kanang ingon niya nga kining piyula-piyula mali dito
1: ay
0: buntag gang sa guwang amigo nga si Kagawad Kili Kukilia yeah? Din na sa kining barangay Bisayan atong muabutay mangigalang kininiang kapitan puhon no ni diha sa may barangay Bisayan siya ang kumitiba sa kining infra mo na makita gina ninyo ganunay din ha mangigala sa barangay Bisayan nga magtuyok-tuyok mura po na sexy kining Mayor Oy no. Mura po na siya si Mayor Oy. Sige, gisuloy-suloy sa mga project magigala. Nawa makita ni mong tagom karon. Grabe na kanindot. No? Ang giingon ni Mayor Oy kaniadto, no? Ang iyang giniingon, nga gining muabot ang panahon. Kung siya lang gihapon ang gining mayor sa Tagum, muabot ang panahon nga magabarangay wala na'y lubak-lubak ng kalsada wala na'y rough road kaya hinay-hinay ang gina niya og siminto di ba? Kaya ang gusto niya nga ang budget sa barangay para ng graveling di na makuhaan, simentado naman. Okay? Karon diha sa barangay San Miguel, sa muang barangay San Miguel, grabe ang pag-concreting sa mga kalsada din ha, gikalipay sa mga residente mga igsoon.

Atong cellphone number, balikon 0905-047-9954. Again, 0905-047-9954. Doon na kamo'y mga komento, reaksyon. Doon na mga mulo na gusto yung paabot din eh. Itong angay ninyo, ganyan niya itong isgutan, mga egal, ay mo pagpanuko, ay mo kaulaw, no? Ay mo pagduha-duha. Text lang, ay lang magtawag, dili ko ka tubag kung... ginini ang inyo kong tawagan, mga egala. Hatagi kong sticker B. Okay? Oo. Oh, asa man kadapit? Asa man kadapit, kitagaan takag sticker. Ganang sticker din eh. No, 36, 31. Mga egi stickers, saka lang muda sa ginini ang kwa. Ugliha mo sa tagom, no? I-text lang ang DJ. Okay? Nga naka-onboard, asa mo makita, runihatod ang kininiang stickers.

Tarita magagala gay na ay mga nanggawas ko ron mga istorya nga at kining ang INC ko no o kining Iglesia ni Cristo no nagawas sa social media nga si Lini Robredo ko no ang kining ang suportahan karong 2028 tanigisgutan. So nagkadaghan karon ang mga diskusyon online bahin sa mga inuntak aligasyon ng Iglesia ni Cristo kun INC mahimong musuporta kang Naga City Mayor Lini Robredo kung mudagan siya pagka-presidente sa 2028 elections. Apan mangigal na hangtod garon no? August 18 wala pa inuntang confirmadong opisyal nga pahibalogikan sa INC nga nag-endurso kang Robredo alang sa 2028 eleksyon. Busa ang mga aligasyon nga angay lamang isipon nga inuntang political nga espekulasyon. Gawas kong mismo nagayod ang kanang kuan mga igsoon kining gawas kung kinini ang kining kuan nagyod ang kining relihiyosong grupo o kalihukan ang upagawas o opisyal nga pamahayag ay ha na tamo tuo nga tinuod nga si Lini Robredo ang ilang suportahan garong 2028. Okay? Do na pod ganang nag-ingon pod no nga si Robredo mismo miingon ko no nga to sa publiko ni adtong nakalabay nga bulan nga wala siya magplano nga mudagan pagka presidente o alang sa bisan unsang national position kunimdo mo di ba Abril yata to bulan to sa Abril giingon ni Lini Robredo nga diin siya mudagan bisag unsang nga position, national position karong 2028. Gani ingon niya gusto niyang ipadayo ng iyang serbisyo sa Naga City o mangita og laing termino isip mayor. Bisan pa ni ana mga kaaragada nga kining pamahayag ni Lini Robredo padayon gihapon nga nanggawas no sa social padayon gihapon nga migawas sa social media ang ngalan sa mga hypothetical presidential service sa bag-o lang nga survey. Tinuod ba ito nga survey? Nagpabilin si Robredo nga usa sa mga ngalan nga kusog nga gisulayan batok kang Vice President Sara Duterte. No? Siya ang close sa survey mga igala. Kung igalo kung ugaling ipahigayon ang kinining eleksyon sa pagka-presidente sa itong nasod Pilipinas. Nagapadayon karon ang spekulasyon bahin sa posibleng pagbalik ni Robredo magigala sa presidential race. Ang politika, dali ra usab na mausab. No? Samtang nagkaduol ang eleksyon, daghan kaayo nagkausaban. No? Panang endorsement o kandidatura, dili angay isipon mga igsoon ni kamatuuran. Hangtod ni kini opisyal nga ipahibalo. So, muna din ha. Isang kinsa man ang i-endorso mga igala sa Iglesia ni Cristo INC. No? Kitang mga butante, maghuna-huna ta og maayo. Napiliun na to ang kadtong mahimo na tong presidente mga igala nga dunay huna-huna, dunay kasing-kasing nga mubanti nga to sa atong mga katawhang kaigsuunang kabus. Dili maggawangan sa bisan unsa mga igala dunay baruganan. Oras 6:47 na sa laing balita. Tanang empleyado sa gobyerno bawal na moadto og sugalan. No? Tulog higayon nga magitan
nga ang opisyal sa gobyerno ni sulod og sugalan tangtangon. Andil ka na magigala sa Civil Service Commission Resolution Number 2600111 Policy on the Prohibition of Gambling Among Government Officials and Employees. So, gambling is banned in entering, staying, or participating in gambling venues. So, kung ikaw empleyado sa gobyerno o sa ka-official sa gobyerno manggagala, di ba? Musulod mangga, nagbundo ka dito, bayusan pag mingon ka, wala ka nanugal, basta kay nisulod ka, nipundo ka dito, di ba? Or, niparticipate ka sa maong pagpanugal o gambling venues, ha? Delikado ka. No? Bisan pa ang simple nga entry o pagtayo ni mo dito. No? Na nagkay violation. Di ba? Gawas siguro kung part sa imuhang trabaho. Namingon, ha? Niya ka ng mga police dudes. O, ilahang grade ang sabungan. O niya, official mo na ako ka ng empleyado o official mo na sila sa gobyerno. Dakpon po na sila. Di ba? Eh, pag-grade ni mo sa sugalan, oh, nisulod ba ng mga pulis pag-grade? Na, nabuwang na. Nagibutang din ni sa maong kininiang Civil Service Commission Resolution Number 2600111 gawas o unless it is part of an authorized official duty. Di ba? Oh, authorized man sila. Musulod, gigrade man ang sabungan. Kay illegal ang sabungan. Gilid ang ganang bingguhan. Kay illegal ang bingguhan. Di ba? Oh. So, part man, o part, o authorized sila ang official duty. Dito kasi, sinuplado na ang pangutana ba. Sa cockpit arenas and other places of gambling as well as online gambling, no, kanang isabong, cockfight, betting, and other forms of gambling are prohibited. Ha? Mao na yung mga gipang prohibit, mga igsoon. Ginadili! Okay? Mao na yung ginadili. So, ang unsa may penalty? So, first offense, i-repriman ka. Repriman sa ka. Ha? Pahimagnoan sa ka. Ayan na usba. Bawal na sa barangay, bawal na sa mga government officials. So, igo diri appeal diri ang barangay officials, mga barangay employees, di ba? Mga barangay kapitan, kagawad, secretary, treasurer, mga lupong tagpatanan. Di ba? So, again, first offense, i-reprimand sa ka. Second offense, i-suspended ka, no? 1 to 30 days. Third offense, dismissal from service. Okay, so ikag sabungan na yung nagka-video ni mo, na nagka-picture ni mo, na naka sa gobyerno, delikado ka. Okay? So, muna siya, nga, itong mga government officials, mga government employees, no? Magmatngon mo. No? Bawal, musulod, manugal, sulod sa sabungan, ug pundo, no? Eh, ginadili. Basis sa Civil Service Commission Resolution Number 2600111. Being a public servant comes with responsibility, whether in the office or outside of it. Public office, mga higala, is a public trust.

Okay, hantar rumah pohon kita mag-uban-uban. So sa mga takna sa mga istasyon dire lang sa 101.9 FMR Davao. Labat kini yung tanan sa ngalan sa gawang technical partner, production staff si Jason si Pachi Stolich, Harrison Cirilio, kung ano na yung partner o Gabili Danriel Duladre, ang mo ang station manager ako si Elmer Dude sa romantiko tandog magingon. Walay kapusulan na nagkahayag sa itong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kita ang buta. Bye bye, love you, gonna go, gonna fly like a dragonfly. Shhh.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik po sa inyong pinakapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot ninyong mga katanungan at health concern na. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating mga katanungan, sa ating mga kamakabuhay. Babasahin po natin at sasagutin po natin ang mga ilan nito. Para sa mga gusto pang umabol, mag-text lamang inyong mga katanungan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our text, Sir Makabuhay Day, Doc Glenn. My coronary artery diseases po ako. Lagi po akong hinihingal at mabilis na papagod. Pwede po ba sa akin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee? Rina from Langko, Tabato. Opo, pwede naman po, no? At mahalaga ito para sa kabuuhang wellness. Well, anyway, ang coronary artery disease or CAD ay nangyayari kapag may namumuong cholesterol at plaque mismo sa ugat. Kaya humihina po ang daloy po ng dugo sa puso. When it comes to the wellness and scientific basis po ng EXL Makabuhay products para sa coronary artery diseases, from turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na may natural anti-inflammatory na nakakatulong sa pagpapaluwag po mismo ng blood vessels, garlic at cinnamon, kilalang papababa po ng LDL cholesterol at triglycerides, uyabano at mangustin naman na mas mataas po sa antioxidant, tumutulong na kontrahin ang oxidative stress, ginseng at spirulina na nagpapalakas mismo ng puso at oxygen transport mismo sa dugo. Importante din pong tandaan po mga kamakabuhay na limitahan po ang fatty at processed food. Regular na ejercicio at least 20 to 30 minutes a day. Uminom po ng sapat na tubig at i-manage po ang

0: circulation at kidney function. At kapag sinabayan po also ng iyak sa makabuhay black coffee na may mangosteen, ginseng at spirulina, mas lumalakas po ang immune system at bumababa po ang oxidative stress. Para sa mga ganitong klaseng uri din also ng karamdaman, magsimula pong uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, and of course iyak sa makabuhay black coffee 1 sachet once a day. Congratulations po Sir Marlo ha, just keep it up no. So we have another texter, Doc Glenn, may COPD ako, matagal ko na tong iniinda, hirap huminga, madalas inuubo at minsan kailangan pa po ng oxygen. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products? Lucio from Ormoc, Leyte. You know what? Ang COPD ay chronic lung diseases na nadulot mismo ng paninigarilyo, pollution at infection. Namamagang airways kaya hirap po pumapasok po at lumalabas po ang hangin. Kung titingnan po natin scientifically basis po ng EXL Makabuhay products sa COPD or chronic obstructive pulmonary diseases from lagundi at sambong, isang natural bronchodilator na nagpapaluwag mismo ng daanan ng hangin at nagpapalabas po ng plema. Serpentina at oregano na may antibacterial at antiviral effects. Turmeric at ginger na may anti-inflammatory kaya gumagaan ng paghinga. Insulin plant at purple kern na mas mataas sa antioxidant para protektahan ang lung tissues. Tandaan po natin, iwasan ang mga alikabok, usok, irritants, practice parse lip breathing, kumain po ng prutas at gulay rich in vitamin C. Uminom po ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. This is Dr. Glenn Sonico. Remember always, you are beautifully made and God is you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahalan. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo. Para sa mga mahal mo, piliin ang ligtas at subo. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di man unta ni mo gahi o wala ni mo duwai.
5: Why?
4: Alano!

0: Uno na mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Prudensya Altirado, tapos sa Gapana po, ay kasundan ako sa Magnum C, sir. Load-lamaw ko nang tatapitan yung Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nang tatapitan sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapon-apon!
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
5: Gutom ako, yoy. Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Kung ang chinilas makasabot, dugay na tingali ng larga tungod sa baho si Muntiil. Why? Hala no!
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: ang hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan o mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Basa pa ba ya akong buhok, oh?
2: Uy, day. Naitulya niya. Panarapo.
1: Dong, wana ba ya ko'y sapot?
2: Naunsa man taon ka. Panuhuton ba'y ka na?
1: Lagot, oy. Dong, wana ba ya ko'y underwear?
2: Ugma dayong day. Magpalita. Usa ka rosina.
1: Sula, ni mo panahak ah. Uy, mister, ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ko ha.
2: Dito tas di pool day, ako'y bumba.
0: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
1: Dong, bombahi pa kubi.
0: Bomberman! Countdown!